0: Pantalon o relo, quintas.
1: Ha? Karun di pa?
0: Karun, dili na. Kaya na ay CCTV.
2: Exciting!
3: XFM
4: 95.9
3: XFM
5: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
6: Oras 8:05 in the morning. English brother, no?
7: Oras na para ilisan nimo ang imuhang habit para dili na kamaling.
6: Grabe naman tao niyo. Kalibre 38 nga pistolang nga gigamit. Ano na pong batang 9 anyos, padayon pangipangita sa kapulisan ng nawaman. Ano sa mga tao niyo? Ato Siron, Nana, ato pang Pilip. Karon totoo. Relax sa budya. Ayaw kayong mga karakraha. Kaya basig unyag mga ano midri, sunog. Ato pang Pilip Oligario sa balita, imo na.
8: Live report.
9: Katropang Ruelo, sa itong mga otoridad ang kalibre 38 nga pistol nga gigamit sa pagpusil aning 9 anyos nga bata nga si Alias Vincent diri sa Purok, Nyere, Barangay San Isidro ning Dakbayan sa General Santos. Ako ang likod, Katropang Ruelo, Katropang Chris. Mauni ang panimalay sa nasampit nga biktima. Kahinumduman na niniaging gabi'y nahitabo ang insidente sa panimalay nga gipuy-an ni Alias Rustom, ang usa sa mga residente sa nasampit na area. Kundi inasayran sa ito mga otoridad nga usa ni siya ka-reservice sa 105th Infantry Battalion sa 6ID Katropang Ruelo, Katropang Chris. Niya nasayran nga ang 13 anyos nga si Alias Jimboy nga ihang pangumangkon ni Alias Rustom amaoy nakapusil sa 9 anyos nga bata. Kay katong higayuna, unom ka bata o upat ka bata rather ang nagdula si Alias Vincent kauban ang iyang duha ka igsoon dayon si Alias Jimboy. Nga samtang gadula mao lang ito si Alias Jimboy nakakita og pistol na maoy gidula-dulaan taon-taon dibuto na ni igo sa ulo ni Vincent ang pusil katropang Ruel o katropang Chris. Sa pagresponde sa itong mga otoridad, ikabutyag nga nakita na lang ang marka sa dugo sa area o ang aking mga residente, no, katropang Ruel o katropang Chris. Samtang katong bata nga napusilan, nga nagkadugo, kinadala dayon sa labing duol nga balay tambalanan. At ipakita sa inyo ang katropang Ruel, gikan diri sa gipuy-an nilang Alias Vincent, diri nahitabo ang aking pagpamusil. Sumala pa sa ito mga otoridad, posible nga aksidente ang nasampit nga pagpusil katropang Ruel o katropang Chris. Ipakita na to.
6: Kanang kubo-kubo?
9: Oh, kanang kubo-kubo katropang Ruel. Di na nato ma-zoom, pero kung makita na to, fish pond bago ni siya nga farm, samtang kininga lugar, dugay na ni ginapuy-an ni Rustom na ang iyang pamilya nga gikan pag Davao del Sur, wala matud pa kahibaw nga miyembro siya sa Philippine Army o sa Karis Service, dayon wapo sila kahibaw nga ano na kini armas samtang sabay niya nga nabuyo dinhi sa ilang lugar si Alias Jimboy. Si Alias Jimboy manggod daw katropang Ruel o katropang Chris, dugay na nga walay amahan. Wala na siya'y pamilya kay ang iyang amahan gipatay dito sa ilang area. Katropa Ruel, maunang ang mga paryente gimando na lang si Rustom nga saya magpuyo ang iyang pangumangkon para siya na pod ang magpaskwela katropang Ruel o katropang Chris. Na karong katong higayon na normal lang daw nga dula papapusin na dam hanga nahitabo to, pero mo lagi katropang Ruel o katropang Chris asa gikaingon nga wala dam ha maupod ang mahimong rason nganong mahimong nasa peligro ang nasambit nga bata. Balik ta dinis ato ang giadtuan katropang Ruel and katropang Chris kay atong hinabion ang pipila sa mga residente dinhi. Kay sa kasamtangan nagpabilin nga question para sa atong mga otoridad ang diri katropang question, no, para sa itong mga otoridad kung asa ba ang armas nga gigamit kay katulad sumala pang aksidente lang ang nahitabo, wa mapud na kahibaw kining bata kung unsaon paggamit sa pusil. Pero ang pangutana na karon sa mga otoridad, asa na ang pusil nga gigamit katropang Rowell o katropang Chris? Makihilabi nato, di na nato ipakitang namong sige, di lang kang pakita, ma'am. Ako na lang magdool. Sige. Ma'am, good morning sa inyo, ha. Si Ma'am Lin, alias Lin, ato makahinag katropang Rowell, silingan nilang alias Rostom o akining alias Vincent, no? Ma'am, pwede ni mo isa-isa katong higya yun. Namoy na dunggan nga buto o sa dayo yung buhat ninyo?
2: Dami na dunggan nga buto. Tapos na daga ng mga bata dire na ngayon tabang. Tapos si ang mga bata si Jam, alias Jamon, ikuha niya dito ang bata kay Buhi Pamal, gidala dire sa ilang balay. Pero Buhi pag yun ang bata. Motong ipadala na mo sa sikad. Kaya ipadala sa emergency. Kay Luwik ang bata. Kaya nailigawas na opo.
9: Pero katong higay yun na, ma'am. Katong makaigsoon ni Vincent, katong bata ka na po. Didagan sa degree?
2: Didagan diri. Kaya nahingon siya nga gipusil daw ni Gimboy.
9: Oo.
2: Gipusil daw ni Gimboy ang iyahang kuya. Na daghan daw dugo dito nag agas gi asa gi alasan ni Jimboy gikan sa taas ang bata amo to nga ni dagan din diri ang bata nga yung tabang maura to sir.
9: Pero kiingon nila ma'am kung kinsay nakapusil sa ilang kuya
2: si Jimboy gid daw. Oo, nakita ni GJ si Jimboy.
9: Ngayon pag respond din sa kapulisan, ma'am, may mga taga-police station for ni Alicia. Gidescribe pa sa bata kung usak nating pusil sa tumigan.
2: Oo, tutlo ganyan sa police nga mo itong armas ng ingana daw kadakno.
9: Itong dala sa pusil nga gamay ng mga pusil.
2: Oo.
9: Kabo ma'am, isang kahadlo ang gibate. Ano kay bata gita ko na inyong
2: naglukso-lukso gani ko kay wala dari ang ginikanan. Yan. Si Kurti na akong hihila, kay diligani ko kaano-ano, pero naluoy lang gid po sa bata ba?
9: Kamu ma'am, kay reservist magin si Sir, no, dahil siya dalagin nga armas. Kahibaw mo nga may ingon ana siya nga pusil na nasa ilang ipuyan.
2: Wala gin may kabalong, sir. Wala gin may kabalong. Ang nabalala na naman ko, na dras na nagpuyo, nagapans magkantar, kanang kwan, kanang kwan niya, babuyan, ispan. Mao na ilang kwan. Wala may kabalong nga may armas na nila. Wala po may kabalong nga kwan dahil na siya army.
9: Pero may ano ka ma'am, indiscreet lang natin. No? May nakita kang tawag ka ni Kalut pa daw si Rostom, tapos posibleng dikton niya gitago ang armas.
2: Nagsaka mag-testa at mag-rumat ako lang naman.
9: Pero nakita pa daw sa sulod na itong putanganan sa pusil, ma'am.
2: Ito man doon sa paksihan.
9: Sige, katropang Rommel, katropang Chris, man si May. Dugang pangutanan po kay ma'am.
6: Sige na, nakasabot na sa ibang nga gibate ba mga kahadlok, no? Pero, ma'am, katong mga higayon na wala gin mo kabantay nga ang mga bata to dito nagduwa-duwa. Masa magsilingan na po na silang tanan diya, ma'am?
2: Kabantay lang eh. Nagako na sila, director. Nagaduhon lang na sila permi. Barkada gina sila ni Jimboy.
6: Mm-hmm.
2: Yeah, kung wala diri ang mga mama sa bata, dito na sila magtambay.
6: Okay, so kadula giday ni ini sukad-sukad pa.
2: Oo.
6: So sa tanaw ni mo ma'am, unsa ba ni aksidente ra ba ni? Wa gid sila kabalo nga armas dai na, unsa ba si nagtanaw dili ba si dulaan lang?
2: Aksidente lang gina sir, kay bata manggut.
6: Okay, sige ma'am. Niya, ang mga ginikanan na ni ma'am na kabalo na?
2: Opo sir, nasa ospital.
6: Sige ma'am. Salamat ma'am, maurot akong pangutana. Hindi na nasa panaluman na katupang Pilipin.
2: Oo. Thank you sir.
9: Ma'am, salamat kayo sa oras na gihatag ni mo ha. Kulbaan ni sila ma'am Lin, maghatag ko information na rin. Klaro kay gapangurog si ma'am Lin, pero salamat sa oras na gihatag ni mo ma'am ha. Mauna, katropang Rowell o katropang Chris, no? Tagaan po na to o akong privacy ang mga residente dinhi. Pero sama sa itong gikaingon, kaniilang gipuyan nila Vincent niya, pila lang kahakbang katropang Ruel kato ng nahitabuan, panimalay nila Rostom, ang destination aning nasampit na lugar. Ano lang, tabok lang kaag kining fish pond, makaabot na ka sa balay nila Rostom, katropang Ruel o katropang Chris. Gikonsidera lagi sa itong mga otoridad nga aksidente kani, pero syempre, tungod kay adunay hamtong ang pangidaron ng sabay sa mga bata unya kay ana nag-iya ni ini usa ka reservice do na gihapoy ang responsibilidad nga kinahanglan at tubangon sa nasampit na insidente.
6: Pero ang tag-iya sa pusil na pa ba diha? Wala na.
9: Naa siya sa ano katropang Ruel na sa kustodiya karon sa San Isidro Police Station. Apil katong si alias Rusto alias Jimboy nga pangumangkon ani na nag-iya nga pusil na sinaduha karon dito sa Police Station 4. Si Jimboy since 13 years old naa siya sa kustodiya sa WCPD katropang Ruel.
6: Right.
9: Samtang sa pinakabag-ong datos or information kika sa Dr. George Piroyeca Hospital sa medical bulletin ani ni alias Vincent dili lang dai dapli sa ulo ang nakuha katropang Ruel. Dili ay dool sa may agtang na nilaho sa likod ang bala. Hinungdan nga sa kasamtangan anaa siya sa critical na kondisyon. Do gahapon na istorya-istorya pa sa amahan ang bata pero ginagmay lang nga istorya. Wala gayogi pangutanak para dili ma-stress ang bata katropang Ruel.
6: Okay. Sige. Salamat sa report katropang Philip.
9: Masara ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumara na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkaisang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. FM News.
5: Bullseye! Bullseye! Live report!
7: Parang wala naman ni Undang ning...
6: Sige lang. Naman yun ang kinabuhi. Mga nabantayan na ganyan tao ninyo yung mga anak kasi mga kadula ni ana. Safety ba yung palibot? Wala may dautan, mahimong overprotected. Pero ayun na po ninyo, pagkabalaya, overprotected nga, murag di na po ninyo pagawas sa ninyo mga bata. Hindi na po na mo.
7: Alang, responsible parenting, importante kayo.
6: Yes, sir.
7: Katong bata, wala to siya ginikanan.
6: Mga kanina, kung mag-ipon-ipon ka, mag-bingbang-bingbang ka mo diha, niya, mabuo na, pakastigyo din nyo niya, mag-ano, agi kayo mag-proseso.
7: Oh.
6: May mga seminar, kung saan pag-uban, isip magtiayon, kung saan pag-alaga sa pamilya.
7: Kung sa responsibilidad.
6: Sa responsibilidad ni mo isip ginikanan. Ginapasabot na tanan sa seminar. Ora, importante kayo nga mo, agi kayo mag-proseso. Hindi nga, pabayad na lang mo.
2: Okay.
6: Or oman, di naging mapakasal.
7: Pahit kayo na.
6: Dili man kikinahanglan nga mugasto ka in grande para makasal lang kamo. Basta importante lang makaagi mo sa saktong proseso aron mahimong okay inyo para puyo. Way bulagay.
2: Okay.
7: Tinuod man.
6: Kay ang pagbulagay gani luyang bata.
7: Damay ang mga inosente.
6: Correct. Ay nako. Ubay-ubay na ninyo mga mensahe pero sige lang. Ato na ning basahon taon-taon na mga katropa. Okay, ato pa rin kamutan. Nga mabasa rin yung mga text messages aron di po mo mga suko.
2: Okay.
6: Sige. Sa itong mga kaigilaan, sa itong pagbalik ha? Yung mga mensahe o siyempre icebreaker sa siguro ta?
7: Sige, sige. Unya.
6: Na sakit na nilang mga ulo sa mga balita.
2: Okay.
7: Para ma-relax sa gamay.
6: Na nga, di alam mo ha, kaya darira po mi.
2: Okay.
6: Balik pa ang programang Bursa ay kinigabayan na itong kanilang Santo

0: Ako si Arnel. Katrabaho sa usa ka hardware. Dili malikayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may liho. Samot na, pumutukar ang akong arthritis. Pero sukad nga minom ko sa Santol Plus Gold, dili na dyan ako batiyon ang kasakit sa akong arthritis. Piktibo gid kayo.
1: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santol Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santol Plus Herbal Soap. Bili na! Santol Plus Herbal Soap. XFM.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santol Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, natong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
5: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas ang lakas.
5: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
12: Premium Datery. Ang bago.
13: Inig na ako pamatiyon sa lawas. Isarag yun ang akong mamasalig. Nakauyon yun ko sa Premium Datery. Paspas ang epekto. Lahiran yun ang energy na sukad nag-take ko ano.
12: Mas ipagusog. Mas ipebektibo. Sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
14: I kinda like you.
15: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
2: XFM.
16: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: Ora sa to mga katropalo, so 25 na!
1: Bullseye!
0: Bullseye! Bakit mas madagan yung rasa nung sa
2: mga ipapaspasan na nila.
0: Ha?
2: Ipapaspasan nila mayo.
0: Nga naman.
2: Para maandam nga makapil ta sa dinaganay.
3: Okay.
0: Sa dinaganay?
2: Dinaganay sa panahon, sa dagan sa... Kamalo na ka, kung dili paspasan ang dagan sa panahon, pirting pa ita, walang paspasan yun na.
0: Dali, pero ito mga matay.
3: Okay.
2: Mo na di nato malikayan.
0: Ha? Ang kamatayon.
2: Oh, tanan man bisa pag mga daotan, maayo man ka, pamatay ra gyapon ta.
0: Ayapon padali apot.
3: Atay.
2: Mo na gingon sa amigo nga luwas naman mi pero wa mi magdali.
0: Alas 8:25 ra katong oras. Tapos pastila na wa gining taon kabuhat og kanta ni atong singer ay.
2: Laday. Sige lang.
0: Ilang ato lang gisgutan ni karon mga kagilaan. Kung kinsa gyud
1: Bullseye!
0: Ah, huwag kanta. Mingaw sila.
2: Wala sila kasubmit.
0: Are, atong iskuta ni Karo, kung kinsa ba yun ang daling ma-demoralize?
2: Mm-hmm.
0: Ang lalaki ba o ang babae? Ketro pa, Chris?
1: Bullseye!
2: Kung kinsa ang masakitan, mapakyas o makadawat o grabe ng kritisismo, pareho silang mapiktuhan. Apan na lain ang paagi sa pag-atubang sa emosyon. Ang pangutana karon kinsa gyud ang mas dali o kapuyan sa kasing-kasing o mawalaan o kadasig. Ang babae ba o lalaki? Atong isgutan o paminahon ang inyong opinion diri sa programang Bullseye.
0: Yun na! Siyempre mga kagilaan, mga kaigsunan na doon ay lima kabugat garason. Lahi ang paagi sa pagdala sa emosyon. Sa babae man o sa lalaki man. Kasagara ng mga babae, kabalo man gita, nga masayag yun sila sa pagpahayag silang gibati. Samtang daghang mga lalaki ang mupili og hilong, taguon ang ilang mga kasakit.
2: Okay.
0: Pero bisag lahi ang pagpakita, dili ka na siya pagpasabot nga mas gamay o mas dako ang ilang gibati. Yeah? Ang mga lalaki, kabalo na gina mong hilo, mangod kabalo na mong tago ba? Muluom. Muluom sa iyang gibati, mga kaigsunan. Pero sa tinood lang, sakit na na eh.
2: Eh, paatik-atik lang sa istorya nga, sikreto, para bibaw.
0: Sakit na na. Eh, kabalo na sa mga lalaki nga, di ba gina na ipakita nga, weak ka.
2: Dili sila emosyonal kayo. Para ino ng top ba, kani, lucky ko.
0: Lalaki ko, ano nga
2: sari mo?
0: Sari ka rin, kumpiyansahan ka ni mo
1: eh. Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Mauna ang mga lalaki. Siyempre, ang mga babae, emosyonal. Gabay na gani, ma-demoralize na yun.
2: Hilom na yun.
0: Pero napoy lalaki nga, danira po ma-demoralize.
2: Bukal po kayo sa gibati.
0: Kanabang dili niya makuha ang gusto, ma-demoralize.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang dili ka guwanta, dili ka hulat, di kabalo mo, wala nag-agi o kanabang... Aguan sa itong party list nila S.M. Arnel Cortez.
2: Aguanta?
0: Aguanta party list. Dili membro sa Aguanta party list?
1: Mulagyod.
0: Sometimes you have to sacrifice.
2: Dili bindalo?
0: Dili bindalo. Ayun ang bindalo kay Pusa Daria.
2: Sometimes we have to sacrifice.
0: Sakripisyo gyud ang gikinahanglan nato mga katrupa. Dili man pwede nga tanan na lang butang nga gusto ni mong makabot, makabot ni mo dayon. Gikinahanglan ni mo na siya og sakripisyo. O gikinahanglan po ni mo siya mga katrupa nga imo pong trabahoon. Dili po pwede mga kaigalaan nga wa na lang kay buhaton. Dato kay Sir Lumagandi, good morning! Edson Rapalda Balofinos, good morning! Ong Tristan Wyatt Gulay, good morning!
2: May buntag!
0: Ikaduha, katrupa, Chris!
2: Kinidako ang pressure sa katilingban.
0: Mm-hmm.
2: Daghang lalaki ang gidahom nga mamahimong ligon o dili magpakita o kahuyang. Ang mga babae, usab, kasagaran, giatubang ang pressure sa pamilya, panagway o trabaho. Naay pressure din yan, no? O siyempre, ang maong pressure, mahimong hinungdan sa pagkawala sa kadasing.
0: Yo.
2: Kung babae ka, maingon ang katilingban, normal na kay babae man siya. Kuwan gina siya, dili na siya magpagawa sa iya. Magpagawa sa siyang gibati kay huyang man siya. Kung lalaki ka, dili ka pwedeng magpaluluya. Di ka pwedeng magpakita sa emosyon. Kaya lalaki man ka. Mao na pressure sa katilingban. So, amping takatrupa kayo sa ay. Lahi na ron. Di na parehang dagan sa kanang panahon na ay usahay nga abini mong ligon dahito mo breakdown ka, dahil kasagaran mo resort sa dili maong solusyon diba kaya na breakdown sila kanang nga gibati sila o nga pagkapakyas mo na nga ang uban mas worst ang ilang ang solusyon sa ilang mga nahimo so dili na dapat ang relax lang kalma lang niyan po gina imong problema ang ginasinatian karon
0: correct
2: dili ka magpa demoralize diya kaya ang kinabuhi baya walay panahon para sa demoralization kinahanglan yun lagsik ka kusgan ka batok sa bisan unsa nga mga pagsulay sa kinabuhi
0: yan correct ka mao ay pinaka importante diya mga kaginaan ang kapakyasan yan ni katulo lahi-lahi og epekto
2: okay.
0: Ang kapakyasan sa trabaho, kapakyasan sa negosyo, kapakyasan sa relasyon, o kapakyasan sa eskwelahan, mahimong makapaluya sa bisang kinsa. Pero ang epekto, nagdepende ka na sa kahitan sa usang katao. Dili sa iyahang gender. For example, pakyas ka sa trabaho.
2: Oh.
0: Diba? Wala na sa pagkalalaki, wala na sa pagkababae.
2: Mm.
0: Malungog yun ka di ha? Kaya nga naman, pag napakyas ka sa imong gitrabaho, posibleng mawadaan makatrabaho.
2: Okay. Demoralize yun ka kay namagod kay mga ginaset nga priorities ba? Yan, dili na matuman. So, dakog impact sa imong heart na.
0: Para di ka mapakyas sa trabaho, just do it one at a time. Kaya basi unyag,
2: taas kay imong standard.
0: Himuon na nimo ang tanan.
2: Tanan-tanan,
0: imong gidungan-dungan niya. Sa dihang, wag yun kayo na uman, bisag-isa.
3: Okay.
2: Anto, nag-English na lang ka. Failure.
0: Diba, ana po na sa negosyo. You have to do it one at a time. Step by step ba? Dili pwede nga nag-negosyo kay ani karon, nag-negosyo ka kay sa pagkaugma, pag-negosyo na po kag kanang uling. Ana po, dili sungo magka dapat tutukan nimo kung unsa maayo. Pag mulago na, diha na po ka masugod og bag-o. Diba, ana po na siya. You have to focus. Ang relasyon, sabot na ni. Babae ba, lalaki ba, sakit yun. Diba?
2: Dili ka mag-collect and select ha?
0: Ha?
2: Select and collect, sobra?
0: Collect and select.
2: Oh.
0: Maka pwede mo select niya, mo collect ka. Collect sa kadaan, bago ka mo select.
2: Dili pwede na, kay guba kay, di ba?
0: Pwede, oy.
2: Pwede de.
0: Oo na, basta binata ka.
2: Sorry lang kay, ilaong ko testingan agad.
0: Collect tao ni mo tanan. Kasi may arang-arang dari. Pili ka.
2: Mote mo ngayaban.
0: Collect o select. Bago yaban ni mo tanan.
2: Hindi ako nakapili ka, wala pa kasugta.
0: Ha?
2: Nakapili tinun ka pero di man ko
0: magkailaing seleksyon.
2: So 9 second option.
0: 1 to 10 siya araw kay isang yeah, nakabalo ang mga babae ba pari-pariha may aning kipang ligawan ni tohana niya busted na noong katanan. Hoy ha kanang relasyon din basta-basta na ang problema sa usa ka babae o sa kalalaki pwedeng masakitan kang pag-ayo labing pa kung gihatag na nimo ang tanan karong uyab pa lang mo gihatag na nimo tanan gasto na nimo diri gasto na nimo dito gibuhi na nimo pati ang igsuon gibuhi na nimo pati ang pamilya gigastosan na nimo pati ang iyang unsa ba diha
2: okay nya dili day madayon
0: nya dili day mahimong kamo
2: agoy
0: unsa imo batingon
2: ani ihatag listahan
0: singlan. Grabe naman.
2: Atay. Araw! Nagkog kayong gasto sa imo aray! Bayari ni tanan!
0: Di ba? So, kinawag yun ka. Samtang uyab pa gani, ayaw po ibuhos tanan nga mura na po mong magtiayon po.
2: Gani man.
0: Dili ka mo magkadayon.
2: Oo. Ayaw sa bayari yung mga utang.
0: Ha?
2: Ayaw sa bayari yung mga
0: utang. Ayaw! Hindi pagpadala nga ikaw na noong na magkautang-utang.
2: Na?
0: Di naglisod na noong kasi mo ang trabaho.
2: Correct.
0: Di ba? Nagka-financial problem ka. Kung nagka-financial problem ka, natabangan makasay mong uyab.
2: Gani, no?
0: Nya, wala!
2: Human ra ba sa financial problem, diha na sa musulod ang kanang psychological problem.
0: Oo!
2: Kaya grabe mang pressure. O niya, maglisod na ka o cover up ba? Nya, kung dili na ni mo kayang upso na hadlo kay na part.
0: Uyab pa lang gani mo, grabe na pressure na kapag ayaw. Samuntag kaya mahimong ka mo. Buhi diha ang relasyon, oy!
2: Na. So, amin mo na akong blessing na. Oh, di ba?
0: Pagsulod sa usa ka relasyon, dapat bang guna mag-unungay?
2: Dapat doon ay comfort.
0: Oh.
2: Di ba? Dili lisod tanan, na ay comfort.
0: Dili nga, kumo, ikaw na lang tanan. Ako. So, uyab na ako dati. Libre ko. Pero sunod, ikaw na po'y libre. Hayahaya ba ni mo?
3: Okay.
2: Sabot doon, manta ka nakabinipisyoan eh.
0: Oh.
2: Pag may time share po.
0: Mga unta, ako yung libre. Pero sunod, ikaw na po'y libre ha. Parang ka na rin suwa.
2: Gani man. Para kabalo sa sayang side.
0: Oh, stay ka tong kaunon karon ha sa sunod. Dapat basta mi imong ipakaon sa kuha.
2: Ay kabala ka mahal sobra sa steak.
0: Ah! Ano na sure mga kagalaan? Ah, you have to kumbaga
2: lamin pa gapo di mo ko galing.
0: Kung dili pagid ka mo. It both sides niya, babae o lalaki. Kaya naman po yung babae nga, grabe ka martir. Halagi palitan nitong sapatos. Kaya naging basketbolista.
2: O niya, ay.
0: Halipay kayo lalaki. O, gibuhi ka ano yung murag na ako'y mamasang. Buhi kayo ko.
2: Kamina po niya, gwapo po kayo siya.
0: Di ba? Nakita lang niyo sa mall na inalaing kuyog babae.
2: Na, gikuha ang sapatos.
0: Di ba? Basta uyab pa lang gani, ayaw giyodog sulod sa relasyon nga kanabang tanaw ni mo nga,
3: Atay.
0: Uyab pa lang gani mo, nagproblema, nagkautang-utang na kan, ana, buang samot ng siguro magka dayon mo.
3: Atay.
2: Magunaw na dyan ka na, kay posible man na nga dili na magkarong adjustment. Kay
0: correct ka.
2: Nag-set man ka o standard sa iyang ka, pwede rin mo siyang tabunan bisag sayop na niya.
0: Sa eskwilahan, pwede rin po din, sa mga kabataan. But this is the work of the parents. Ayaw ninyo i-push yung maayo ang inyong mga anak into the limit na dili pa nila makaya. Ang importante lang kung baka pasa.
2: Mahor mo na.
0: Diba?
2: After
0: si
2: all.
0: Si Digong Bitaw, 75 ko noong grado, pero na presidente.
3: Atay.
0: Na imong abogado, na imong prosecutor.
2: Nga dagan po kung nailan diyan, nga wala man nakahuman. Pero maayos diskarte ba? So dili gud po sabot nga kanang ang edukasyon mo, gi-basic yun nga ano?
0: No, diskarte. Edukasyon o diskarte, ginagyan. Na ako'y mga kaila ha. Grabe itong high school, valedictorian, salutatorian, pang-college, tagkas kay grado. Karun, may trabaho.
2: No. Pang-eskwila lang na ito sila taman.
0: Bright kayo sa eskwilahan, pero pagkabot sa diskarte, wala.
2: Nah.
0: Iba, bright kayo ka sa, kung si tawag ka ni?
2: Kumbaga sa theory, mayo.
0: O, mayo kayo
2: pag-abot
0: ka sa theory.
2: Sa application.
0: Pagkabot sa application, bala, wala, pasaw.
2: Nah, mo lagi na. Dapat ato niya pong nga, din itong kalimtan, nga doon ay application, ang matag-theory nga itong natunan.
0: Correct. Pero kamo mga ginikanan, ayaw niyo pressure yung bata.
2: Ayaw lang.
0: Sama sa akong gingon, dili ka gikinahanglan nga mo, excel yun siya, maayo yun. Pero kung studios ka siya, so big, go with it. Pero ayaw siya, kaya pressure nga, anak, kikinahanglan yun ha, nga, plat uno imong mga grado na.
2: Kaya kung dili ma-achieve yun, masuko din ka, di ba?
0: Pag-abot sa pagpadarbaho ba eh. Wala ginatanaw kung taas ka grado o dili.
2: Attitude na part.
0: Oh, batasan ang ginatanaw karon kay wala yung mga batasan tara mga trabahante ron.
3: Atay.
2: Wala itong nakita ko sa post with good attitude.
0: Batasan yun, pinaka-importante sa tanong. Sa ako, di mo lang ka. Karamagong skills.
2: At matunan.
0: Matunan rin na.
2: Matudlo.
0: Matudlo rin na. Diba?
2: Pero attitude, di na.
0: Ikaw, mas kumbaday ka.
2: Dili eh. Mas komportable sa bahay.
0: Diba? Ako, computer science graduate. Nung ako karon sa broadcast.
2: Ako, political science.
0: Kaya naman, kiring tanan, matunan na ganyan mo na. Diba? Kaya naman nga pasikot-sikot, wala ba na ginatudo sa eskulahan? Mabita to nung OGT rin, nakuratan sila ngayon. Ano ide ay, ano ide ay. So, yung ano mo na yung realidad sa broadcast.
2: Tinood na.
0: Diba? Ang kinanglan ganyan mo, musugod sa ubos mo, sakripisyo, gikamay mo, dapat reporter. Yeah, pagka-reporter ka, magkita ka pamaagi nga mahimo na kang angkor. Diba?
2: Correct.
0: Ana na siya niya. Kompleto na ka, angkor na ka, magkulang pa lang, kinahanglan din ako nga mo toon. Kinahanglan na ako nga ako'y bumanage. O makita ka pabahagi yung sao, di mo na, nga ikaw ang bumanage. Management is, dili siya, basta-basta lang ha. It's a, ano na siya.
2: Bugat nga responsibilidad.
0: Bugat nga responsibilidad. No. Kinahanglan din mo na ito noon, kinahanglan, pati mong batasan din, kinahanglan din mo.
3: Atay.
2: Mo pangay-angay sa mga
0: pabor,
2: sa dili. Sa digerahan, sa mga oposisyon, ngadto sa prosecution.
0: Kinanglan nimo mo paangay-angay sa mga way-angay.
2: Gani. Baga, ikaw ang mutulay sa matag kakulangon.
0: Mao na kamo mga ginikanan, ayaw kayo ni pressure yung bata. Importante
2: ayaw,
0: lang.
2: Ayaw.
0: Importante lang. College mong anak, wa siya'y bagsak.
2: Na.
0: Kung na may problema, pangutan na kung sa'y problema, basi makatabang ka. Pero kung saan na problema, kay Matt man yung problema, katrupang Ruel, pass lang sa ka eh.
3: Atay.
2: Asa mo na magliwat?
0: Sa'yo mo ka man.
3: Atay.
0: Ayan na lang. Para din po kayo ma-pressure yung bata sa
2: sinahan. Tinoo na.
0: Yan, kung elementary pa lang, ayaw kayo pa-pressure pa dula ah.
2: No.

0: Ayaw, kawata iyang pagkabata sa iyo.
1: Oo, oh, ayaw hikawi sa iyang pagkabata.
0: Kay Lizard po na mubalik siya pagkabata.
1: Ako, baunang ako, dili kumuuyong katropang Chris, kanang ipatutor ni mo imong anak. Oh. Elementary pa lang, imo nang ginapatutor. Ginungo ko bata na, kailangan nila maglingaw sa ilang kinabuhi.
0: Correct, kay kumubalik na pagkabata, edad siya 40 niya, siya ka pa siya nagduwa niya, maraglain na tarawo. No? Oh. Apil siya o kanang piko baro, niya, 40 anyos na.
1: Ay gusto gini mo nga mahimong advance ibong anak sa tulungaan?
0: Advance lagi.
1: Advance lagi pero ibong gihikawan ng pagkabata.
0: Daghan na miss imong anak. Basig masulon kasi imong anak anak katropa.
1: May wala na gini ko kabalo ni ani ngayong ani dahil ang tinuog niya kalibutan. No? Dahil na siya.
0: Yeah? Tungod kay imong gi-design siya nga according sa imong standard. Di mo good pwede nga na.
1: Dili pwede. Ayaw siya ano kung standard di mo yung ani. Gusto niya. Naman ko tayo batasan mga ginikanan ba nga?
0: Perfectionist.
1: Dili na ko gusto ang maagihan ang akong maagihan sa akong mga anak ang akong naagihan.
0: Niya, o sali gusto na rin mo. Ayaw! Dili, marobot.
1: Kung mamahimo lang, maagihan yun din ang kalisod bisan pagkadunahan ka. Nah. Ayaw, tagayog, nagkakwarta.
0: Kamalo ka, ang kalisod mo ay nagtugot sa usa ka binuhat nga mahimo siyang resilient.
1: Correct!
0: Mahimo siyang makakreate o pamaagi out of that misery. Di ba? Makahatag ka og solusyon sa usa ka problema nga imong naagian, makasulti ka nga na experience na ko na mahimo ng epektibo nga tool niya para mahimo siyang mulambo.
1: No, tanaw ra gud ang mga anak ni Marpitan ako witness ko mga classmate nako mga anak ani tong college. Wala gid na ginatolerate nga grabe kalawang sa kwarta oi. Iba? Tingala mga ita nga mga hiya pa mga kanina pang burger.
2: Atay.
1: Pero yun na ito may kwarta ni Ron. Mga ita ta, mga kaunta.
2: Atay.
1: Yara pa! Dili dapat ginatolerate niyo kung adunahan man mo, ayaw itolerate. Di ba? Ang isa ka, ang apo ni Marvin Tana, classmate na sa akong bata. Wala ginatolerate niya yan ang ilang kahimtang sa kinabuhi, di ba?
0: Ginapa-feel sa ilaha kung unsay value sa mga bagay nga naman po nila.
1: Mauna yung sakto pagdisiplina. Arong ang inyong anak, dili ba mahimong pasaway sa katalingban nga masulod diag sa bar, mura nagsikinsa.
2: Atay.
0: Okay, iwit-bit na niya ang kuro na siyang pamilya. Na ilado sila o kanang nasa lay kwarta. Mo nang mahimong mahimo siyang problema sa komunidad kay wala man siya maka-appreciate nga para rito sa kaayuhan kung unsay na siya.
1: Yan. Sige, balik na taha ka na. Giskuta na to na. Nadugay ta kay tungkol sa eskulahan kay about pa ni sa mga bata. Ang ikaw pa karon ka tropang Chris.
0: Ariyo.
1: Ari.
0: Ang suportas palibot importante gina ka tropang Roel.
1: Dan.
0: Kay ang mga tao nga adunay pamilya, higala o komunidad nga mosuporta kasagaran mas dali makabangon gikan sa demoralisasyon. Nakasulti na tana nga ang imong anak ayaw itugot nga mahimong happy go lucky kundi makabalo siya sa unsay value sa naa sa inyong kinabuhi karon. Lisod man mo makakita siya og kabug-aton nga magamit niya nga tool para mo grow siya. Siyempre, ang kakulangon sa suporta mahimong makapalalom sa kasubo o pagkawala sa paglaom.
1: Yes. Kaya
0: ba, kung wala siya suporta, dali ka siyang ma-bar down. Kung puro happiness ang imong ginapa-feel sa iya, pag-abot karon sa pagsulay, na! Mo-breakdown na galit. Saon ni mo na?
1: Tinood, I was one of the people who has experienced demoralization.
0: English na gito lagi.
1: Lagi? Talagsara to ha? Talagsara eh! Nagigil ko ni Ana. Kaya bang, wala naman kung pulos ni inyo eh. Kaya siyempre ito. Kabalumang gid mo. Baka tangtang sa trabaho sa mga dili masabtan nga kahimtang sa kalibutan mga katrupa nga wa man tay saha. Og nahitabo ang tanan. Atong ginawat na.
0: So be it, ara lang.
1: Pero na ako'y pamilya nga nagsuporta sa kuha.
0: Yeah.
1: Na ako'y asawa nga wa ginibiya kanako. Na ako'y ginikanan nga kumbaga ni unong kanako. Og na ako'y mga amigo nga naa sa akong kiliran. No ako gina silang ginapasalamatan. Kaysa times of nga kanabang lugmo kay ka naagyo dahil magpabilin sa buha nga kanabang tao nga muunong kanimo ba. Mauna silang gigamit, ako yun ako nagigamit yun silang mga instrumento sa itong Ginoo. Kaya kung ako lang mag-decision sa akong kinabuhi that time, katropang Chris, wala. Gusto na ako pangbanggaon silang tanan. Gusto na ako hunungo ng ilang mga kinabuhi, mga buangang, mga...
0: Pero salamat sa giya sa Ginoo, di ba?
1: Di ba? Sige, buhat na ulit yan ba eh?
2: Atay.
0: Singgit ka rito sa bukid.
1: Bukid eh?
2: Atay.
0: May ganit kayo
1: wala. Antog dagat eh?
0: Wala kadungog ang mga inkanto dito.
1: Bahalang, makadungog sila niya.
2: Atay.
0: makita ninyo masalalum ang imuhang route para musuporta sa imuha makasugakod kas kinabuhi.
1: Correct. So kinanglan nimo ang suporta sa imong palibot.
0: Tinuod na.
1: Palanggaa ang imong pamilya, palanggaa ang imong mga tinuod ni higala, palanggaa ang imong asawa.
0: Kana ayaw gluibi part.
1: Oh, kaya ang asawa nimo mauna ang mupaligon sa atong pagkahuyang ng mga lalaki.
0: Correct. Bullseye. Bullseye. Sila mo fill in sa kulang na to actually.
1: Ah. Mabito na. Okay.
0: Atay. Sa to mo na nga.
1: Mabito na nga gigan sulti gigan sila sa atong gusok.
0: Sa imong gusok, sa imong tadyang.
1: Tadyang.
0: Usa sa imong mga ribs daw gikuha daw. Mo to sulti sa Biblia.
1: Ah. Pero dili ambot pa sa bot ya na. Ginang lang gini mo partner sa kinabuhi.
0: Oh, gikan sa imong unod kay siya imong kumpleto sa imong kulang.
1: Ah, mo na pasabot ni ana.
0: Ah.
1: Dili nga ano
0: kulang ni.
1: Di kumpleto man akong rims ina ko kinang lagbabae oy.
0: Ay, tawag ka na katropang Ruel, that's wisdom. Kaya makasabot ka sa tinuod nga gipasabot sa Biblia, that's wisdom.
1: Lagi tinuod man na. Di ayaw na yung sabda ang Biblia nga literal ha, kay mabuang gano'n.
0: Atay. Kunin ko na Biblia nga, tanggal ang mata, gitanggal ang mata.
1: Oo, nawin. Atay. Ano buang kaya? Pero tayo si Piyata ni Anak Parts. Aray, kalima. Ang kaligon sa una-una, mahimong matunan.
0: Na. Pwede yun.
1: Correct. Ang resilience, dili na tao nga naanadaan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Mahimo kini nga mapalambo pinaagi sa imuhang kasinatian.
0: Okay.
1: Pinaagi sa mga maayong suporta.
0: Mm-hmm.
1: O pag-atubang sa mga hagit. Kung ano na'y hagit sa kinabuhi, ayaw talikdi. Atubang nga.
0: I-allow.
1: O, i-allow. Eh, punta sa maroon, makapangita kang solusyon. Diha ka mamahimong resilient.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Sao ni mo pagpalikon sa imuhang kagalingon kung naanay hagit sa kinabuhi, italikod ka, nidagan ka. Huyang kang dako.
0: Mm.
1: Ya? Ya kani ang babae ug lalaki pareho ni nga mamahimong ligon. Pareho ra pod nga madali mawadan og kadasig. Depende sa ilang kahimtang. Actually, kung kulang kag suporta sa imong kinabuhi kay tropang Chris, posible gid mo hamtong niini nga mawadan kag kadasig.
0: Ako ma nalipay ko ba nga daghang mga trials kay sa una murag kay sa una murag puro naman lang ni problema.
1: Ako karon may mga trials, bring it on. Come on.
0: Hadlok ng yawa ni. Okay, laina po na ano yung panghagit ba?
1: Ano yun, Dres? Skulang pa rin. Sa ako'y hagito ni mo. Ano yun, Dres? Ano man, di ko badlok. Na ako'y ginoo.
0: Na. Mo na tinood. Mo na susi niya.
1: Diba?
0: Para makasustain ka, ayok salik siya mong kusog. Oh. Salik sa kusog sa Diyos. Na ihatag niya ni mo.
1: Kaya pag mo abot na problema, katingala na ka na na kay mga wisdom si Bukuntong kay gitabangan na ka.
0: Lagi.
1: Oo. Oh. Dili man ni mo mataga ang solusyon na ay tao nga gamiton para makakuha kang solusyon.
0: No, dili pwede pag-ampo lang ha. Kinang lihok tao
1: lihok, ay.
0: Para tabangan ka.
1: Marana, kung gisulti na ako ng gibaha ba?
0: Oo.
1: Oo. Nang ampo siya sa Ginoo, salbara ko Ginoo, nagpadala o gano'n ang gobyerno kay nanay mga risky team.
0: Oo, oh, mga kuhan, kato mga salbabida.
1: Oo.
0: Oh. Nay, taga...
1: Tagbot ba? Tagbot.
0: Taga CDO, oo.
1: Padala na kay, sa gipon na ka, mauno ito gipadala sa Ginoo, waka ni uban.
0: Wala ni uban, kaya rin siya Ginoo.
1: Oh, Ginoo, gimo salbara sa ako.
0: Chusik, ha?
1: Di, nihawa ang rescuer, kaya di kayo gusto mula ka, kaya ulaton ako ang pagsalbar sa ako sa Ginoo. Nanaga na gipadala sa imuha. Pero ang Ginoo dili pag ginamusawa sa imuha. Ampo na buka. Ginoo, salbara ko, kaya nana sa atong pantubig. Helicopter na karoon ni Ebot, ginaugang kahigdanan, huwag yung kanisaka.
0: Na, kaduha, katulo, kaupat, awa, pag yun, grabe.
1: Di, wala, sapay mabuhat sa Ginoo ni anak, hindi man kamuliho.
0: Ay, gusto na yun ay kang...
1: Gusto na yun ay mamatay, ha? Hari mo.
0: Wala kami mo, di ba? Gibuhat ng tanan, limang kag... all of the sudden, na helicopter ni Abot. Para lang yun sa imo, aperta, espesyala ni mo, anak.
1: Di ba? So, kung unsa mang kalisdanan, mga katropa, ayaw yun tao ka-demoralize. Naamag yun tayo tendencies. Di ba ginamalikayan kay tao lang kita? O, nang hagit na to karun, si kaninyong tanan, mga katropa. Naglisod man gitang tanan kay balo kita karun. Perting mahala sa gasolina, nagpagasolina ko kagapon o chintag yun yung tao.
0: Uy, naay barato ka to, Pang Ruel.
1: Asa?
0: Dito dapit sa... katong...
1: Diversion?
0: Dito pagi ka dati sa CBR na to ba? Katong street ato. Yumang ba na? Ay, dili, Nunez Street. Dito, naay tag 75 pa dito.
1: Oh ba?
0: Oh, nakapatubil ko dito.
1: Dito. Happy to mag-umutang gapon. Bantay ba? Diyan na lang ko na pag-gasolina. O chinta, ginang litro eh. Okay.
0: Ito mga katropa, ang matag pagsulay sa kinabuhi, ginaalaw na siya para mahimo kang mas ligon. Ayaw ka demoralize. Kaya na ay Ginoo nga atong kadangpan.
1: Correct ka! Kadang ang mga pagtulunan! Icebreaker na mo na kadali. Kaya itong kaninyo mga katropa sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C mo, balik pa kita! Kinigabay, natulpong kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix.

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ninggi inom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Vision Next, daghan na ang natubangan.
3: Sukad na nga na ko sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Noto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat og nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
4: XFM
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
6: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ra ko masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga kanap.
5: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Clear Skin Beauty. So

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil. Garantisado.
2: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Sansong Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Sansong Plus Herbal Oil.
4: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: XFM.
5: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: This is how we do it.
7: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
8: Yes!
7: XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
9: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
7: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
1: XFM.
10: Pakakon ka eh, ha? May magmagulag na lang tayo, ha?
11: Magbulag? Ako pa yung agito niyo mga magbulag.
10: Sila niyo, sige, magbulag ta, bulag ta. Sige, magbulag.
11: Tungaon na lang ito itong mga anak.
10: O sige, ano kayo ni gusto niyo?
11: O sige, kung tungaon na ito itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
10: Ha? Bagaan niyo mag naong uy, piliyon pa yun ang dili mo, ha?

0: Alas 8:56 ang atong oras. Oy, mayang morning sa mga taga Dr. George P. Ruyeca Hospital.
1: Oy, nagtanaw sila ron.
0: Didi, nag-share kagapo kadlawa ang ato ang interview kay Dr. Ryan Aplicador.
1: Ay, good morning sa pagpangulo ni Dr. Ryan Aplicador.
0: Dr. Jorge
1: George Ruyeca Hospital. DGPRH.
0: Kung saan ba na yung Facebook page ka niya? Nakita rin kung tanako ba? Ay, nako.
1: Bullseye! Dr. George Pirieca Hospital. Clarex.
0: Clarex, yan na. Full statement. Dr. Ryan Aplicador. Yan, ha? Okay. Thank you, thank you.
1: Bullseye! Oh, diba, makita ninyong patas yun ang pagtratar sa mataga isyo.
0: Yan. Correct ka dyan.
1: Nakamo ko na gusto ipaabot pabalami o niya taga imig ka duha ka side kay para mabalanse na mog sakto bisag di ba muhatag duha ka side amo gyapo nang ibalanse
0: kailangan man ko nato diri resibo gyud
2: Tony ang resibo
1: may resibo gali
0: ha
1: may resibo gali
0: may resibo ha
1: ay
0: balag di ta kay kabalo mo English basta may resibo ta
2: marunong ko magbasa ng English pero di ko makaintindi sa mga binasa ko po.
1: Walay comprehension.
0: Ryan. Randy Ran. Santisas, may buntag niya kanimo, sir.
1: Good morning.
0: Tato kay sir, lumanding. Good morning, ah. Good morning kanyang tanan, ah. Labing pa sa mga taga-pulumulok, ah. Parti ko suga sa itong signal niya, ah. Dangan niya ang pamina. Uy, kay, always ko naka-tune in na
1: si
0: yung
1: Cabrera.
0: Si Megawan Cabrera. Kumusta ba rin tawag ka na, sir?
1: Ito monitor.
0: Nabisi man siguro kang kinakwat niya kaysa soft drinks.
1: Tingin na lang may sir kung pwede na kang aduan niya.
0: Ay sir, pwede may mabutang niya ka ng tarpaulin sa
1: bangan. Ay tama, oh, tama.
0: Tabangan sa muang tindahan.
1: Sultihin lang may kung pwede na.
0: Itawagan takaw niya sir ha, relax sa kanya. Ay para makabutang talaga sa imong tindahan ug tarpaulin. Bullseye! Ay kagol, hindi ba na mo tabunan ang tibok tindahan?
1: O, butangan na mo gyud pangalan sa tindahan.
0: Alas 8:58 ang atong oras. Siyempre mga kagilaan, ato karong iskutan karibang asa man ta karon. Eh, tanaw sa
1: mas maayo po ng isa.
0: Kana kare. Not exam grade 12.
1: Gyapon tong istorya, failure.
0: Proficient level. Luluya niyo. Inay resulta dai mga katropa kani issue 3. Makadlok na bang resulta karon sa NAT?
3: Atay.
0: Na. Napoy na saag do.
1: Napon.
0: Di niyo na makita niya kaya nakadirekta na. Sige lang, iskuta lang kamay katropang Chris.
1: Bita mga katropa, kanya yung mga kabalaka ni nga resulta kay ang resulta sa 2024 National Achievement Test KUNAT nga gipagawas sa Philippine Business resulta kay ang resulta

0: para matawag silang proficient mga katropa. Kung ang kadaghanan sa atong mga graduating students naglisod sa fundamental competencies, ang ayud nga mangutana ang tanan, mag-unsa o mag-unsa na lang unya ang ugma sa nasod. Di ba kay kung grade 12 ganin, gitugot ganin nga maatong ta grade 12 kay aron makahatag o kanang tabang sa atong mga students, pero kung ingani ang resulta, mabalaka ta ni katrupa. Maguol ta ni katrupa nga ingani man di ay ang resulta sa mga bata. Di ba kag 99.53% ang adunay problema? So, taas ni, halos mag 100% katrupang Ruel.
1: Grabe dong. Ang mga resulta dili ang ay mahimong numero lamang sa usa ka report niya. Ana si Novelation. Padayon sabi, kaya
0: mga katropa, kung ang kadaghanan sa itong mga graduating students naglisod pa sa fundamental competencies, ang agyod nga, mga utarang-tanan. Mag-unsa na lang ang ugmaunya sa itong nasod. Ang kalidad sa edukasyon, dili lamang isyo sa eskwelahan. Kung dili pundasyon usab kini sa ekonomiya, trabaho, teknolohiya o sa kaugmaon sa matag pamilyang Pilipino. And I believe nga dapat i-address kini nga makahadlok nga resulta kay ang purpose nga nung grade 12 para maandam ang mga kabatanunan, para mahimo silang hanas kumbaga ginaingon pagani nga naa sila kanabang malandingan dayong trabaho bisag di sila makaadto kolehiyo. Pero ingani man lang nga 99.53% sa grade 12 students ang wala kaabot sa proficient nga level, perting paita na katrupa. Muna nga mahadlok ta, mabalaka ta, despite sa nakong gastos gobyerno gihimo ng grade 12, pero naa sa 99.53% sa mga grade 12 students ang wala pa'y adili kaabot sa proficient level, perting hadlok ka katropa. Busa ang maong resulta, dili angay mahimong numero lamang. Usa kini ka o usa ka report lang. Kini kinahanglang mahimong hagit sa gobyerno, sa DepEd, mga magtutudlo, ginikanan, lokal nga pangamahanan o pribadong sektor nga aron ligon ang kalidad sa pagkat-on sa kabatanunan, kundili matubag dayon ang nga nagpadayon nga learning crisis.
1: Mm-mm.
0: Ang sunod nga henerasyon katropang Ruel mahimong mosulod sa kalibutan sa trabaho nga kulang sa kahibalo o kahanas. Unsa ba purpose nga nung grade 12 na kung wala man galing sila'y kahibalong nga mabit-bit sa ilang padulong sa ilang landingan nga trabaho, kung nagaling di sila mga kolehiyo, halos 100% wala, dili magkaabot sa proficient level, perting paitams.
1: Siguro ang nakita na ko dari isa sa mga rason ni Katropang Krisis, nung kailangan performance rating sa mga teachers ba? Mahimong magod silang apektado kung dili makabasa ang bata, siguro tanggalon siguro na siguro ba?
0: Oo. Oh.
1: Kay ba mo rin ginabasihan sa bonus ko?
0: Dito na siguro tagaag bonus inig makita sa ilang
1: actually na siya positive side para sa kuha ha. Yung positive side, kung ang maestra maning kamot nga mapabasa ang bata.
0: Oo.
1: Oh. Pero ang maestra, magtapol-tapol gani, mao ginahinungdan, ipasa na lang para di maapektuhan ang yung performance rating.
0: Lagi no. Mga pasang awa permintay.
1: Actually, doon kayo nang problema. Dili pa DepEd. Dex pa lang. Kaya naman, ganun nakabalo ko. Akong mama is a grade 6 teacher before. Isa gini sa iya mga problema. Pagkabot sa iya sa mga estudyante, ang mga estudyante ngayon magunitan, dili kabalo mo basa. Kabalo man mo basa, pero dili kabalo mo comprehend sa ilang gibasa. Di kasabot sa ilang gibasa. Nag-DepEd na lang, same nga problema.
0: Sa ito pa, marang wala, kita nakakita sa solusyon na kay nag-cambio na lang itong pangalan sa itong
1: dili man po nato malikayan. Kani man ko, dili lamang ko din sa grade 3 o grade 12 ang nahimong problema. Problema pa ni before sa ilaha pa nga pagkabata. Kaming numero unong problema, sago lamang ko, di dapat din DOH magtinabangay, ang DepEd magtinabangay. Karing stunting number one gini katropang Chris. Karabang nagburos ang ginikanan nga kulang sa pagpa-check up sa mga health center. Walay mga vitamina, minerales nga ginatumar para sa iya o para sa iyang gidalang gibitbit sa iyang sabakan. Muna hinungdan nga nung paggawa sa bata,

0: bansot, kulang sa timbang, kulang sa nutrisyon.
1: Mm.
0: Kaya kung ang bata kulang sa nutrisyon, ang utok ka na, di mo baksyon, sama sa umong ginabalik-balik diri. The development of a child's brain is from 0 to 5 years old. Bisang pagkinsa mga doktor ang iyong pangutanon.
1: Mm.
0: Naagyo ang development sa bata diha. Mabitaw na karoon ang mga pidya. Kabalo sila, krabi ka kulang din sa nutrients sa iyong bata. Kabalo buong sa iyong mga gatas. Kato mga mahalon kayo ang ipatubar sa iyong mga anak.
1: Para makabawi.
0: Para makabawi. Pero kay pangutanon man iyong background. Naman kay background sa imong ubi, kung unsa ba nga mga vitamina, ang problema po niyo mo, pagburos, wag kay ubi, ang doktor ka na murigumunda, gano'n sa imong mahalong nga gatas.
1: Paano magka-ubi ang kanang unwanted pregnancy?
0: Na!
1: Diba? Kanang batanon nga nabuntis kay tungod sa ilahang kasayong pagidaron, gihiyasan sa iyang partner. O na unwanted pregnancy. So, maburiyong ang babae, di na mukaugtarong. Naglisod na siya kung saon niya pag-raise ang bata pagdako. So normal yun nga kulangon sa nutrients kay stress yung una.
0: So wala'y unod ang utok kay why nutrients ang bata.
1: Nah.
0: So maglisod yun na siya sa pagsabot. Ipa-eskwela na todo mga anak pinaedad. Kinder. Unsa pa before pa kinder? Na preschool?
1: Preschool.
0: Nay preschool.
1: Nursery pa, nursery.
0: Na, nay nursery.
1: Oh.
0: Come on, nakaagi mong nursery ako, nakaagi kong nursery. Niagi ko kinder 1, niagi ko kinder 2.
1: Ako niagi ko anataran, pero wala katiwas kay kinasumbag ang mga classmate.
0: Agoy, balaway ka. Ako kay pangkuhao ng mga chinilas, si pangtago sa ilalom.
2: Atay.
1: Kung dili man kuan, kung dili man ko manumbag, musulod ko sa ilalom sa lamisa. O dito po kung magsigtan ako sa mga classmate.
0: Manglilik ang pantin, no?
1: Atay. Sa kuan ba, sa murang edad.
2: Ayoy!
1: Anay mangingana, galing ang mga sinyalis.
0: Diba ka na yan, mga katropa ba? So dapat magod ni, sa bata pa lang, ato lang i-check ang health sa ato mga anak.
1: Correct.
0: Kay 0 to 5 years old, bago gina ang pag-brain development sa
1: mga. Dito pa lang sa pagbuntis katropang Ruel, dapat naka-planning na daan. O sige, maplano man na ita nga magka-anak ta. So kinahanglan himsog ka ha, kinahanglan andam na imong pagkauntanan, kanang imuhang higdaanan, plaster ka niya, dili ka mag-stress. Kung nakitrabaho, pwede kang mulib. Ano ba no?
0: Kung saan ka buwat tagbalaod siguro no, nga pwedeng mapriso ang mga babae sa unwanted pregnancy?
1: Agoy, kanagin siguro mas maayo na ba?
0: Pwedeng sinultan ang mga babae, mga katropang maburos nga wapay kasal?
1: Na.
0: Grabe naman ka, di ka pwede magpresidente katropang Ruela. Di ko pwede.
2: Atay.
0: Kaya kung ako mamay mong presidente na.
1: Tanggalan mo ni mong kalipay katropang Ruel. Mana sila?
0: Dili, ako mapunin promotar ang proteksyon. Ayaw lagi mo pagpabuntis kaya makasuhan mo.
1: Ah. Kung mabuntis nga wala naka-prepare, naikaso.
0: Kaso!
1: Agoy. Kanapon nga pamagi, ang mga bata nga ma-raise, naka-prepare gudaan.
0: Bahalang magsiki mo bimbang niya, basta ayaw lang mong kabuntis.
1: Anawa ang nasun China, katropang Ruel, di ba na sila balaod nga two-child policy?
0: Ah.
1: O, nga di sila pwedeng mapadaghan ng anak. Kaya nakita nila nga ang daghan nga anak, posibleng muato sa stunting ang mga ubang bata.
0: Tama.
1: O nga dili matiman ang ubang bata o nga dili sila makaplano og maayo silang kinabuhi kay bagsigir mag-anak unya ma problema na sa ilang estado sa panginabuhian kay daghan magpakanon daghag pa eskwelahon.
0: Tanawa ra gud ang mga squatters area. With due respect sa to mga kaisunan di a. Tarawa inyo mga anak tag pila ka buok, tag upat, tag lima, tag unom.
1: Oh.
0: Unsa mo mutukod mong basketball team?
2: Atay.
0: Iyo pag yun ang idurimi, paso latido?
1: Nya. Kanang daghan nga bata. Kumusta ang kaugmao na karong panahon na. Kaysa upat ka anak, nga karong panahon na ni Mubuhion, insultihan ta ka good luck.
0: Nag-goal naman ka rin kung nga dungaran ni nga kuha.
2: Atay.
1: Oh, magniso jud ka. Oh, enrollment pa lang ha. Tag 4,000 lang enrollment. Pero mukakak na ka parts.
0: Oh, public pa na. Oh. Naka sa private.
1: 30,000.
0: Still lang yung style na anak kalisod ang kinabuhi na to. Mao gani na, huna-una akong yun siguro maayos sa itong gobyerno. Unsaon ni sila ba?
1: Mm.
0: Kaya na, actually, nagin learning gap. Tungod lagi kay stunted na daan ng bata.
1: Mm.
0: Ya, syempre, yung kadako nga nagkadako na nabit-bit na nila. So, maglisod na sila cut-on.
1: Correct. Dito pa lang sa pagsugod niya, doon na yung problema. So, unsa ba yung mong gina-expect mo resulta siya og maayong result nga ang pagsugod niya di man maayo.
0: Ato ni dili ni dapat tanan imahay na to sa DepEd eh.
1: Kuan ni kanang
0: tibok gobyerno tong mahayo na
1: bunga sa sayop nga pagsugod.
0: Oo. Kay wala gi pulisiya klaro ba?
1: Dapat tribuhon ang katong pulisiya sa pag-anak lagi kung sila'y mahal nyo magplano ingon man to sa usa ka contraceptive, di ba?
0: Kay dili buhaton sa gobyerno, ang gobyerno man ang problema sa pag-abot sa panahon, kay ngano man nagsige na tagayuda.
1: Na.
0: Sige tagayuda. Wa may income na.
1: Mm.
0: Igor ba ng tao na kalibang sa itong mga kagsunan? Pero sorry sa term. Pero wala na yung kamaturan. Kung sa minatabang na ng ayudang, for example, karon, mga tagkakayuda ni Astupad, pila na 4,000? Pila na ba na kasimana?
1: May magmamtag sa kasimana na. Ngayon na yung utang na daan. Di pa matangan na ang kwarta daan.
0: Mora sige ta, duso. Okay, buduso ta. Nga ang mga mutukod tag kadabang, bisa pag siguro magkusulti tayo, dagkantag kampanyang, kumpanyang, itukod na rin, dagkang mga investor. Wala po'y alam ang mutrabaho.
1: Oo. Oh,
0: mismatch. Kaya naging sa pagkabata pa lang niya, stunted ang daan.
1: Oo. Oh. Ngunit, tinood. And susi, yun na, nga, mamahimong malambuon ang usang kalugar kung unahon niya, nga mahimong himsog ang panglawas. Sa iha lang pagkatao pa lang daan, sa giburos pa lang siya sa inahan, ang inahan mismo kabalo siya sa iyang kalidad, sa iyang health katrupa, sa dihang nagbitbit siya sa kinabuhi sa iyang anak.
0: Kaling resulta sa nat karon, this is the problem 17 years ago.
1: Wala gi 15 paminaw.
0: Years ago.
1: Wala gi paminaw.
0: Oh, kay dito tan mo balik sa iyang pagkabata eh. Pila edad sa grade 12 karon? 17? Size?
1: This is size, sorry sir.
0: Dili. Mga 17.
1: Oh, 17. Actually.
0: So, ang first year college karon mao pa'y pagdibo.
1: Tinod.
0: Diba? Kaya to na, mga second year, going to third year college, sa mao pa'y pagdibo. Diba? Nadugakan magduha ka tuig. So, ayaw mo sige sa panawag, is muka. Gini na, kinatawagan mo, di mo manubag. Diba? Asa na kayo kumanda, tanawa lagi ninyo.
2: Atay.
1: Katong sa edad.
0: Oo. Oh. Di ba? So, nadugan nga nagduha ka tuig. So, this is the problem 16, 17 years ago.
1: Mm-hmm.
0: Ano man? Kaya siguro nalista na rin mga stunted ni tanan niya. Gipapasar pa yun sa mga stunted tungkol sa performance bonus. Ako eh.
2: Atay.
1: Ang problema, nagsugod sa grade 1, hanto na grade 2, grade 3, grade 4, hanto pa grade 12. Muna nga, 99.53% niya sa grade 12 examinees, wala nakaabot sa proficient level.
0: Grabe, no?
1: Halos perfect. Muna man lang,
0: germs. Nang mga learning gaps. Lagi learning gaps. Ah. Lagi, aminan man lang yun na, daily, lagi learning gaps. Nga nung importante ang nat. Sukdanan magud ni sa kahibalo sa mga estudyante sa core competences. English, math, mao na diya. Science, mao na ka mga exam.
1: Nga unsa ba giingon dai sa PBN katropang Noel? Nga nagpadayon gyapon ang learning crisis sa nasod.
0: Aminado sila unsa sa solusyon.
1: Diba?
0: Balik siguro ta dito sa pinakapunuan.
1: Kato, good. Wala na laing solusyon pa. Katong pagtuon nga kinahanglan sutaon sa kung unsa kaandam ang unsa ginikanan nga magbaton og anak.
0: Nga problema ni. 6 years, 7 years from now, I think this is the problem of, sa Pilipinas. Nga naman, managko ni mga tawhana, mga nagko ni mga bataa, manarbaho ni. So, lisod ta makikumpit ang Pilipinas karong kung kulang sa batakang kahanasa ng mga mamumuo. And this is them.
1: Oh, alangan.
0: Sila ni. So, 5 years, 7 years from now, pila na lang ang makasulod og trabaho. Tungod kay pila na lang ang naikaalam.
1: Correct. Unya, ang workforce ba? Unsang klase ng workforce nata? Kato bang maalam or kato lang trabahante nga sugoon sa karabulihok kung sugoon or diso ni mo?
0: Disod, uy.
1: Disod na.
0: Disod, uy. Kaya di ka mangita ang kumpanya ni anak kanang hulat or kag-command.
1: Oh, kato ganing isa ka-requirement ganin mo. Kinahanglan na kung ingani bla bla bla with good attitude pag yun.
0: Oo.
1: Oh. Asa mga mangita
0: na? Napa, isa sa mga requirements dito nga dili na kakikinahanglan sugoon mo trabaho or kag-ibuha.
1: Agay.
0: Di ba?
1: Nga list supervision.
0: Oo. Oh. Saan mali mo pagkabot niya na?
1: Maingon na lang siguro ka in your dreams. O niya, ka na ba? Ang bottom line ani unsa kaandam ang mga estudyante sa trabaho?
0: Wala, uy, maglisod uy.
1: Dili gani siya kabalo gani unsa ang pagtuon, trabaho pa baka? O 99.5 53% sa mga nag-exam wala kaabot sa proficient level gani.
0: Kabalo ta, oo, dapat appeal rin dapat. Palikunan yung kalidad sa pagtudlo.
1: Oh.
0: Tama man eh.
1: Mm.
0: Pero DOH appeal po diha. Isiripa ninyo ang mga stunted ng mga bata.
1: Na.
0: Importante kayo na tagaan niyo ng mga vitamina at minerals sa libre kaysa naman pangkawaon ng gapo ng kawaton malimalitang kwartang kabuang.
1: Correct. O niya, di lang DOH. Dapat makikolaborate po diri ang DA. Unsa inyong ginahimo nga pamaagi para makaabail ang katawan sa mas barato ng mga pagkaon nga nutritious para sa inyong katawan.
0: Ako tali ka rin mga kakulangan sa classrooms, learning materials, secondary problem na lang, di ba?
1: Oh, katong yung una, katong nutrition.
0: Kami grade 6 may dati sa public school, kaya ma Central Elementary School. Namay may mga libro, no? Pero gisi-gisi.
1: Lipay kayo sa unang panahon, kato makadungog mga nainutriba, nailibring gatas. Asa naman to? Abay man ako o i-imprint o subayon ang gihimo sa amahan. Asa naman to?
0: Dapat ang pagpakaon ninyo, dili na sa grade 1.
1: Asa man?
0: Sa...
1: Inahan na?
0: Dili, sa preschool.
1: Preschool pa lang, no?
0: Preschool pa lang.
1: O, builuhan. Kaya, mo man yung kinahanglan para maka...
0: Ayaw, pagpakauna, pros lugaw na...
2: Atay.
1: Sa piling program, lugaw mo ginapulinti. O, kaya naglugaw. Basta lahing adlaw, lain na pod. Gatong gulay ba? Itong naapoy karne pod. So, low budget mo kay kong lugaw.
0: Lugaw. Magkaw,
1: 100 pesos.
0: Sige, kinapin. dili na lugaw pagkugma.
1: Ano sila
0: eh? Sige, itong kanang na...
1: Champurado?
0: Champurado.
1: Kanon nag-aapon, lahi lang ang pagkaluto, lahi lang timpla.
0: Tama gini. Epekto sa child malnutrition, mao gini pinakadam. At least nakabalo mo.
1: Di ba? Kabalo mo gini mo na.
0: Di ba? Maka-apekto yun sa iyang concentration o performance sa pagkaton kung ang bata gigutom.
2: Atay.
1: Mao gini
0: gini mo. Ang tuloy mo na yung pinaka-root problem eh.
1: Ingon sa PNP, sa crime index daw katropang Ruel, sa dugay na to kayo nga panahon, panahon pa ito ni Octavio nga, usa sa mga gitudlo nga hinunog, isakto.
0: Tinood.
1: Oh, kinsa ba yung mong nakita diha nga kulang og kaon nga na tama pa iyang pangisip?
0: Kamalo ka ka ng mga nagadroga, ka ng mga nagasyabo, di ba yung kapakauno na na, wala sila na buang stambal?
1: Sa kagutom.
0: Buwan na sila sa kagutom. Kawan na yung mga kaon-kaon. Naglurat.
1: Walay kaon-kaon, walay pahulay.
0: Walay kaon, walay tulog, naglurat ang mata.
1: Di na normal ang pangisip.
0: Di ba kapakauno na na? Di ka pakauno, di ka paka... Di, hurot ang imong nutrients, vitamins sa imong lawas.
1: Balik ka sa child malnutrition.
0: Na, mauna nga, magsipa-sipa na naglata niya.
1: Pero importante kayo, Katropong Ruel. Kung naingon ta nga, importante ang health, importante po ang ginikanan. Musuporta. Pero saan pagsuporta sa ginikanan kung siya nagdako nga kulang tanan sa iya? Walay opportunity maayo kay wala man siya trabaho maayo. Kay pagdako niya, stunted siya, wala siya'y kahibalong sakto, dili siya makakumpit, siya ang palibot. So dili ko siya matagag opportunity sa gobyerno. Hen ka na, mabalik ta sa child malnutrition mga katropa. Balik-balik na siklo. Balik-balik nga problema nga kinahanglan unta ni og kanabang pagtagad kung gisugdan pa lang sa bata pa siya gimatuto nagsakto sa pagbuntis pa lang ang ginikanan nagplanong maayo nga ako ning padako na kong anak nga kumpleto tanan para dili siya modako nga stunted, di ba?
0: Tinuod
1: nga unta responsibilidad sa matag usa dili sa gobyerno.
0: Tama.
1: Bago ka makahunaw nagpalami diha, gitanaw na yung kaugalingon nga ready na ba ka sa responsibility? Nagtanaw ka sa imong kaugalingon, kumusta ka na yung budako ni bataan eh? Naaba na siya kakayanan nga makikumpit sa uban? Ako ba na yung ma-proud ba ko ni bataan? Basig madugang lang yung problema sa katilingban?
0: Problema, kaya di.
2: Atay.
1: Nya, surik maot po kay Gnaong. Wa pa na yung suspect, criminal na. Ana, mo ginabusunod ba na? Ang iyahang appearance, musunod na siyang kahimtang.
0: Nya, karon. Trabaho na, makasabay ka na sa AI, bagong teknolohiya.
1: Asa mo, tay? Sa usan ang AI? Pagkaon na.
0: Wala, gid. Pwerte gina ito, buak ka, ani.
1: Na.
0: Ay, actually, dili ni tiyaw nga problema, ha? Ginaagil na ito ni katawa.
1: bugat
0: kay. Pero bugat kay nga problema mga katropa sa tinuod lang.
1: Actually.
0: Bugat kay nga problema kay this is

0: problem nga atong masinitian sa mga umaabot nga panahon.
1: Okay ni ha, sa syudad tani nga level ha, paano itong rural areas? Katong dili kay maabot sa kalambungan para syudad.
0: Kay dili ako katropang Chris, pagkabot sa stunted, mas dagkan stunted ang urban area.
1: Ah, oh, correct man.
0: Kay nga naman ang mga ginikanan, o may klarong nutrisyon.
1: Tinood na...
0: O atong trabahoan, o sa ginabungan. Hala!
1: Instant
0: noodles!
1: Instant nga...
0: Cup noodles!
1: Kung naa ba instant bugas, wa man siguro?
0: Naa!
1: Ay naa, takatong ginasulod sa... Kuhan, butangan lang ininit, no?
0: Oo, sirotaki! Okay!
1: Huy!
0: Diba? Naa na naroon! Instant bugas nga nanisundan, butangan na lang din mo kininit tubig!
1: Makao na!
0: Diba, instant na taran! Say nutrition na ito makuha?
1: Lagi. Diba? Ana kani pinaka ako isa masulti na ko nga mao ni ang pinaka importanteng leksyon nga dapat matun-an sa matag Pilipino. Nga di ni siya about sa tong gobyerno kundi personal. Pamilya, individual nga mo decide jud ta. Unsay gusto nimo nga lineage nga naa mo abot sa imong pamilya? Kung ikaw mag-decide og maayo, dapat sugdan nimo og maayo. Tagaan nimo og priority ang kaugmaon sa bata nga imong i-raise. O, bago ka mag-design ng pamilya, pili ang tamang partner, tama ang edad, kung pila edad di mo nga magpamilya ka, kung naabay kapasidad mo buhi o pamilya, ana.
0: Ako, hagit na kayo rin sa mga magbabalaod ba? Mauli dapat yung tutukan.
1: Kay, it will solve a lot of problems.
0: Oo, oh, wantahanan, kabalumang yun ka, nga, imuhang ano dati kong...
1: Advokasya.
0: Advokasya ni mo dati, nakaabot pa man yun ang advokasya ni mo, karang stunted. Ipadayon ka na sa Congress.
1: Nga nung mapalong good nga na mangkadako ang impact ka na.
0: Di ba? Eh, para matabangan ni mga kabataan-unay nga din, mamahimong malnourish yung pagkabot sa panahon.
1: Malnourish?
0: Makay nga naman. Mauni ang muubos ang oportunidad sa trabaho o competition sa global market.
1: Dinood na.
0: O na atong dasig sa gobyerno. DOH, DepEd, LGUs, pribadong sektor, mga magtutudlo, mga ginikanan. Atong pauswago ng kalidad sa edukasyon, pinaagi sa nutrisyon o pagtudlo. Dili nga pagtudlo, nalantanang gikalimtan ang nutrisyon kay buak gihapon ta diha.
1: Partner na siya.
0: Sa ato ka na pagbalik ka. Ang inyong mga mensahe, sabay komento ninyo ni mga katropa, huwag ato pa rin kamutan nga matawagan si Sir Noel Nacion. Alang sa kribang uplift, kaya dagang kayo kapangutana nini.
1: Ay, oo.
0: Oh. Kinapapunay uplift ang SSS, dahil po itong DSWD.
1: Okay.
0: Sa ato ka na pagbalik, kung atong maabtan. Dili, sige lang, lahat na po itong topic. Kung dili, ugmaan na siguro po hon. Kay padulong pa lang si Sir Noel sa iyang opisina, kay naigilaktan. Si taon-taon, makabot na mo. Contact na daw siya ka na to. Ito ka na pagbalik mga katropa ha, kinigabayan na ito ka rin nyo. Siyempre sa Turbo Man Enhancer.

0: Salton Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Salton Vitamin C.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: XFM.
4: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Premium D3. Ang bago.
5: Isip taxi driver, iritin ako ang mga pasahero sir nga. Aming safety. Maong nigurado jud ko nga. Wala jud ko yung sakit samtang nag-drive ko. Gamintin jud ko. Premium D3 aron karami.
4: Mas pagsog, mas epektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
6: Send money abroad quickly and easily with Evlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Tawo na pa mi alangan sa mga
1: alas 6 di taban ni. Dili po, hindi mo undang. Rindot atong topic niya. Pating nabi ato.
0: Alas 6 na tama, no? Yung sari mo di ay.
1: Oy, mga katrupa, sa mga interesado ato mong gisgutan na mo, pwede mo appeal sa discussion. Mo appeal mo sa inyong mga gibati diha. Sa inyong nga, ipadangat nga mga reaction. Kay kasabot man may nga, nakarelate mo ato. Tarantana ay anak, tarantana ay pamilya, tarantana ay mga silingan nga stunted nang gibati ta nga nganong wala may gobyerno nga nagtanaw ni ang pangutana una nga nung dili nato matuki sa atong kaugalingon mismo.
0: Yan.
1: Kaya ang gobyerno magpaabot para katupang rule di ba kung kita mo take up ana syempre mo na iskutan sa atong gobyerno nga muhimo po sila lakang para makatabang ta sa atong kahimtang.
0: You know, may buntag kang Ma'am Cindy sa KCC.
1: Good ay, good morning Ma'am Cindy.
2: Bullseye!
1: Bullseye! Pangsyonal na ba ilang kwan?
0: Patungo ba na, ma'am? Ano na, ma'am?
1: Utabang ni ma'am!
0: Ay, ana po si Esteban sa West Katropang Krisyon. Tinuloy na, grabe ang kalisod karon ng edukasyon. Paminaw na ko, maglisod yun ang mga bata kung dili tabakan sa gobyerno.
1: Ah.
0: O sa mga ginikanan.
1: O na yung mga nagpakabana ng mga katawahan. Congratulations mga taga-barangay West.
0: Mm.
1: Ana po dali si Marilo sa San Isidro. Makapabalaka yun kaayo ang maong dato sa NAT. Nga kay unsao na lang pag-asenso sa atong nasod kung ang mga graduado kulang sa core competencies.
2: Bullseye!
1: Tudyog ka diya, Marilo.
0: Sabi no, kuya, may problema na to eh. Napas Pedro. Para na ko, dako kayo o diferensya, karon ang kakulang sa mga pasilidad o ang mga leksyon nga gihatag sa mga eskwelahan na gigan kang Pedro. Mao na ipaglantaw ni Pedro, pero ako marag dili. Ang leksyon na nadugakan na ganito katuig. Diba?
1: Oh, mas kay, mas nilisod gani siya.
0: Oh, para ano kuno.
1: And we are expecting man God sa pagdugang og duha ka tuig mas mahimong effective ang mga estudyante.
0: Correct.
1: Pero murag nahimo mang less effective. Kailan man kang resulta halos 100%. Nga dili sila maka aw dili sila proficient.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Ato ang ambakan taw-taw dang linya ni Katropang Filipe Rigario kay dunay driver sus nabangga ni taon struck mga kagilaan.
2: Bullseye.
0: Tuloy ni tabudi kagabi ka daw taw na tong gadugang detalye ni ini mga kaigsoonan. Basta mag-iskot na gari ko ng edukasyon, dili lang ang deped ang nai-responsibilidad, kung dili apil ang komunidad o mga ginikanan sa balay, gikang kang rosary sa kalumpang.
1: Mo na yung mag-iskot. Mo na yung among gustong ikampanya sa inyo. Ha? Dili ni responsibilidad sa eskwilahan lang. Responsibilidad na nato ning tanan, kitang community nga na mga ginikanan, pamilya, nga involved ani kay ato ning kinabuhi, di ni kinabuhi sa gobyerno.
0: Mm. Are yo, kabuyet sa Patima.
1: Ay, ngunia,
0: silingan siguro ni mo ni.
1: No, silingan ako ni si Lisod yun makikumpitensya sa atong, ang atong mga anak sa gawas kung sa pundasyon pa lang daan naka nagkamang na sila.
0: Tinood.
1: So, hindi magkamang na mo ganing istanted gan.
0: Mga tagapo po, nga ba yung morning, kada yung tanahan, labing pa kang Jocelyn, hinaot pa unta, nga mahibata.
1: Mm.
0: Ang ato mga leader sa gobyerno,
1: ah.
0: O katagig seryosong pundo ang sektor sa edukasyon. Issue pa ganito 2025, di ba?
1: Pila ba yung budget sa national government gamay, sa education?
0: Gamay. Itong 2025.
1: Pero dako gyapon ang sa construction?
0: Nabalik lang itong 2026. Kaya 2025, malita time na.
1: Kasabot
0: na lang. Kaya na pundo dito sa infrastructure. Kailan ka na, nana, sabi niya. Ato sa katuan, ato sa punto na yung mga mensahe, ay relax na sa muna. Kaya dunay driver, patay human, mabangga ng truck, atong siren ng dugan Italia, katropang Pilip, imo na.
3: Live report.
4: Katropang Dungelo, katropang Gris, nagpangutan karon ang pamilya sa unsa ka driver sa sakyanan. Human nga namatay sa distansya, alas 11 o alas 10:37 sa gabi nang nahitabo sa Digos Maca Road sa barangay Katanggawan ni nga dakbayan sa General Santos katropang Ruelo katropang Gris. Giila sa traffic enforcement diligensan ang driver sa expander nga si Refen Kadain 31 anyos residente sa Block 3 Barangay City Heights ning siyudad samtang ang kabangga niini usa ka truck nga gimanehoan ni Ariel Kanilang 45 anyos nga taga Purokwaling, Barangay Mina sa Palimbang, Sultan Kudarat. Sumala pa sa investigasyon katropang Romano, katropang Chris, para hitabuan sa ginasubay nila ang area sa Digots Baca Road sa Barangay Katanggawan ana sa managlaing direksyon ang nasampit ang expander gikan sa city proper going siya sa barangay Katanggawan. Samtang ang truck gikan sa Katanggawan going sa city proper. Kining truck og sakyanan pulos naa sa innermost lane ang gimanhiwan o ginasubay nga dalan ka tropang Ruel.
0: Okay.
4: Sa paghitabo alas 10:37 sumala pa kining truck adunay gilikayan nga usa ka motor sa unahan niini. Imbes na muli ko pawala, nagpa-tuos siya katropang Ruel o katropang Chris.
0: Imbes na siguro magpatuo, nagpawala siguro.
4: Yeah, baliktad. Oo, imbes na magpatuo, nagpawala siya, maunang nakaabot siya sa pikas nga dalan. Kundiin mo ito'y ginasubay sa expander nga sakyanan. Apan, gilikayan katropang Ruel o katropang Chris sa maong truck ang motorsiklo. Wani inidamha nga adunay nagsunod o dunay paabutay nga usa ka expander nga sakyanan. Maunang sa kapusog sa paspas utam sa panghitabo. Bangga sila katropang Ruel o katropang Chris.
0: Head on.
4: Oo, sa kakutok sa impact perting bungkaga sa tubangang bahin aning expander nga sakyanan samtang ang truck aduna lay mga damages sa ubos nga bahin siya ang atubangan katropang Ruel o katropang Chris. Sa paghulagway pagani sa TEU Jensen ang guba sa maong expander na abot sa may sakyan sa driver or sa driver seat na tropang Ruel.
0: So nadasok yun maayo pang makina padulong sa iya.
4: Yes, katropang Ruel. Actually, nadaro pag yun ang maong driver o kaning sakyanan nga expander sa maong truck. Mauna nga sa kakusog sa impact, perting bungkagag yun katropang Ruel o katropang Chris. Gani, sumana pa sa pamilya tungod ana-ana or mipanaw na ang nasampit nga driver sa sakyanan, maunang nag-demand sila karon og pakighusay kan or kining pag-settle no kalabutan sa mga baydonon sa ospital pagpahaya hangtod sa malubong. Subala pa nag-deliver lang kining truck nga ginahulat karon sa pamilya diri sa TEU ang nag-iya sa mismong truck og amo atong driver sa truck para maghusay og isgutan ang kinahanglang isgutan katropang Ruel.
0: Pinaedad aning nasa expander na kay datos?
4: Sa expander 31 anyos katropang Ruel.
0: Bata pa
4: na katong sa truck 45 anyos. Actually ang driver aning truck igsuon niya trabahante sa usa ka broadcast company kundiin asa tagikan ka tropang Ruel
0: nga
4: nagbalibad na ganina mo na nagpalayo mi kay
0: sa kung asa kagikan nga latest o pinakaulang gigikanan nimo
4: sa latest.
0: Ah, okay.
1: Sa among gigikanan
0: po.
4: Okay. Bakit nilihangyo siya nga kung pwede dili lang i-broadcast pero syempre trabaho man natong ibalita katropang Ruel o katropang
1: Ibinsan lang yung pangalan ng...
0: Kira kasabot mo tana. Respeto na ng tagamay.
4: Palayo na tagamay. Katulang yun katropang Ruel o katropang Chris. Labing dako ni nga insidente karong bulan sa Agosto gumikan mga panayang gikonsidera sa Traffic Enforcement Unit Jensen nga labing dako nga insidente karong bulan na nakinaos sila sa publiko nga sundo na mga traffic rules and regulation ingon man mag-amping labi na pag musubay kadalanan nga pertingit kita para malikay sa maong mga insidente.
0: Yeah. Salamat sa report katropang Philip Oligario.
4: Sana ang report gika sa patrol o
0: ganun kadalan katropang Philip bago ka ba ng hit.
4: Yes.
0: Kumusta ang ato ang klima diha sa imong area kagahapon dagkuman murag init lagi kay ron.
4: Na perting inita murag init pa sa inahan nga nagakpan ang iyang missis nga iyang Mr. Rader nga maupay nang uli pero ipakita nato ang kalangitan perting inita karo katropang Ruel o katropang Chris no yu pa man
0: sa grabe ka blue blue
1: kainit
0: nag blue blue
3: okay.
1: Wow, mga kawanangan yung nakita, oy.
0: Murag mga tricycles jinsan, nag-blue-blue.
4: Oo, lagi. Maunang dapat, diligid mo manggawas ka mong duhan ni katropang ni Chief Pibot.
0: Okay, nga naman. Ulo na po. Ulo na po. Sige.
4: Kala mo
1: kung ganito. Bantala daw, balik niyo na rin.
0: Ay, kagoon. Kay duhan ang bulan rin sa XFM. So, hayag na kahit na rin.
4: Maugod. Igali man tanga base ang tuan taon niya sa PNP, pangitaon si Bato sa tuan. Kung bali, chief na mo ni sa, ano, kaning technician o SM na mo ni.
0: Sige na, padayon na ay.
4: Lagi ka tropa Roel, bisan pa man nga nahibo na yung tropical depression, si Maymay, lagi ka sa pagka LPA or low pressure area dinhi sa Mindanao, dili man naon na grabe kaapektado ang ato ang lugar sa nasampit nga bagyo sa kauluhan within Luzon and Visayas. Katropang Ruel, dinhi sa tong syudad wala kayong epekto si tropical depression Maymay. Basta na ang report gikan sa patrol o garon magpabiling healthy tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nakiusap usap Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Philip Olegario, X FM News.
0: Bullseye! Nga na wala man may balita sa presyo sa gasolina o diesel.
1: Natapiesto piso lamang po.
0: Di na naman mong ibalita kay magsakit lang yung dughan.
1: Morol ba kung piso? Pagkasunod si Bada, saka na po 3, 4.
0: Pero nag-roll back?
1: Piso.
0: Ang diesel...
1: but piso to gasolina ra ko nakita mo nito.
0: Okay.
1: Gahapon man yata to. Ako gipahibalo kang katropang Iljan. Piso ra. Atay.
0: Di sa ganito sila mauli sa ilaha kay perte ng mahal na sa Bakinport.
1: Hello, isa day. Mahal na mong gasolina ro.
0: I-convert na lang ito ng kanang electric.
3: Atay.
1: Bitaw, katong mga naka-electric ron, ga-enjoy sila katropang Ruel.
0: Bitaw.
1: Kauban simbahan nga bago niyang katong electric na gudiyang sakinan.
0: Katong,
1: worth it daw.
0: Katong bayot yung driver?
1: Bayot. BYD. Dili na dagang brand ron. Itong Ion, napoy nga na po.
0: Okay. Oh. Dagang bitaw.
1: Katong mura pa siya taxi ko niyang purma.
0: Nga pa itong liter V. Liter V.
1: Oo.
0: Basta.
1: Nagka-apple na nagot eh. Wala ba itang...
0: Hindi makaport ta, pero nalang kung tayo estudyante yun.
1: Ano lang?
0: Priority sa ang ato ang ano.
1: O naman sa estudyante
0: na to. Estudyante na to, okay.
1: Alaga, mag-eskwila sila nga. Wala sila ipang tuition, di ba?
0: Hindi, makaport. Ang bugiro ba yata? Ang sangka. Alas 9.41 ang atong oras, mga katropa. Ari pa! Dapat ang gobyerno, sama diri si Jensen, manguna usab sa pagpalikon sa nutrisyon ug suporta sa mga tulungaan. Actually, kung LGU mo iskutan, actually, makaya man, pero hindi gini nga na. Limited ang budget sa local government.
1: Gamay lang, gamay ron. Namag-iuban po nga galastuhon ang atong local government unit. Kabalabin pa, karon nga, naigo kita sa kalamidad, baha, linog, daghan pang uban. So, sabta na to nga naay priority nga buhaton ang atong local government. So, dili yun na siya pwedeng ikasugakod kung LGU lang.
0: Na, tama, napagastuhonon nga ka ng pagpasiminto sa mundanan dito sa muang balihinan.
1: Napaingon kong ang pundasyon sa edukasyon, huyang, siguro, sigurong maapektuhan usab ang ekonomiya o ang abilidad sa pagtrabaho sa sunod henerasyon.
0: Tinood.
1: Sakto ka, Ronaldo, Rolando Sigel. Salamat, sir.
0: Hey, taga-sigil.
1: Taga-sigil,
0: abunta dito.
1: Ah, okay.
0: Abunta dito, itong pakuli na ko, na-try ko na ko.
1: Claro, dito, claro.
0: Pero pagka itong pagnaog na nimo, itong ano na.
1: Matabo na gamay.
0: Approaching sa katong kunal, ala, singgit ng singgit.
1: Hadlok na ng tampat ba kay na
0: si one way, one way.
1: One way ron?
0: One way. Sipiat ka, ma highway.
1: Diritso ka rin to sa kwan.
0: Di ba yung may katambay dati kung magbepoli, magkiyamba ka, nakapuyo na. Tambay dati, ba, tanaw-tanaw sa kadali, kaon-kaon, gwapo ko dito ang bayan, ang dagat, marami ng hapon, sunset, pero tininduta niya ba, karoon, sus, naguba. Pero wala nang naguba itong nai, ano, itong gina-parking ang dyan, pero delikado yung tambay, kasi mukha nito, ano ba, mukha nito, landslide.
3: Atay.
1: Sa bagay, dili man na, kwan diya, lumi, hinoon, kwan na siya diya, kanang, sige na, kanang sandy, pero katong gahi ba, kanang limestone.
0: Bilangan nung tatakag 10.
3: Atay.
1: Ay, yung bilang na yun.
0: Mabuhay ang XFM. Pagdala ni ining importanteng diskusyon ganto sa matag panimalay sa Jensan. Gingang kag Emilio de sa Olimpog.
1: Salamat, Emil.
0: Ay, kumusta de sa kuwang igagaw de sa Olimpog? Ang dating kapitan de mga katropa, si Cap Guli. Kumusta naman tawang ka? Kapitin ka sa city, wa makisaba-saba.
3: Atay.
0: Itiro. Ang tinuod nga kauswagan makita sa kalidad sa edukasyon nga gihatag sa pinakapobring estudyante. Korason, sinawal. Bitaw tinuod man na.
1: Bitaw.
0: Pero din lang edukasyon ang dapat ihatag ka ninyo. Dapat tarong na trabaho, aron na mapakaon yung sakto ang inyong mga anak. Ay kung kulang gapon ka mo sa nutrisyon, o lagi gapon, ay mong useless ang tanan.
1: Pagdala ka, edukasyon at the same time, nutrisyon ba? Kanang kusgan ka nga anakay kapasidad nga ikasarang sa imong pagtuon. Kaya kung dili ka will equip sa imong nutrition o niya, nagtuon ka diha, marag dili sayang ang imong edukasyon, di ba? Dili sayang lang kas panahon na. Ang tinood ka kauswagan, o mani, manani, kini ang nga isyo sa nat, kay usa ka sample nga mata, ablihon ang mata, para sa natong tanan nga nagpakabana sa nasod. Salamat kayo sa taga San Jose, si Salvador.
0: Yan. So yun lang, burag di, magsiguro ka pa si Sir Noel Nacion ang information na sa SSS mga katropa. Ato na lang nga noon, nihatag o gamay informasyon, pero pangutanong tani ugma kung kinsa mag itong mga pwedeng makwalify.
1: Okay.
0: Kaya ado naman ko'y ginatawag nga SSS Uplift Assistance yung ginatawag para sa mga membro ni sa SSS. Mga qualified low income SSS members, makadawat na sila o 2,000 kadabuan sunod sa unong katuig. So gikan tong July, dapat kutob December, mototal na siya o 12,000. Mora siyang ginatawag nga direct financial assistance. Mm. So, abang pundo, direktang i-credit sa SSS, beneficiary, registered, disbursement, or bank account.
1: Okay.
0: So, ang target nini, kaninga component sa programa, especially sa nag-cater sa mga employed, low-income sector, ang mahimong kwalipikado for this trans, mga members generally needed to meet the following criteria.
1: Okay.
0: Di na ito yung sausawang kay interview ta ni Ugma kang Sir Noel Nacion kay di mag di siya kapas karon kay namang siya kinaktan. So dapat di na makwalify ang ubandari kay 20,000 or below ang imuhang monthly salary credit or MSC nga naka-record sa MSS SSS.
1: Agoy.
0: So gikinanglan bayad ka at least 1 SSS contribution sa 2025 or 2026 niya naka-maintain and active enrolled SSS disbursement account. Kung wa kay SSS disbursement account, basi di ka ma-appeal. So ang purpose niini aron nga punan kani ano na puni ayuda maguni para nga to sa mga vulnerable Filipino families and workers nga pwedeng posible.
1: Pero bayaran gyapon ni siya no
0: sa impact niya.
1: Di na
0: hinabang ni
1: okay
0: hinabang ni bali total of 2,000 for 6 months so 2,000 per month within 6 months so karon na mga beneficiary tanawan ninyo diha kung naamoy record sa disbursement detail ninyo labin pa kato makwalify 20,000 o paubos
1: ang sweldo
0: nga sweldo. O makwalify mo, kikilanglan na amoy disbursement account sa inyong My SSS member portal. Aron mapasilitate, o nga na, mapasilitate tayo ni smooth releases ni ini mga katropa kayo. Lahi pa itong sa DSWD, katulong mga mga trabaho.
2: Bullseye!
0: So, bawa na sa SSS. Manamilitag sa'yo kay nata importanteng anuhon katropang Chris kay musugod po ng ubang programa.
1: Okay.
0: Yeah, preparasyon na po sa impeachment. Alas 10 magsugod impeachment. Ito ang ikaduang pangulo. Paslakis ang music na chip.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bago na mag-hookup ito sa tagum. Tagom lang. Di ito mag-live sa impeachment sa radyo kay sakit na kayo nila mga dalunggan.
3: Okay.
0: Problema, i-update na lang nato sila ugma sa programa mahitungod sa...
1: Kala, makasalig mo na, katropa.
0: Ha? Dinan mo sa social media na lang ito mag-live karon kay, siyempre, ang atang sa tagdugang kalingawan, pinagin nila Inday Tanini.
1: Ito, nagka nag-atang ato, katong malingaw sila ba? Daghang kayong mga samok-samok.
0: At ang oras, Katropa Chris.
1: Salamat mga Katropa sa iyong pag-uwan sa programang Bullseye. Kinibahina at ganatong Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Cup Mix, ingon man sa Turbo Dietary Supplement for Men. Sa ngalan, sa Dibukpersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legaspi, manamilit ka niyong tanan. Salamat. God bless, takpayan. Mabuhay ka.
0: Salamat po sa iyong pagpaminaw. Kini si Katropang Roel Dumantay. Nagkayong ganyan, bye-bye for now. Take good care of yourself always. So, sa Katropang Roel, takes care of you. I love you guys.

0: FM.
1: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Plus Gold.
3: Ako si Gio, nagka-diabetes ko. Akong gusto na yan ang Xanthon Plus Gold, 2 capsules a day. Nabamatud-an dyan ako ang kapiktibo ni ini. Kay karon na-normalize na dyan ang akong blood sugar level.
2: Xanthon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Xanthon Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Xanthan Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthan Plus Herbal Soap. XFM.
5: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
6: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, ning tumar ko o Vision X Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o nako sa Vision X Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay mangosteen, kamunggay ug soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Xanthon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Joy, 27 anyos, sa akong trabaho dili jud malikayan, maulanan, mainitan, usahay. Unya gamayng taligsik, hilantan dayon ko si punon ubon. Ingnan ko sa akong uyag, mamuinom aning Xanthon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali masakit. Salamat jud sa Xanthon Vitamin C.
7: Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Xanthon.

0: Thank you for watching, mga Mari. Hoy, mga Mari, welcome sa tuwang pinag-uban diri ang Gyapon sa XFM. Mga Mari, ha, alas Jess, this is ayos naman ang atong oras, uy. Madura kay gigutom na ang bayot, mga Mari, kay taas naman ang oras, uy. Ayo pa ang oras kay taas, kanaya mong gidadalya. Natabunan. Ay nako, mga higala, welcome kami hurot diri sa Tomaragoban sa XFM. Gabuto-buto nga programa diri sa isla sa Mindanao. Kini ang angkong ako ikaw. Okay, hapon niya si Maring Inday Erica, dili guwapa, dili mister sa apan di makopiansa ang tungod kay mangunay o siling. Unya, taot-taot mga higala, ito makaoban na ito ang mga kaobanan diri ang mga dagko. Apan nga, napalit pa sila nga pagkaon food. Kay kuan, likado mo ganyan sila mabuang niya, kay dagko, baya po din sila. Muna amo gining gina alagaan ni si Tia Daria si Master Inday Tanini kay muni pinakadako diri ah. Delikado sa bislag mga buang kay dili gid sila mapugngan mga maring. Gikan diri sa studio sa 107.1 XFM Taguag. Ang pinakauna ni mga ex ah.
1: Ayo ma.
0: Ah pinakauna ng ex. Ah kamusta ang pinakauna nga ex daw sa dili malimtan? Kay lami kay siyang gunit-gunitan. O niya, ang time is imugyod matagamtaman. Live sa Takaroon, mabati mga higala, mga maring, diri sa XFM Mati City, Davao Oriental. Good morning sa mga taga-Mati. Good morning! Gikan sa Mati, mga maring, mabati sa Takaroon, diri sa XFM Bukid Nun. Good morning! Good morning kang SM Inday Marie. Lakip sa iyang mga kinay niya, mga kaobanan niya, mga nagkusap kayo, mga kargada. Nga gipanguluhan ni katropang Jow. Si Maring Kiana rin yung makasultian eh. Kung sa gini ka dako ng kargada ni Paring Jow. Pero na dako gi siguro na. Uy, kaya... Blooming man si Maring, ah. Ay, syempre, mga Maring, si, napadya si, Suriano, si, Paring, Lee Suriano. Isa pa ng mga kauban-kaubanan niya, si Hanilo Tabius. Napadya sa mga Maring, si, ko memorize yung mga kaubanan. Uy, nagot lagi ko. Ay, nadya si, kuha, nadya si, idol na ko nga si Nadagpan. Okay, siyempre mga Mari, live to Takaroon, mabati diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Good morning kang Sir Ri o kang Ray. Good morning! Kang SM Ray Sura Vasquez o kang Ray Alintun. O kuban pa din mga ilang mga kaubanan din ang mga baskog sab kayo, si Ali Vicente, si Limil Okay, si Junji Librias, si Kian, hindi po basta-basta ni kay... Hapit pinabian sa train ani dito sa Hong Kong. May gani kay paspas mudagan mga maring. Og mabati sa Takaroon mga maring ha diri sa XFM General Santos City. Ito mga kaobanan diya. Good morning kang Ma'am Evelyn. Good morning kang Sir Ruel. Kang Sir Ruel Dumantay. Uban pa diyan nga ito ang mga kaobanan. Si Philip Oligario. Si Tuto. Si Paring Ray. Pwede mo rin yun. Uban pa nga mga canine din na mga maring. Good morning kanyong hurot din na mga igala ha. Good morning! Gapilihan lang sa mga maring kay mabati sabta karon diri sa XFM Pagadian. Good morning sa tuang mga kaobanan diri sa XFM Pagadian. Uy, nilabong naman niya akong bungot. Uy, lahay na rin. Hindi na kita makupiansaan maring kay. Nilabong na gini ato ang bungot maring. Murag, wago na gini tagitsura maring. At least itsura ra, kaya di mta, wagon, uy. Wagon pa na si Kwan sa Kwasi, ang kultuti. Mga higala, ito ang text line 0966-306-9569. Sumun ko mga kamaring 0966-306-9569. Unya kay live, banta ka rin sa Facebook. Pakicomment mga higala ang inyohang mga mensahe diyang gusto ipaabot sa ito ang programa. Ayan na kayo nawa, matuku ang kuwan o eh. Nawala gini ako ang kuan diri aay ako ang ada kalilion sa nako mga maring ha kay live da karon sa Facebook sa 107.1 XFM tagop niya kay happy 160,000 followers na ta mga maring. Salamat kayo sa mga nagpalo-palo ha nagpalo-palo da salamat kayo sa tuang mga followers sa tuang mga viewers. I love you kay ko ninyo diha mga maring paki-share ato ang live today kay kung maabot gini 20 ka mga viewers kay mo split na jud ko diri ang mga maring. Ah bahala na gig malingkuran ako ni akong pickleball. Basta kay pakitaan gid mo gilas karon mga maring ha. Ah dai mga mensahe diri. Inday Marie is watching. Oy, si SM Inday Marie, watching na siya. Og ang mga gwapa din sa may bukid doon, si SM Inday Marie og si Josefina Tinanbunan. Gawatsing sila karon marin. Salamat ka ayo mga maring ay. And good morning, katropang maring Erika at sa dalawang beauties nga late. Sila shout out lang ko dito sa Shop Aglayan. Salamat and God bless. God bless sa memorya amaring Josephine ha. From Tinanbunan family Bogkagon. Bogkaon di ay. Abi na ko Bogkagon gay mo gusbat gid siya. Sa mga tagalantapan and kang Josephine pero Vicente de la Rama. Good morning. Kumusta man ka Josephine? Kumusta nga ito ang mga pamitay diya? Kumusta ito ang mga tapay? Kay kung bayulit na kayo, mura delikado na siya.
1: Ayaw naman.
0: Kasi nga, paka nagbanakon nga doa kapulgada rin kita sana. Taro nga dyan, ingan pa si Inday Maria. Sorry po, ma'am. Sorry. And, pwede mo tanaw sa kargada ni Katropang Jow. Oy. Ayaw na ipakita Jow kay confidential na. Ayaw na gini si Josephine, pero Vicente de la Rama kay mo tanaw sa. Bakit ang tanong ka sa kong kargada na? Ayaw ha, kay confidential na siya maring ang kargada ni Jow Pagutayong. And Titing Lumutos, ga-heart-heart si Titing. Salamat ka, Ayuting. Ang ato apa mga ato mga amigo di ay sa mga taga LTO Region 11. Good morning ha, kang Sir Jade. Kalya, good morning, sir.
2: Good morning!
0: Good morning sa DI kang kuan po ay ra ha kang ato ang mga personal sa LTO mga maring ha bisag dun na tayo mga amigo sa LTO dili ta mag kopyan sa mga maring makuha kita mga saktong dokumento sa ito ang bagmaniho kay basin o manakpan ta mga maring wow kaayo. kang Eric Unong. Salamat kayo ni Modia, Sir Eric, ha? Sa mga taga-LTO sa Region Office 11, mga maring, ha? Dakta ko, Sir Bin. Ay, kuan? Nawangi ni nga kuang kuan, sir. Nawangi ang plaka sa kuang itmigin. Kasi pa ni Minali, pakitayo daw ko nyo gilas, bitawag ko na kamo sa tuang linya, bi, kay mukanta na nyo ko ron diri, kaya ako'y kalaban, wala to mga bugaong diri. Kanta ko ron kay Mintas Wapa to mga bugaong. Wala, lingi-lingi na. Namahaw pa ito ang mga kaubanan mo rin. Kinihunat pa sila. Dili na sila mga canine. Mga good seepers. O saan yung canine ba? Din ang canine? Ako kay 69 na po na ako nailuhan. Nakapairo dito si Lilo kanang kuan kaayos siya. Nabilong siya sa katong mga iro nga dili kaayo mukaon o dilamian nga sudan lami kay tukon dai.
1: Ayaw naman.
0: Kanang ganyan mga iro nga di mukaon dilami nga sudan lami dyan kayong tukon. Ang amo nagamantin niya rin mga ganig bulad niya ang iro di mukaon dilata. Dili ka ng mga apritada nga mga dilata, mga adubo. Ay, kalami niya ng tukon o di pa pinanggagituok na. Good shepherd. Saan ang shepherd? Saan ang kuan? Karniro. Uy, na yung mga taga-DLPC din. Ikat-kat sa pusti ay.
3: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag-Premium D3. Ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang soft gel capsule na makahatag o instant energy. Tungod kay aduna kinitaas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tuluka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3, ang masgi pa kusog o masgi pa epektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO o moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Sa baka, tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal lang. Oh, tag piso niya.
2: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
4: Exciting!
5: X-FM.
3: Did Garni mo, Marie? Oh, but anyway, ato ning kataon kay request man sa ato ang mga suki, ato ni siyang kantahon mga maring. Ato sa ding ipahinungod sa ang mga listeners nga namati karon diri sa XFM Jensen. Kamusta mo diha mga maring? Hauntang ka na mo dahil sa maayong pagkabutang sa mga namati sa karon diri sa oy sa mga taga Davao City. Madungog ta sa dako kayong bahin sa Davao City. Kamusta nga to ang mga maring diha? Sila ni Josephine Cagata dyan sa may Shrine Hills. Kamusta mo diha maring Josephine? Untang na mo din sa maayong pagkabutang mga maring. Kay kung wak mo din sa maayong pagkabutang, alahawa mo diha. Naroon nga mangita mo ang maayong kabutangan. Si asa naman ang mga bulldog ni mo diha akol? Pagdalagay ako kayo na si Toto kayo na ha? Ayun pa si Richard Garing Pirarin nga asa naman ang mga bulldog ni Muriha.
6: Ayun ma.
3: Nangaon pa oy kay action naman ko sa lagniwang good kaya ka nang dehydrated na kayo. Ipakaon sa namo. Katay may din ako bukid nun o indana, inata, ngimuha. Oh, si Master, ato pa kang taon, anak, taon-taon, mga marin, ikaon sa Asia, kaya lisa dinig mo kanta ni Lisa Dali sa busog. Ohayo, Marie Erica, asa man si Ralph, pakantaha daw, pwede. Oh, na nag-request din ang pakantaon daw si Ralph, gikan sa Japan, third floor. Good morning sa ko ang ninang niya, nga pinakagwapa sa Japan. Ohayo po sa'yo, Mas Nina. Si Ninang An-An Sumabal, mayong pagkakuandiyahan. Ay po, makita mi ani ni Ninang kay mag video kay challenge sa pod mi ani. Kay payabagay mi ani tingog dai pero kapo na tiyo si ma'am ano-ano eh. Samantha Galis Timbal, good morning Maring Erica, listening here at San Franz, Agusan. Ikaw ra lagi isa dai Maring, ay asa dai mo ang duha ka mga kauban. Nara dis gawas ga kuan pa sila ga plaster pa sila mga bestida kay dito kay ma di na kaayo matarog hikot ang ilang mga tabadidoy oy.
6: Ayo ma.
3: Ay sukad sa inom sila og turbo di na kaayo mahiktan kay mo kawas na gyud mo. Mo diskuhag daw sama sa banakon. Maring Erika na buntis ko ni Edgar ba? Ay! Pag-sure ba? Alvin Gook na buntis ka ni Edgar? Ikiha dyan na to na si Edgar o ganang illegal to slok. Kasi una nito kanta, paringgap, ato din nga birani si Love Will Never Lie ni Michael Learns to Rock kay girequest gini siya ni Nining Garcia. Tigun sa kanin siya si Kwan, tigun sa kanin si Nining ni Kwan, ni Eddie Garcia. Og ni Jane Garcia. Basi niya ni mga parinti siguro mga maring. Bueno, itong oras alas 10:34 naman di ay sa morning mga maring ha. Ay mong hawa niya kasi ito ang pagbalik at magtaga-pagtaga ang inyong mga request o inyong mga gustong mapalabot ng mga mensahe. Siyempre, drilan sa pinakabago o pinaka ngilingig na programa sa tibuok isla sa Mindanao. Nga mabati sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Kini ang kung ako, ikaw, exciting.

0: Oi, Balot! Oi, Balot!
1: Kitten!
0: Nga kaya sindya?
1: Naa!
0: I-apel po nung siyagin!
1: Again! Again! Again! Exciting!
2: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
3: Edwin Martinez, taga-Proxay, San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na iba to akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nag-control po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong topic.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Rigor, 57 anyo, taga-Matina, sa ka-driver. Kaliato, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluhaluha ko na akong mata, halos sinikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy, labi na, mong drive sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o karon, pasapod kayo po mo reply. O chat sa akong mga po, ganahan na po kung mag-drive, kaya klaro naman yun akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Actually, sa akong ginakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindad siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Pagamati.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man lang maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbay. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa kang gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Usa man gyud.
9: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, aron ganado ka. Sana?
10: Turbo?

0: Butika Nationwide.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
2: Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Dura ang kandong itong sa mga panit.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
3: Manamigis!
1: Samsung Plus Herbal Soap.
4: Ikaw ba adunay gibating mga balatingan? Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Tagum City. Anaala kini mahimutang karon sa New Public Market, Tagum City. Bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic sa Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market. Abli sila Domingo hangtod sa adlong Biyernes. Para sa libreng konsultasyon, bisita ha ang Yes to Health Naturopathic Clinic, Tagum City Branch, Kakayurin Building, likod sa Rian Marketing, Tagum Public Market.
5: Kung mauninaw ka sa X.

0: lang ang aling balik alas 10:44 ng ating oras. Siyempre naman, igyapon ka sa XFM, XFM Mindanao. Nabay, XFM Mindanao, marwama siguro, no? Namati ka mo, Dari Amang Emaring, sa XFM, ang pinaka-diddling programa sa radyo. Nga, kanaganing kumaminaw ka, Dari Amaring, sa tuwa programa. Wadid kayo makutlo ng mga pagdulunan. Pero doon na kay makatunan ng mga di maayong kabuang. Okay, so comment gapon sa to ang live kay live de gapon karon sa Facebook sa XFM 107.1 Tagum. O niya kay mga maring ato ang text line ato ang hotline 09663069569. Wow. Abri gapon pinaminti ato ang linya. Pwede kang manawag ora mismo mga maring. Kini ato ang ikaduhang pagbalik ato di kanato sa Santon Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C. Vitamin C, ascorbic acid as sodium ascorbate, Santon Vitamin C. Matag kapsula doon ay 500 milligram. Ang sangkap ani is aurin. Sigurado nga mas maligod pa nga itong immune system basta kayo nakasanton Vitamin C o timan e perminti aron nga mas mulami ang ngisi magsanton Vitamin C.
1: Correct, correct.
0: Ladies and gentlemen, tiya Daria ang pinakagwapa sa Bisayan, Abrina.
1: Layo na dyan ko niya, Maring. Narapo ko, ay, lain, sabi niya kung ang background.
0: Nalagi mo sa green screen.
1: Dahil lagi ko akong backgrounder, ay.
0: Mura mo ka nang...
1: nasa pelikula, ani?
0: Nabura mo nasa salida. Lain ka, Maring, kung nakasa green screen, kaya mura ka si Princess Fiona.
2: Ayaw mo
0: ba? Ay, gisigat lagi yung ulo, master.
1: Kailangan mo. Lahi mong ulo, master.
0: Hoy, masubawan ka. Lahi mong mic.
1: I-plaster na ka. Mag-green screen. Pwede na mabutang ang laing background dito. Butangin siguro na background dito, Gab, na nag-pickle ball.
0: Oo. Hoy, amping mo sa inyo ang pag-adlib, ha? Kay,
1: ano man?
0: Busog mo, basi makadigwa mo. Eh, unsay sundaan?
1: Grabe si Master, gisurindon ang kuwan, ang bukog.
0: Mo ba?
1: Tingala ko lalay, magtingong.
0: Ano ba po, nakakita ko bagi. Nainihatag siya ako katong pinirito nga ka ng litson kawali ba niya. Huwag yun niya gihat, butang niya ba niya. Gisulog yun niya, Mary.
1: Why? Maodi, ay.
0: Butang siguro yung kayubaks niya. Doon na niya taon-taon.
1: May gani, Mary. Wala siya kalibangaan, Mary.
3: Hoy, akong gihibo ka lang at chichiria.
0: Kahit chichiria.
1: Ingunana na siya, Mary.
0: Masalamati siguro.
3: Oo.
0: Say, masulti.
3: Gani, gani lang ha?
0: Pa-shout out daw kang Tober Giliano, gikan kang Rogelio Fernandez Gostilo Jr.
1: Tober, kisa ba yung Tober Colosa?
0: Ba't kisa na? Kataman siguro ng taga-kuan? Lahi po ito taga-ilang, no? Good morning, Pohon Maring. Magkaraoke dyan tabahala o yabag, ha? Pakataha daw si Ralph o Gabuan by Carlos. Si Carlos Yulo siguro niya.
3: Carlos
0: kung okay lang. So assessment mo ani Carl?
1: Kang Ilrin, yung muna na ibasa Maring.
0: Wala pa na kang Ilrin, basaha ko na Maring.
1: Good morning mga Maring, pwede pa-request? Wala na
4: good morning!
1: Alang ka nimo, thanks Maring.
0: Ay Maring, sa kabuhan nag-request si Ilrin ana Maring. Huwag na ito nakanta Maring.
1: Kasi luwag may Ilrin, huwag may nakabaluhan na diri.
0: Sige na be, tagay na ito ano
1: be. Na nakabaluhan na diri, pero nilakaw man si Paribubong.
0: Kato kay Muraga, idara na
1: gano'n. Murang siya rin makakuha ng tunada na.
0: Good morning mga Maring, pa-shout out ni Darian sa Purok Tadina Furniture Compound. Matsalam long live mga katropa. Wow. Hoy si Pinaso Dolorito Joseph Manini. Oi, kumusta naman ka na Joseph?
1: Kumusta ato ang bitay ng Joy?
0: Mao daghan kabuang yung pasimil mo. Well, ma Joaquin. Oh, tagay ko nog gawa na iluha bi mo duga bi kay pakantaon si Master kay
3: aunya na.
0: Kasi unya
1: na. Ayaw na karon na.
3: Aunya
1: na. Sabay lang ano na na.
3: Kantao kay Gapol gid di kanta ka.
0: Kini Gapol ani mo kanta.
3: Wala, wala kay siya.
0: Sige,
3: wala ba jud siya guwapo tingog.
0: Sige, be, ladies and gentlemen.
1: Hindi makaya na tay nasangit pa.
0: Ladies and gentlemen.
1: Nay na pilit ulo.
0: Ladies and gentlemen, Princess Fiona.
1: Ay, yung baluan na madin. Wa magkukunan tao na mga idara.
3: Katahan na, sige na.
1: Oh, katahan na, Maria.
0: Ano yan o?

0: Ah, pasakay mo na niya. Gihatag ko. Tanan. Gusto mo. Di balos mong kapakyasan ko. Lawa niyo eh.
1: Ano mo kuhan magin mo nga? Mga batanon pa ba ni mga singer?
0: Gani, no. Abats ba na ako si Moira ba ya?
1: Oo, si Ibi, kanang lain, Ibi.
0: Lain na, Ibi.
2: Kasama si Moira.
0: Katugan siya, Moira, maigo ka na ba?
1: Mahala.
0: Kanang bago-bago, Ibi? Tagayin mo niya kanang kuhan, Ibi, kanang at my worst. Ayaw lang.
2: Ayaw na kaya at my words, oy.
0: Nati kanta diri ang akuan na love will never lie.
1: Ah, bika ka kung kanakantahan na.
0: Bika ko kanta, bika eh.
1: Bika na, o.
0: Ah, militar bi ako. Idol bi ako, militar.
1: Ah, talis ako kantahan,
0: kana, kana.
1: Ah, bika na, bika. Check, check.
0: Sound check, sound check.
1: Ah, bakit ni, bi.
0: Sokday na, kana. Sokday, gida.

0: Taman.
1: Engon pasal Elrin murado ka gumanarabdan.
0: Oh, salamat kay Elrin, dong. Thank you kayo.
1: Arnel Ravanes, yun sa bayo ito.
0: Thank you.
1: Shout out daw kang Arnel Ravanes. Salamat kay Simon Paglili. Gapong ginapay lagi ni si Arnel Ravanes. Ay.
0: Opa, marang kiti lang baka.
1: Baka na ka ng duro?
0: Oh, duro pa.
1: Ano ba yung duroks na baka? Baboy mo rito eh.
0: Alam, Brahman.
1: Ah, Brahman.
0: Brahman ka ng lalaki nga nag-Brahman.
1: Kapag kasi kauban niya, ano kasi kauban? Sila nila Stickman,
0: Stickman si Ultraman.
2: Bago nang hero. Bago nang hero naman rin.
0: Bago nang hero.
2: Bagong hero.
0: Bago nang hero.
1: Masa yung pangan si?
0: Brahman.
1: Ah, iya, sana. Okay, so dahil pala yung kanta di. Kaya nagkagamay naman natin yung oras. May happy naman tayo mag-bye-bye di. Ay.
0: Happy naman din, sige.
1: Oh, so, laing kanta. Tia Daria. Sa ingon.
2: Ay, sige mo, mabulos ay tan.
0: Sige na.
1: May katawaan na punta ni Nita Valderosa. Sige rin sa katawa niya ba? Ay, pag-ana ni Nita, ha? Kay, di biya ka paana, ha?
0: Ay, pag-ana.
2: Maring layo, kasi layo makaisa
0: siya. Si Wilma Joaquin, rebe. Si Joaquin, Wilma Joaquin, rebe mo, ha?
2: Tama ka na sa Canada, Maring, di kabot. Di kabot, maglisod ka rin.
1: Manunod kang paldo.
2: Ay, Maring, isa na lang mo si Wilpon, Maring. Huwag mabasa na, Maring.
1: Nang bullseye na good, ingin pa si Wilma Joaquin.
0: Si Ron sa sana Yaibs. Shout out ya, mag-request daw siya gal. Since the world began. Si Maring Daria pagkatana.
2: Since
0: the world began.
1: Sa Survivor.
2: Maramado ikaw, o ganang tangkas kayo sa kuwang.
1: Okay rin sa kay We're Both Survivor Man.
0: Survivor man sa gang.
1: Survivor man.
2: Ayun yung survivor siya, oy.
1: Masa na siya?
0: Cancer survivor?
1: Wala ka, dehydrated survivor.
0: Dehydrated survivor, kayo wala na.
1: Magani kayo na si Cade. Salamat, Cade.
0: Cade.
2: Ang mga ka nakawas-awas, Cade. Pero wala ko giyorot, Cade.
1: Kamulo baka kang...
2: Nailumot, Cade.
1: Kang kamulo, kang paribubong. Ang bisan tulo, iya dyan gisalol.
0: Pugaan
1: na lang katulo.
2: Naman to'y filter itong kuwano. Itong
1: putong
2: budo na wala mo.
1: Okay, pagkatotoo ang mga motor diver.
0: Ang akong motor ko, ayun, magdagandaga rin siya isa.
1: Ganyan yung panaga ko muna, pamaksong atraso eh.
0: Ako kayo magpadaplin. Ang ako kayo magpadaplin.
1: Kung na, LTO. Salamat, Kel.
2: Ay, kapit sa Maring, kanara pa LTO, Maring.
1: Dani, no?
2: Ever since.
1: Oh, kana, ever since, B. Dato, Jersey, sis B, no? Request ko, Master, sa mata makikita, tarungan ninyo pagkanta.
0: Aba?
1: Ha? Para naamo tulo, para naamo premyo tulo.
0: Aba, aba, aba, aba.
1: Pamatunin, ha, B.
0: Pamatunin, pamatunin. Si Lato, Jerry. May kala si Lato, Jerry. Mga tayo namin nag-premyo na to. Aba?
2: Pamatunin, ha, pamatunin.
1: Ikaw sama ng Roger.
0: Ay, ikaw alay, parang silingan na, taga-duhali man eh.
1: Jerry. Ladies and gentlemen, ang bigaon sa Bisayan, Tia Daria, palakpak.
0: Salamat.
3: XFM. Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sundown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
5: Send money abroad quickly and easily. With Emerald Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
7: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainom kong tuba? Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
8: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.

0: Lagi na dari mga gigi na itong tingog, no?
1: Sinamat kayo sa inyo.
2: Naka-survive na kita, Mari.
0: Mura man to na kayo ng sinamak. Sinamak sa Carmine.
1: Ay, sa Carmine. Labi pa mga sinamak sa Carmine.
2: Mapagal na sinamak niya kay color orange.
0: Bueno, mga Mari, itong oras alas 11 punto na sa buntag. Ay, kamaghaba kayo mabalik niya. Ito ang tuluman yun.
1: Kung ako ikaw.
3: Kung maminaw ka. So XFM.
1: Uy, maring, maring. Ako natira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay embargo na sa kolektor.

0: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngato sa 50% sa sinapir. Kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngato sa 50%

0: at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds. Anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: ni Tyson with your son, rather.
1: Tingnan na bito ang mga karahan ni DJ kaniya to.
0: Yes.
1: Kanang mila kong radyo, no? Kanang pinaformal juga ayo ang mga adlib sa kuan.
2: Adlib.
1: Yes. Yeah. Alam mga adlib nila.
2: Adlib siya, Ana Marie.
0: Ayaw mga adlib sa mga DJ. So, that song was supposed to be fine. Take your time, ladies and gentlemen.
1: Take your time, alam.

0: Florida Metro. It is now 4 minutes after 10.
1: Yeah, 10 in the morning, and that song was brought to you by OBB, OBB, and CBB.
0: Manigingon nga.
1: Iya put na.
0: Ilasan na. Ay, balik na mga maring. Sayo sa minyo, tos na nakabali. Ah, nakalipas.
1: Saan na? Nakabali.
0: Nakalabay sa alas 11.
2: Nakalabay.
0: Miyerkules pa lang, pero doon na tayo dayo this morning.
2: Ay, kasayo pa rin dayo haon.
1: Miyerkules, pamadaling dayo. Ano, pero...
2: Nakasa mo yung dayo.
1: Taga Torinto. Torinto na eh.
2: Ah, Torinto. Torinto, Agusan.
1: Oo.
2: Ay.
0: Dito, wala sa mudayo ilan ni Ray lagi.
1: Di sa mudayo din na Ray. Kaya kung ano, doora kayo, kay challenge.
2: Ang ilaman ko, may kapag gamit ito kaysa karampang kuan, manggod.
1: Oh, katong
2: kana sa
0: piskar?
2: Dili kana sa nasa magic hero ka microphone.
1: Ay, abidaw katong abidaw. Ala. Ano dis? Ala.
2: Pay marin.
0: Ano dis sabong ni mare?
2: Sabong ni mare kay yarpay mi record ba?
1: Oris, oris yung binon anon.
2: Ala. Taro nga mare kay yarpay mi record ba?
1: Mama, papa, lil mama, mama, papa, tumba, mama, kama. Papa, luya tun, papa.
0: Heard, yato na nga yun yung mga maring.
2: Ano na yung maring?
1: Mga ditadrada.
0: Kinito ang dayo, hato ni ka na ito mga higalan sa ito ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Yes.
0: Santon Plus Coffee Mix, ikaw daw kanta master ingon ni Zed. Aba, ikaw mo na ipakanta.
2: Ay!
1: Aba!
2: Wala ka. Ang dayo, wala kaabot ang dayo.
1: Wala ni...
2: Na-traffic.
1: Ni-cancel ang dayo kay nang dagko na po ng mga sarusaryo. Dili ka lahos ang iyang sakyanan dito.
0: Sa kuhan na tama na, sa pasian na tama.
2: Basi na dakpan dito sa 6 point.
0: Basi na alito sa 6 points. Okay, so kining kanta, hatunin ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mas makusog pa ito ang cognitive function mo, active ang ito ang panghuna-huna, mabribe ta, mo samat na ka-bribe ni Juan? Samat na ka-bribe ni Auntie Claire?
2: Yes.
3: Ayaw na ma.
2: So, gusto na ka maring, maahin mo kang Claire, maring?
0: Adili ko, hapit na may nakuna sa dumuga.
2: Ano man?
1: Che.
0: Kaya di ko pa na niya kay kanang Juan siya, kanang batik siya naong... Samahan mong
2: ay naabot na naabot na kine
1: dayo
2: dayo
1: ang microphone ay microphone klaro ka
0: dayo oh dia
1: ini pwede ba
2: isa na ang pertanyaan basi mo pago ni pago destino
3: isa pwede ni kulay sari headset
0: oh ay tayo headset kine abe basi iwit diri
1: ade okay ra
0: sir ba
2: basi kusog ka may
0: kusogi ka may ayaw
1: kung kaya bungol pa na
2: kusog
0: asa ba andre diri.
1: Ah.
0: Asal sa diri siya?
3: Hindi ako skilin.
1: Yeah, dito.
0: Yes, skilin daw.
2: Ay, mag-insult ka. Kanay mo, imawalar.
0: Ah, diri sa mga
3: skilin.
1: Ay, kasi inay Marie, shout out na kang ma. Hello, Mami Al Sumabal. Uy, si Mami. Hi, Mami.
0: Good morning, Mami. Ana. Asa diri siya? Asa may ana?
1: Ah, sige, sige.
0: Ana, nas. Okay.
3: Echo. Oh.
0: Take Echo dia.
2: Echo.
1: Echo, hey.
3: Kol, mura ka si Laila Dilima, Kol.
2: Okay, ako si, amin ako si Ate Claire.
0: Mura lang na sa hearing ba?
3: Pero wag si Luna.
0: Ano, ay kaduwang bathala, mga Mari?
2: Ang ikatuluan, asa man?
0: Ito pa sa kuan, sa Taigugpo.

0: Ibalik sa gabi, ibalik kay...
1: Backward, please.
0: Yeah, yung maningubiin yung mga microphone din eh. Mogi niya, ha?
1: Ah, mo... Ayan, naka na. Oh.

0: kami na to.
1: Ayan, so grabe kayo mga maring, ha?
2: Salamat kayo, guys.
0: Dot mong wayo sa microphone.
2: Gito yun na, kasi tayo pa. Salamat siya pagperohero, ha? Salamat kayo, SM, siya pagperohero.
3: Ay, hero din siya, hero?
2: Oh, pero hero din siya.
3: Ayun, undangin lagi na.
2: Salamat kayo, SM, siya pagperohero, SM.
3: Ibundak, mapuntahan po. Suko-suko ka mo, guys.
2: Sige na kayo.
1: So atangin ninyo mga maring ang dayo na po garong umabot ng mga adlaw.
2: Okay.
1: So ang dayo wala na tayo. Wala na tayo adlaw.
2: Wala tayo adlaw.
1: Ito sa anay mga dayo. Mula ang silag tagom niya makaunan sa dayo. Dayo nila may sa Kwanbe. Ano ba?
2: Dayo mo.
3: Ayun na ba tayong Bernice?
1: Wala na Bernice.
2: Everyday except Saturday and Sunday.
3: Yes. Korekong.
1: What is Sunday di ay?
2: What is Sunday?
1: Tayo mo ano yung programo dayo?
2: Ayaw lang pwede nila kayo. Kumpa ang kamada.
0: Ayaw di ma.
1: Okay.
2: Okay, sige. Saan mo kanta pa po o dahil magdrama pa ta?
1: Okay, kumukanta mo. Kaya napamandaliya si Dolly Straight from the Heart by Bryan Adams.
2: Aba, pakanta.
1: Si Jip Jip Darunday. Napos si Mitsuru. Hi mga Mary.
2: Aba, sige. Straight from the heart. Nasa straight level.
1: Hindi, Marie. Hello rin sa'yo, Mami Inday. Marie, more blessings po sa imong new family supper. Wow, ayo inyong wedding.
2: Sa ingon.
1: Si An-An na sumabal.
3: Aba.
1: Salamat kayo, Ma'am.
3: Deliberate siya, may tubig dahil. Kawa na inumo na mong sako.
2: Okay, sige.
1: Ano, ang kanta. Bagay na si Mama Master.
2: Be.
1: Birahe na yun, kinakita ang kanal.
3: Wala may delay bagay, ano ta rin?
1: Bagay mga itong Max Urban.
2: Ay, lagi mo ay.
1: Flexible mo na siya.
3: Pre, huwag sa basketball niya, pwede siya mamasag bull.
1: Marin si Lebron.
0: Ayun mo.
3: Hello, Bron.
2: Allen Iverson.
1: Ah, si Allen.
3: Pero nga na, dilim ko na si Bron.
2: Sige.
1: Asa ni Penyangon kang Wilma Joaquin?
2: Kang Wally, sabi ito kayo, kasatanan ka namin na, especially table 69.

0: Dangin na na, yeah, Master.
1: Di madalag.
0: Straight, Master.
1: Di madalag. Taas kayo, di madalag tungtong. Di madalag tungtong bangkoy.
2: Madalag alas dos sa kadlaon. Yan, nasa perido ka kanta.
0: Mekanik kaya may buto.
1: Mara baka na nag-birthday ba niya? Nabilin ka niya nga-gisiat ka na lang bahala.
2: Sakto na siya mga mari. Muna ikon nga.
1: Ah, ilasan na.
3: Ayun, ma.
2: Mga igala, wala naman tayo igong oras. Salamat na lamang kanyang sinyoda. Kaya sugda na nato ato ang drama.
1: Oo, niya totoo no. Mukhaan pa siguro ta. Kaya nga to drama karon.
0: Kaya lang, wala nung mga kayo eh.
1: Oo.
2: Pabalik ka kaan.
1: Pabalik.
2: Ato sa history, hindi na ito mo. Mga maring, ayaw mo kalimot yar nga mas maligon pagbayo nga itong immune system labi pa sa itong kabataan ko ron. O niya ato ang panahon ko ron nga wala naging dama o kay ting init, ting one sap. And this kay ting one, ting init na sap na is a matter of a climate change.
0: Aba, may mga English ka na maring ha?
2: Nakuha mo ko na sa kanta nga no matter what.
0: Ah, no matter. Sige na kanta na maring.
2: Bisoni?
1: Bisoni.
2: Bisoni ka kanta na. Muna siya. Santon vitamin C aras nga mas mula may ang ngisi.
1: Santon vitamin C.
0: Mamaton
2: E. Mamaton E. Mura bang dehydrated lagi ka?
1: Mamaton dehydrated kayo kay. Natin hindi na tubig-tubigan to ta pero lubog-lubog man po sa magingon ni mo.
2: Sa gulbalas?
1: Oo, sa gulbalas. Sige ah.
2: Alas 11:19 ng atong oras, mga igala. Welcome sa ito ang pinaka-ngilingig nga programa diri sa isla sa Mindanao. Kini ang...
1: Kung ako, ikaw!
2: Kadali lang. Kadali lang kayo.
1: Kaya music isa, ay. Music isa siguro isa, ay. Kaya di ba tagakuan,
2: ay? Wala ba di, ay?
1: Wala pa.
2: But anyway, mga maring, ay mo gawa na kayo mabalik ang ato ang programa diri sa ito ang panag-uban. Ako na si Maring Inday Erica. Kaoban na ko ang mga bayot diri sa Davao o sa Bisayan.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Yes, to help!
2: Aduna ka bang isuliran nga dili nimo mapasan nga ikaw rasuwata ka na ug ipada ning tulumanon? Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erica.
3: My pickleball is useless because it's not useful.
2: Tia Daria.
4: Nakakuwapa nga kuya kay Kilay.
2: Og Master Inday Tanini.
5: Dini
2: lang sa XFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

kalatasan. Dugote ako nga makahatag sa ako ang pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Ingon man sa mga libuan o minilyon ninyong tigpanubay ng inyong tulmanon sa Kabisayan o Mindanao, kung ako ikaw. Ako si Janice. Nagpuyo din sa may Alihal, Davao del Norte. Mga maring, nakoy bana nga si Janjan. Ang problema na ko, mangod, kaya kadi akong bana, grabe, kaayo ka ka na nga sito-sito. Utop sa day madunggan niya nga mga istorya, siya ka kabalugin siya tanan. Grabe, kaya mauwaw na lang ko ba, kaya kami na baniyog naman bini sa buong lugar. Good mo na nga, nagpadangat yung kundi sa iyong subianan para inyo akong matambagan. Para masabtan ninyo kung sige, ano niya akong suwat, yun na niya mga pangitabo.

0: Mang, mang, ato tadi to ilan ni kuan mang be? Mamalit tadi to ilan tiyo si Doy o kini kuan mang? Mantay bugas diri, oi?
1: Asa taad to si ilan ni?
0: Ya, ilan ni tiyo si Doy kay si tiyo si Doy kay parmer maguna. Nagaparm-parm maguna siya.
1: Sige, uy.
0: Tara kay mamalit tadi to kay banana po siya, suro na po tayo. Sige na magkapunduan ni balay, kun?
1: Sige po, aron nga mga... Maingit-ingitan pa niya akong pamanit kaya
0: oh,
1: feel na ako marag puti na kayo ko.
0: Puti na kayo ka. Niya, marag imong naong ni mo nga na kayo. Gisubaw-subawan na po ka.
1: Nung sa kong puti, napiktuhan ako ang mata ni puti.
0: Amang ka niya. Marag wala kagwag ipurga.
1: Bitaw, dyan, tara na dyan, Bi. Kaya, hindi ka manginangin dito, ha?
0: Ay, ako, mang. Dibidyo ko hangin nun nga makata. Kaya inani naman, so go!
1: Sige, pamatun i daw, Bi. Nga di ka hangin nun.
0: Dili ko mo.
1: Bako ka dili.
0: Ha! Tulog ka mang surti at agasawin. Muna yung ingon sa mga pari yung madri nga. Ano mga tawahan na? Hindi na ka malo mamakak.
1: Tanawara.
0: Nisimba ko nito hindi ko siya nitisoy na mga dyan.
1: Tanawara ang inon dyan. Tara na.
2: XFM.
3: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o patdili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapinton Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted. Hey, at Emlu Year, Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ayo.
6: Na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
5: Ah, mahal lang. O, nagpiso niya?
6: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
5: Ay, atay.
7: It's starting!
8: XFM.
9: Ingon. Kanya kay, tinun magid ba dili man si, dili man si ko kakagdala anang pinandupo anang kuan, kanang ga, kanang Leon Guerrero.
10: Dili ba? De Igor man ko di ni sabay sa ilang kuan mang sa ilang istorya.
9: Dili man ka sweet to di magilam na unta ka kay marugar na pagini mo na imo ang pagtuo nga dili kanang sayop.
10: Kabalo man ko kuan ako kay naka kita mo kuan sa sili sa dos sauna.
9: Asa?
10: Sili sa dos.
9: Asa dapit na.
10: Sa dos sauna sa Lidas TV ba?
9: Pait ako ang pa ako kuan oi, lang amigas akong bitin. Okay, kita oi. Ah, takara jud ka basta kay mlago ta ka ko sa imo ha. Panisan ta ka.
10: O sa panisan man ko nimo.
9: Tungod ka na imong gibuhat imo ng hambugiro ka ay ka.
10: Oh.
9: Di ka ka-jerjer do kasi mana.

kay ko mga maringay. Grabe kayo, aki panisa na ko dyan dyan, oy. Pero is dyan dyan, kani ako ang, makuni akong banan ako. Dako lang tiyara ng tahanan, yun niya. Kayo ka lang, grabe kayo kako, ay ba? Manikal, unya pa kuman, magpasito-sito. Kani, nalaysa ka adlaw ni Ana. Katong, nakakita na sa din siya lalis dito, kay kuratan ko ba? O kinani mga pangitab.

0: grabe.
1: Kidi.
2: Grabe.
0: Sikat,
2: kayo?
0: Sikat ka ng kanta sa napre?
1: Itis mo ni.
0: Oh, itis.
2: Oh. Sabi ng kanta na, si, ha? Survivor?
1: Kanta ni, oh, sakto ka. Banda nga Survivor, ang kanta ni.
0: Oo.
1: Nindot mo siya tingog, sabi kanta tong.
0: Taas kitingog.
1: Ayaw the Tiger.
0: Ang singer na pre, taas kitingog pre.
2: Mag yun, makakamagawin na ipapagawin.

0: pa sa video kihan.
1: Muna si...
0: Survivor ko na!
2: Survivor lagi!
3: Dinon ba ko na dungo, Survivor?
1: Nanap po na si Janjan.
2: Apo tapos Janjan ba eh?
1: Ang inon na ba kayo ni?
3: Kabalo mo! Kabalo mo! Kanta ba lang, mama na kantong babae, may nagkanta na kantong I will survive! I will survive!
1: Tanawara.
2: Kasaga na magpataka ng tawanan
3: eh. Nasalay! Survivor man ka ba eh?
2: Survivor ang singer, ang banda.
1: Takara... Takara ka ba?
3: Ayaw ko niyo ka na abay!
2: Nisulpo, tra magkalit yan. Mali, mali.
0: Takal mga kwalpan.
1: Kanang imong ganginun, no? Kulang rin ang isa kasagpa ni Modo. Kahiring biyay mo.
3: Bay.
1: Hindi panisang kasi mong asawa tungkol sa ganginun mo. Huwag ka kajir-jir doka simana.
3: Ayaw ko na abay.
1: Oh, kuspad na kayo.
2: Mawarin sa'yo kay Dere. Okay, wala na pagsira
1: dito. Kasi may kakantaan ni Bay. Kasi may kakanta, Bay.
3: Sige. Elton Chan. Elton
2: Chan, kanta na! Saan naman ito?
3: Kanta si Elton Chan, nagkanta na sila, naghana sila. Sila si Kamala sa Star Beatles, Elton Chan and Ringo.
1: Kadali lang, ako i-search sa kundi, search sa Google kasi yung kakanta ni.
2: Si Elton Chan, napotapos sa Beatles?
3: Elton Chan and Ringo, wala.
1: Taka, wala ko no? Nakikita na po si mong cellphone, ano? Oh. Oh. Survivor lagi.
2: Banda lagi
1: sila. Survivor.
2: Banda, mga nandiyo mo ka ng singer.
3: Bay, kamo ba?
1: Ang inun magiging
3: kamo. Nangutana naman. Ako, niskwa naman ko ninyo. Ay mo, pag inanag-istorya. Pakawawan man ko ninyo din eh.
1: Ikaw may napakaos mong galingon.
2: Ikaw rin saludo kalit
1: pa niya. Pataka na magagsambat.
3: Bay, ako ba isultihan?
2: Iyon ka, Elton John niya. Survivor.
3: Nabito na si, naman sa Beatles niya. Elton John and Ringo. Di ba, Beatles?
2: Ano naman po si Beatles niya po siya pre?
3: Oh, anak ka na si Survivor, si Kwan, si Elton John.
1: Takara juga.
3: May ayaw ko ninyo na kayo. Kamu ba? Mga Kwan kayo mo ba?
2: Ito ka rin ang lahat na ba? Oksuri to magiging siya.
1: Oh, ato na yung...
3: Be.
1: Sige. Kini o.
3: Ah, Michael Jackson.
1: Awarap, takara
3: gini. Be. Pakuha lang ko ng tingog, be.
2: Intro pa lang daan.
3: Be. Dele Michael Jackson.
2: Ano sa mana?
3: Whitney Houston.
2: Nonsense naman ito, wala.
1: Nagkabawa ba ka? Kining kantahan din ako ni Malimtan. Dito ni sa kanta sa...
3: Ako ba, sultihan tamo.
2: Paborito ni mo na, pre.
1: Paborito ako ni.
3: Paborito ko na. Kaysa on na ba, sultihan tamo sa tinood.
2: Paborito lang yapon na niya.
3: Ayaw na yung ginabailin sa kong kapuhan sa on na. Ginabailin na sa kumanguyuan.
1: Kasi may vocalista ni ba, isi pangas banda.
2: Paborito ka na ba.
3: Whitney Houston.
1: Taka, ragu rin.
3: Ba, Whitney Houston na ba.
1: Jets, manggundi siya.
3: Ha?
1: Jets.
2: The Jets.
1: Idol na ko ni pag alas 2 sa kadlaw na sa kanang Lady Star.
2: Dito sa sing me?
1: Idol kayo ni Mamusil.
3: Ayaw
1: ko na lang yan. Ito po. Bay. Ikaw, banginon siya kayo ba? Si Sambat ba? Mali mo ang kwan ba?
3: Bay, ayaw ko ninyo na pag-istorya.
2: Kasuito, Elton John niya.
1: Elton
2: Michael Jackson.
3: Elton John, pitala.
2: Ikaroon nabot Whitney Houston?
3: Sabi niya, kamo mga kwan kayo ba? Burabog di mga silingan ba? Pakaulawan na dyan ko ninyo.
2: Pero dili man maugo na yung mga itubag.
1: Ano po ka dire?
3: Mang.
1: Hangin-hangin na po ka?
2: Apasa ni, madam, apasa. Patakataka na ni, tumag dire.
1: Panisan takabi kayo. Doka sila na naman.
2: Bura po ni kuyo.
1: Karun lang.
2: Panisina.
1: Ang panis ni mo, Georgie ron takas daghang mga tao. Karun.
0: Kaya.
3: Ayaw.
2: Kamay.
3: Ayaw ba kayo ulaw kayo ba?
2: Madam, kamay kayo, madam.
3: Mga maring, nauwaw na dyan kong mayo din sa mga baryo ba? Kaya hey, grabe kayo nga kung ang bana. Oye nga lang, nagpasito-sito yung taman yun. Pwede maghihino na. Kung nage sa nakahiga yun, nga dito nagigdibate siya dito sa kuan, nagigdibate dito sa purok ba? O yun na mga pag-

0: Sige, mga pari, kaya ako may moderator na ito ang debate ka
1: ron. Ikaw, kaya kalaban ako, stambok!
0: Nga ito ang...
2: Kani, wayo, waman ay utok niya kuwan.
0: Ay, sa musiglalis. Ay, sa musiglalis.
2: Wala pa na yung sagot, wala pa na yung na.
0: We're going to talk history.
2: History?
1: History, pagkulito na ako na,
2: eh. Sisiu.
1: Sisiu, ano history?
0: Ako mo, kamo ha, mga bright mga grid mo.
2: Ah, siyempre. Siyempre, bright mga grid.
0: Kinsa may gatigbak ang lapulapo.
2: Ah.
1: Natural sa Magellan.
0: Ikaw?
2: Magellan.
0: Pampatod ilaw, eh. Masay mong...
2: Tim, katulad ni Solong si Magellan, eh.
0: Si Magellan, eh?
1: Magellan,
3: eh. Usa?
0: Oo, napo dyan, dyan, napo.
2: Ang kanahan, naabo sa saan?
0: Napo dyan, dyan, po.
3: Mga badi.
0: Oh, na debate may diri, mapil ka sa mong debate na mo.
3: Ako na dunggan ba, namat dyan ni ini.
2: Ano mo gyapon nimo dai?
3: Magellan.
0: Grabe.
2: Abot man dito.
0: Yo sama, sama, sama nimo kan.
3: Ako may makatubag ana kay kato nga panahon ana ang ako ang lolo tauhan ni Magellan.
2: So naabtan imong lolo naabtan pa.
3: Yes, siya mo'y makinista sa barko ni Magellan.
0: Katong layag, layag.
3: Oh, layag.
2: Layag. Wa pa may kon sa hangin pa mangkon sa
3: hangin, no.
0: Wapay magkina.
3: So, ang naman dyan ni Magellan, kabaloko.
0: Ano siya man nabi?
2: Kabalo, yan po ka?
3: Oo.
2: Pero ang tinood, si Magellan...
0: Si Magellan, magad.
2: Nagpatay ka na pala po.
3: Ha?
2: Si Magellan ang nagpatay ka na pala po.
0: Tinigbasa ito sa bye-bye.
2: So, mali na yun may alin.
3: O sa rin ganyan yung gilalisan niya eh?
2: Kisa yung nagpatay ka na pala po?
3: Ang naman dyan ni Lapu-Lapu sa tinood. Dili ko si Nero.
2: Si Magellan gan eh.
3: Oh, ano matya ni Magellan?
2: Oh.
3: Ay, Titanos.
0: Ah, Titanos?
2: Binu.
3: Kata.
2: Binu.
1: Oy, pataka na mga
0: gusto niya.
2: Ano naabot na mga Titanos?
0: Abot na mga Titanos nga. Upa may tando ka niya ito.
3: Are, mga pare. Ano yun siya? Katong ang tayo nagtinigpasay sila. Sige sila tinigpasay. Sige atras, Magellan.
0: Sige atras.
3: Oh.
2: Upa tando.
3: Sige siya atras, Magellan. Namay mga sisi nito. Lamay mga binuang ka mga fluorescent.
2: Ha?
0: Huwag mamang kay fluorescent ka niya ito. Napara pa mang ganyan.
3: Ay, anong mong supak mamunga, ako may nagkabalo.
2: Kuyawa, ito na pa sito-sito.
0: Sito, gintuwa na.
3: Gidala si Jilan dito sa Magellan sa arumahan.
2: Kaila, pre, kaila ko pre. Ang Magellan, si Jilan may angga.
0: Jilan. Ganyan, ganyan, tuwa na.
2: Pero ang... Pare. Ang gigamatid, Titanos, binuang na po niya.
0: Hindi ko matuwa
3: niya. Hindi mo to?
2: Ito binuang ng Titanos.
3: Na Titanos, sige, ay, mag-abot ito, giputang ang lantay, gisulo sa lantay dito. Gikwan siya ni Limasawa, dito sa Limasawa Island. Kailala siya niya, na si Raha Humabun. Dito, nigahe ang panga.
4: Kaya
3: dito si Doy. Di ba ang katong panahon ni Magellan, ang matya ni Magellan, Titanos?
4: Pagkakara bang
3: kasi? Kanya napakal siyang Bonacon. Dito siya ni Sinagrabihan.
2: Ano naman mas Bonacon? Bili pa yan ang tinigbasa yung manto sila.
0: Ato na pangatawang si Tio Sidoy ba yun? Siya si Sementan eh.
4: Gwapo, sila ang daw timga sa bunga. Ay, huwag mo kabaho ng kamatya ni Magellan nga. Gibarang mo na siya.
3: Gibarang ba dai?
4: Gibarang.
3: Saka naman ka gibarang.
2: Ito naman kung nintawahan na ngayon.
4: Lakaw ko.
2: Saan mo tiguangan eh. Gibarang nga isa, Titanos?
0: Ni Pasin.
2: Pre, usap mo kitinod.
0: Ito po tiguang na hinon po.
2: Ato niyo usap mo, pre. Usap mo kitinod na ngayon dahil nga.
0: Atong i-google, pre. Atong i-google.
3: Sini pa rin, i-google.
0: Namo lang eh. Ang gamat yan nila pula po, nakig... At tinipasay silang Magellan.
2: Magellan.
0: Taro kayo.
2: Taro, anak. Ano, asa may Titanos, anak?
3: Dili. Basin ba? Basin lang ka Titanos ba? Basin lang ka. Kabalo, ma.
2: Ano po?
5: Anak ko ka din tauhana ka, ha?
2: Wala, dunahin ako ng butili ang madam.
5: Pre, naghinangin. Hinangin na po ni pre.
2: Ano kayo siya? Kaya nagpatay daw kang Magellan na Titanos, ha?
5: Ikaw, ha?
3: Di Titanos.
2: So, kayo nagpatay?
5: Wa, jug ka. Matagbaw sa kuwa mga punishment sa imo, ha?
3: Kasi may punishment mo sa kuwa?
5: Yak, anta ka din. Anta na.
3: Gilog na kayo.
5: Ayaw ba ka dyan?
6: Ay, siksi man siya umigot.
3: Mama Ring, muna ko problema karun. Sama na ko niya kubana nga grabe mo yung kaswito eh. Ganyan na yun yung mga istorya ka, mga boxer ko no. Ang nakapildi daw ni, ang nakadakdown daw una ni Muhammad Ali kasi Manny Pacquiao. Asa ba nalang ka si Manny Pacquiao? Labot naman hinuon ang inahan na istorya ko eh. Maluoy mo mga maring dambagi taong ko. Kung saan ako niya kumbana nga si Janjan. Kaya kay mang lord ba dayon is diyan kay kung ako ning istoryahan mulakaw ra ba ning susis gabi bisag bisag ulan gayo mulakaw gyud maluoy mo mga mari inyong suwat magkatampo Janice.

0: Ang mokto mga maling ato ang kagi, nga gibasa, kagi sa kabaji.
1: Ang grabe naman to grabe. Siya, oy.
0: Ne, sa ibana niya, hanginon, kaayo na rin.
1: Murag sweeto, pa sweeto, sweeto.
0: Ako tanano kay murag iganahan po din si Janjan sa mga punishment sa iyong asawa. Ay.
2: Ay, kayo yung asawa nung kayo.
1: Kaya man to yung asawa ka na naman sa tunga sa... Nagdebate mo tira?
0: Kani kay gusto man yang pakawawan
2: ba? Kawawan yang bala kay samog man kayo.
0: May gani po di punupuli po to yung mga kumpari, no?
1: Kani kay wala may ngon nga ako next.
0: O, kanang five sum, ano?
2: Ah, di po yung manalagad niya, kaya ko na po.
0: Gusto po kay ko na ng mga, ano, mga five sum?
2: Ah, five sum?
0: Oo. Oh.
2: Kaya nga five sum di ay.
0: Apod, ganang ba kasi Wilma Joaquin ay?
2: Wilma.
1: Grabe, well, grabe rin si Janjan, no? Kaya si Janjan, marukay, mabunalan, nagbato sa ulo niya sa
0: Lagi mga...
1: Apil-apil, mag-apil.
0: Nakoy ka ilay nga na. Anang sweet as you guys siya niya. Mali na itong iyang hanggipang kuan ba?
1: Nayana tao nga. Kanang iyahamang iyang gusto may matuman.
0: Hindi sa malabuan. Hindi sa
1: gusto malabaw. Kaya gusto lang niya. Tama to yung ipang ingon.
0: Gani.
1: Kaya niya kang survivor. Nakanta siya kay Michael Jackson.
0: Ay, good morning.
1: Kaya Elton John. Kalayo naman atong ma...
0: Layo na kayo.
1: Namimbro naman noon sa si Elton John sa The Beatles.
0: Gani ang...
1: Ikaw ba naman ni Ringo?
0: Kanta sa dad... Kanta sa The Jets kay... Si ko ano gano'n? Si Whitney daw?
1: Si Whitney.
0: Si Whitney.
1: Nagkala kay Houston, dili Tyson.
2: Lamasin na po to siya.
0: Lamasin na po siya.
1: Kasi dili si Whitney Tyson.
0: At least, sawa siya mamali nga pariner giga kanta. Magkaya ba siya mingo, Emil Dapapin, maruwanag yun sila na mauna.
2: Ang Leon Guerrero kasi Fernando na unsa. Ano ba, inaala ba?
1: Kasi ang panday lang to yan. Sipit lang siya siguro.
2: Kasi panday to yan nakita.
0: Kasi.
1: Panday to.
0: Sige, iyapod na, oy.
2: Iyapod na.
0: Iyapod na. So, ato ang pagtagad mga maling kinagagamay ng itong oras. 46 minutos na kalabay sa alas 11 sa buntag. Mga maling. Hoy, sa mga naniod to karun, amping mo o kuan ha? Kaya tingala mo ang gahit mo na yung sudan. Kutsara na na ito.
1: Basi matulog apil.
2: Alright, so, Drita, ato na yung tambakan si kuan, Janice. Dahil Janice, mayong buntag ni mo dahil Janice. Yung inaot ko nga, nakas mayong kahimta karong panahon na dahil kay kanay mong problema rin sa tagalihala, may morning nyo dyan, no? So, kanang imong bala ni mo, ay lang yung nagkagawas-gawasan dahil kay masing makakita kag-away, makakita nag-away, madamay pa mo. Ang imo nga mayong mga kwala na i-rehab na sa inyong balayo niya. Pagkuman, butangi ka, mamaato kag mga insisisi mo at magkagaisano niya. Pagkutanan nyo dito sa ilang opisina kung nabamay mga baligya niya ang mga waste niya, ang mga manikin niya. Sininae! Ya, dia sinilang menyong balai mo na yang istorya bahala na ibutang na di ha. Ayo lang na siya pagausa ha.
1: Delikado na.
2: Delikado kay kung magwagag manikin mago niya sininali mo bahala magsiyak yaw-yaw diya sa sulod. Di lang dito sa gawas.
1: At least may manghilabot.
2: Ha. So ana no, ana lang dai sa mga nakabana magaguplok. So dawata na lang sa mayo kamuton. Ana na siya ha. Always remember dai nga kani kinabuhi na to ko lang kanang lumalabay ra tajiri nya enjoy lang and follow your heart and follow your dreams and that's it, thank you.
1: Ay, maring, ana pa si Wilma Joaquin, ba diba imong king lang niya? Ay, imong birahan. Ano siya, pamatud-i.
0: Uy,
2: aba, pamatud-i.
1: Pamatud-i, maring.
2: Aba, nagpamatud man lang.
1: Alak, hindi.
0: Uy, kita di ay ang dili dapat mag-ana, kay magpa-ana man siya.
2: Pamatod-i.
0: Anton, magpapahon kita magkaoban mga maring. Ako na si Maring Inda Erika Deligwapa Delimensay sa pandi makopiyan sa Anton Gold Gamay ngunay ang silingan.
1: Ganun lang yapon yung iyaan sa kanunay yung panabang kina si Tia Daria.
2: Master Inay Tanini ang yung lingkod nga sigilag gabarog.
0: Daghang kayong salamat.

0: XFM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
4: Ako dahi si Gary, grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santone Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santone Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santone Plus Gold.
5: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Saan naging kamat yan si Mukuna ni Mubana?
8: Hi! Nahilo sa balanghoy.
7: Uy, ang ikaduhan ni Mubana, o sige kamat yan?
8: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
7: Katuwi katulo ni Mubana, o sabi naging kamat yan ato?
8: Maumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
7: Muba! Iba, naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pwede kamatya na ito niya?
8: Ayaw saba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
7: Di ay?
8: Gahay, mangkay ulo. Ano mo kawag balanghoy?

0: Carlos, lahat ng grade 12 students bagsak naman sa 2024 National Achievement Test ayon po sa Philippine Business for Education.
1: Sa balitang extra, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM.
0: Balitang regional, 20 na katao isinilalim sa investigasyon ng Department of Justice dahil sa mga irregularidad sa mga flood control project dyan sa Cebu.
1: Sa balitang international, 1 million euro lotto ticket na recover mula sa basura matapos halukayin ng mga basurero ang isang garbage truck sa Italy.
0: Balitang showbiz naman, Angeline Quinto maglalabas po ng new single bagong kanya anniversary concert.
1: Sa balitang sports, NLEX na natiling unbeaten matapos patumbahin ang TNT bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, August 5, 2026. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, paunahing dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din na pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman nito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.

0: Labong palawigi ng Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinibenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ng DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan, mga katropa, ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa. Kaya hindi na kinakailangan ng pag-angkat sa ngayon, particular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply. Ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
1: XFM News Nationwide.
0: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount.

na kanyang iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang pakinabang ng bawat kwalipikadong tsuper. Mahigit 93,000 PUV drivers na ang natulungan ng programang sinimulan noong Abril na pagdesisyonan ang pagtaas sa pulong na pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong nakaraang August 4. Inatasan din ni Recto ang DSWD na maghatid ng uplift assistance sa mga magsasaka.

0: 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala. Katropa po natin sa balita.
3: Mahaharap sa posibleng pagkansila ng Prangkisa Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa units sa Niya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabala si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kasilahin ang pagtisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report. Nawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Binigyan din ng mga senador na mahalagang maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, taas ang tinanong ni Senator Judge Rapi Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Idiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rafi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW nang ilabas sa mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
1: XFM News Nationwide.
4: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael Poa sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo ang naging pahayag sa nakaraang pagdinig

0: kung saan nabanggit na personal na nagtungo si POBA sa Commission on Audit o COA upang makipag-usap hinggil sa pagiging ng audit query para sa confidential funds ng DepEd at OVP. Anya, hindi ba may tuturing na conflict of interest para kay POBA na maglingkod bilang abogado ni VP Sara sa kasong ito kung siya mismo ay sangkot at personal na nagpunta sa tanggapan ng COA para sa nasabing usapin. Agad naman itong nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Jesus Cudero at ipinaliwanag na si Vice President Sara Duterte ang tanging formal na respondent sa impeachment case at hindi si POA. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si POA sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalan ng respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tininong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Kayo nga pong COA Ikfaw, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
1: XFM News Nationwide.
0: Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Robredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Sa hypothetical two-way presidential match-up para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus-minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumisita mga katropa si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at natili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naharap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naharap sa kasong plunder, kaugnay naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro, o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libo-libong bagong teaching positions, nanatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at yaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kagdaypong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging, 6.54% ang developing, 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapangita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mga mag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa umano'y irregularidad sa mga flood control project sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
4: Sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa dalawang flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI na dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft, malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ng mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highway o DPWH Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng dalawang proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya upang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ng bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayon man sinabi nitong ilalabas ang kumpletong listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Disyembre, kaugnay ng dalawang flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiscovery sa dalawang umano'y ghost project. Samantala, maring itinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Aniya, natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kahabaan ng Pariyong Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa na magkasang kanyang pahayag. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Siyam na taong gulang na bata nasa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
5: Nanatili sa ospital ang 9 na taong kulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 na bata ang naglalaro sa loob ng bahay ni Rosto Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad. Tandaan na habang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Top 1 Provincial HB1 sa OSBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Formal nang sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy-bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay 1, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Hinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa 2 suspek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa illegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga suspek at pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa illegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
6: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Catalunan, Pequeño, Davao City, bandang 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motopos na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang isang humaharurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19-anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng ustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
2: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at huli.

0: northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
1: Signal number 1 naman mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, Mainland Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales number 1, northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija. Northern and central portions din ng Aurora.
0: Patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabar Zone, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Hatid sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang milyon, 1 million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muli na recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamalang wala na itong napanarunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang malit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
3: Showbiz News. Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Noon ang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyona sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye Theme Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atid sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds. Habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa umangat sa 6-0 ang kartada ng Inlex sa Group A. Habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Sa ating pong balitang extra mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Hindi ambigo ang panawagan ng tulong para kay Datay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Proksaging Barangay Kulong Mulawi, Sambuanga del Sur. Sa pamagitan ng programang Bullseye ng XFM 89.5 Pagadian, mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Datay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM XFM Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga ng Sur sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng Yakap Program at makinabang sa Yakap Gamot sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth Sambuanga ng Sur. Dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nag-aisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: At malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa pinabagong edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Years to Health. Sa buhay ay gaba. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Dr. Emily Tooy. Ito po yung lingko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Okay. Nakasayang po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, ang programa po ito ay hatid sa atin ng Santong Plus Gold at ng Years to Health. Of course, sa araw po nito ay ating mga kasama rin. Ang isa sa ating pong banday kalusugan, Doc Ronald Paler. Doc Ron, good morning po.
1: Isang magandang umaga, isang magandang araw ng Miyerkules, mga katropa. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. Panibagong araw, panibagong talakayan po ang ating pag-uusapan, especially ito sa isa sa pinaka-kinatatakutan na karamdaman ngayon sa buong mundo, itong tinatawag na cancer. At paano natin ito ma-prevent? At paano ito matutulungan sa pamamagitan po ng lifestyle and of course kasama ang mga supplementation. Yan po ang ating tatalakayin maya-maya lamang, kaya manatiling kaantabay dito po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Of course, tayo po yung napapakinggan mga ka-wellness sa atin po mga XFM stations and Solid FM at ganoon rin sa iba pa mga partner stations na nakahook up po dito sa atin pong programa. Ha? At sabayin din tayo napapanood at napapakinggan sa atin pong Years to Health Facebook page. Yan, sa mga kaubayan natin na gusto mong makapanood ng live, makapakinig ng live sa atin pong mga programa, ay pwede po niyong bisitahan, i-follow, i-like, and i-share ang atin pong Facebook page mga ka-wellness. Ha? O, search lang, Yes to Health Inc. Yan. At syempre, kung kayo po ay nanonood na ngayon at nakatutok na ngayon sa atin pong palatuntunan, ayun ako, napakaswerte ninyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Years to Health mga ka-wellness. Kinakailangan lang sundin ang atin pong mechanics. Ayan, ano pong gagawin? I-share nyo po ang ating live streaming. I-comment po ninyo dyan ang yung mga good experiences patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan, para maging valid ang inyo pong entry mga ka-wellness. Ha? At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments. Ayan. Kaya i-post nyo yan ang mga comments ninyo. Malay nyo, eh, kayo yung maswerteng mapili po natin. At marigaluhan ang atin pong Santong Gold Coffee Mix Gift Packs. Okay? And at sa mga ka-wellness natin, ha? Kung meron yung mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito, ha? Para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak namang sumubok ng atin pong mga produkto, o sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yes to Health, ay pwede nyo mabili ang atin pong mga produkto, ha? Especially sa atin pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto, mga katropa, ha? Pwede rin mabili ang atin pong Santong Gold Coffee Mix at Santong Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Pwede rin sa online, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayo maka-avail ng atin pong mga produkto. Ha? Pwede rin i-search ang ating official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yes to Health clinics ang atin pong mga produkto. And of course, kapag ka sa atin pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag ka bibili kayo mga supplements, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinic. Yes, Doc El, may libreng konsultasyon serbisyo, publiko po yan ng mga Yes to Health, ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din yung subukan ang mga ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na dun sa may mga degenerative diseases. Nutritional therapy and herbal therapy, meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po yan ma-avail sa atin pong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
0: Kaya sa mga gusto pong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health, at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, ay bisitahan nyo po, puntahan atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan, pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant, pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan, pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET, pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point, pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA, pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte, pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square

0: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Suntone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito mga ka-wellness ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer.

0: na na-discovery at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer, ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yan. Yes. Pag-usapan natin kung papaano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer, or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan, ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos, mga ka-wellness, na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas.
1: Wow.
0: Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers, at iba't iba pa na mga cancer, ano? Ngayon po ay nagdudulot ano ng napakaraming ano numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas, ano, over 300 deaths daily.
1: Wow.
0: Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer, mga ka-wellness, ano, and over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po, ano, at 110,000 dyan ang related to death or mortality, ano, at yung mga leading cause dyan, partner, eh ano, eh yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan, ano, sa mga lalaki meron din, pero bihirang bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki. Kadalasan talaga ay sa mga kababaihan, ano. Lung cancer, ito kahit sino pwedeng tamaan po nito, mga ka-wellness, ano. Colorectal cancer and liver cancer. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano. Mga key challenges dito and statistics, ano. Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
1: Kasi pagka lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas, at sumasakit na, nasa late stage na, stage 3, stage 4 na.
0: Pag naisipan mo magpa-konsulta, magpa-check up, magpatingin, dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, eh medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ma-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon, ano? Kasi yun nga lamang, Doc Ron, na sadly, ano, 55% ha? To 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yun o na da-diagnose
1: late na, stage na
0: late na. Yun lang, ano, ang masaklap po doon, ano? Yung mga childhood cancers, at least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer, ha? At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer, ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan merong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So, yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga kakaramdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating pong mga ka-wellness about this cancer. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo, itong ganitong uri ng karamdaman?
1: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng abnormal, bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago na mamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong cells, or dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga selula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
0: Hindi pala siya good thing partner, ano? Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga selula natin. Ang problema, yung mga selula na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
1: Hindi siya normal na cells.
0: Oo, yun ang pangit doon.
1: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, ang yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Oh, yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon. Yan yung tumor. Bad DNA, what I mean. Is sa tumor naman, kapag ka ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
0: Tama,
1: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan. Kapag sinabing benign, wag na kayo mag-alala, pwede po yung well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya ano, malignant. Now, paano ito kumakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagta-travel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makakalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin yung cancer cells is ano siya, kino-contain sa pamamagitan ng tumor. And it is a very very long time na ano na issue na kumbaga is pinagdedebatehan ng ano ng medical world na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many years sinasabi na hindi, but then later on they now recognize na ang pag biopsy ay mas lalong nagpapakalat kasi ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga kung merong cancer cells doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas. Ngayon kapag nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo or di kaya sa lymphatic system natin, and then pag natrap sa kung saang lugar, doon na naman bubuo ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan. Yun po yung tinatawag natin na metastasis. O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical part ng ating katawan sa buto, is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal na tinatawag natin na findings yan kapag ganun nangyayari sa mga cancer patients.
0: Ang pinaka-problema, Doc Ron, ano, sa cancer is pagka nag-metastasize, pag kumalat na sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ano? Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya? Anong stage ba ang mas safe? Sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
1: According sa study, 40% ng mga cancer cases globally link ito sa preventable risk factors. Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka risk factor nito ay pwedeng ma-prevent. Ito yung mga cancer. Titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization o pag-immunize or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers. Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki, and it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi dahil dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer is yung tinatawag natin multiple partners.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang mm-hmm. isa, hindi madami.
0: Oh.
1: So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa ano, doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin entertainer ng sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented.
0: Mm-hmm.
1: Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, ano ang gagawin?
0: Iwasan.
1: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Oh. Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stomach cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus.
0: Mm-hmm.
1: And it could be prevented naturally. It could be prevented through infection treatment and also healthy na mga pagkain. And of course, yung ito, kalimitan is yung mga ano, yung mga population na mahirap yung ano ba, kumbaga yung water source nila is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country nakakaroon na tinatawag nitong ganitong problema.
0: Pag contaminated lagi yung naiinom na tubig.
1: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus. Colorectal and colon cancer links sa number one, alcohol.
0: Mm-hmm.
1: Physical inactivity.
0: Mm-hmm.
1: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, obesity. Mm-hmm. It could be a change
0: reversed,
1: of lifestyle.
0: No?
1: Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one, is alcoholic drink.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ng alcohol once a month could brought a person or a woman to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer.
0: Mm-hmm.
1: Isang baso lang.
0: Oo.
1: Kada buwan.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ganun, ay yung iba, kapag yung iba is kapag samahan ng tropa-tropa, pagka swelduhan, o kaya pagkalingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas na tinatawag natin breast cancer.
0: Ako, paano na lang yung araw-araw, Dok?
1: So,
0: ginagawa ng common.
1: Meron kasi, may mga ano din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung saan tinatawag natin addiction.
0: Mm-hmm.
1: And might be nangyari yung addiction sometimes you are in the wrong crowd na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung peer pressure na sige tagay o ganito para you will feel you belong
0: makakansawan pagka hindi tumatagay
1: yun ang problema and some other are because of yung kanilang mga struggles hindi wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila iinom mo yan para makapagpahinga naman ang utak and kapag pagka nangyari palaging ganun nagiging habit na ng pag-inom it becomes yung tinatawag natin addiction na later on so also physical inactivity excess body weight can be lowered by exercise and lower alcohol intake or no intake of alcohol also.
0: Mm-hmm.
1: So, esophageal, kidney, and pancreatic cancers linked to obesity, smoking, and alcohol. So, tatlo talaga ito, no?
0: Oh.
1: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, alcohol, factor ng tinatawag natin ang risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer, mga ka-wellness.
0: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila. At mapapansin natin yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ay pwede naman palang maiwasan.
1: Mm-hmm.
0: Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
1: Number one, tobacco. Nicotine and tobacco usage nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco use.
0: Eh, nandyan na nga yan sa mga pakete nila. Yung mga nakakatakot na picture.
1: Yes. Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, nagiging nagiging manhid yung reasoning power. And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang tao is nabibinam. Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun. But then is, kumbaga, powerless sila na ano na, or powerless yung resolution nila na para iwasan yun. Kasi palaging hahanap-hanapin ng katawan. And this is why there is what we call social intervention and also medical intervention, and also yung tinatawag natin tulong din. Assistance mula dun sa mga tao nakapaligid sa kanila in order for them to get out of that certain kinds ng addiction, katulad ng alcohol, drug addiction, and also itong tobacco smoking.
0: And then meron din mga ano, Doc John, merong mga herb or mga ano, mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka ano, maka cut out sa nicotine addiction.
1: Well, actually ganito 'yan. Yung ano, isa sa modalities natin sa clinic, yung tinatawag natin na detoxification, cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances, sa alcohol, sa drugs, and also sa tobacco, para maano, unti-unting matulungan yung katawan. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps para mawala yung tinatawag natin na yung ano ba, yung kumbaga yung cravings, yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan, kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So pag magpo-produce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, especially yung sa ano, pag magdi-detox ang liver, magpo-produce maraming metabolites. Ang iisipin ng utak, I am sick. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chillings, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na yung crisis na yon. At kapag ka hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabago or matanggal yung addiction na yan, simply because of those kind na mga ano, crisis. During sa treatment nila sa ano, sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. So if you are pagka meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, cleansing detoxification program would greatly help sa kanila.
0: Punta na lang kayo sa wellness clinic natin, sa mga wellness center natin, para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
1: And patuloy tayo doon sa tuberculosis, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat, lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. According sa ano, ito ha, this is study was found in 1994 study ng US epidemiologist. Ito, it is an alarming fact na kung saan ay publish ito. Children who eat more than 12 hot dogs per month,
0: grabe,
1: have a 900% risk of childhood. Children who eat more than 12 hot dogs per month,
0: grabe,
1: have a 900% risk

0: kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
1: Grabe.
0: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata. Kumbaga, ibinuntis yung bata, tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog ng 12 pieces or 12 hot dogs or more than a month. And then, before conception yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia. Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata ipinanganak may leukemia. Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
1: Magulang.
0: Sa nanay naman, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata. And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog, kung hindi yung ingredients mismo sa hotdog. At lahat ng hotdog is pinoproduce and also processed meat, pinoproduce kasama yun. Itong tinatawag natin na nitrates. Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats. And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, red meat, mga ultra-processed foods, as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers. Including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity, unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung ano, recent research na yung ano, yung sunblock, kasi para daw maprotektahan yung skin is mag-sunblock. Ang problema, yung sunblock din ay nakakause din ng cancer as a recent study. Ang sabi, but din, kailangan nating magpabilad sa araw. Pero doon sa ano, doon sa mga kumbaga maputi, yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw. Kasi nagko-cause yan ng skin cancer doon sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then they need also sunlight exposure for vitamin D3. Sa mas maiksi nga lang, mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also, recently study ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog. Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin, that would also cause yung tinatawag natin cancer.
1: Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila. Kumbaga nasa atin pong kakayanan, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin, ay pwede natin maiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer. Ano? So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin, pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santone Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
0: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, especially yung ating Santone Plus Gold. Why? Ang Santone kasi is highly researched with regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer. Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health. Santone antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage while simultaneously triggering self-destruction ng active cancer cells. Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tinatawag natin yung Santone na polyphenols doon sa pag-prevent ng cancer cells. Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells. Number one is inducing apoptosis. Ang ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide. Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung Santone na antioxidant, nagkukos ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang sarili. So, forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surroundings.

0: surrounding tissues. Mm-hmm. Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang xanthones, it acts as a powerful antioxidant, mm-hmm, as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong xanthone, doon sa cancer cells, is namamatay siya or doon sa loob, sa loob ng ano, sa mitochondria ng cancer cells, ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng cancer, and it destroy cancer cells from inside out.
1: Mm-hmm.
0: Oh, number three is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng xanthon na mas dumami or mag-divide, mm-hmm, o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis,
1: mm-hmm,
0: o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number 6 is itong chemo prevention.
1: Mm-hmm.
0: By inducing phase 1 and phase 2, yung apoptosis and dual redox modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng xanthon is kanyang, parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why, mm-hmm, taking xanthon plus gold every day would greatly help para ma-prevent yung, mm-hmm, tinatawag natin na cancer cells. Mm-hmm.
1: Ever since nung na-launch yung ating, yung pinakauna pa ha, na products natin,
0: yes,
1: yung Xanthon Plus,
0: yes,
1: way back 2011, mga ka-wellness, ano, eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol, sa kanilang pangangatawan, as well as sa mga, yun know, mga cancer,
0: mm-hmm,
1: na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya,
0: mm-hmm,
1: or tagabantay dun sa pharmacy niya,
0: mm-hmm,
1: na nakipag-away daw siya dun sa ano, sa customer.
0: Uh-huh.
1: Kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot, uh-huh, sa bukol, uh-huh, o sa cancer.
0: Uh-huh.
1: Eh sabi niya, wala po kaming ganun. Uh-huh. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Xanthon Plus Gold. So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Xanthon capsules natin, Xanthon, uh-huh, Plus Herbal Capsule o yung Xanthon Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito, at naging maganda yung reaction nila.
0: Mm-hmm.
1: Naging maganda yung sitwasyon nila, mm-hmm, by taking those products.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema dun, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, meron naman palang Xanthon Plus, meron naman Xanthon Gold. Eh, inom na lang ako nito araw-araw.
0: Uh-huh.
1: Dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw. Eh, okay na. Yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits,
0: okay.
1: Eh, kahit ano na lang, wala nang pili.
0: Uh-huh.
1: Oh, hindi po ganun, mga ka-wellness. Ha?
0: Mm-hmm.
1: Lagi natin binabanggit dito sa ating pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento, ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan.
0: Without
1: makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing,
0: yes,
1: or without modifying your lifestyle,
0: yeah,
1: o yung inyo pong diet, mga ka-wellness. Ha? So, nandun pa rin yun, Doc. Ano? Kumbaga, ano pa rin yun? Kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health, kung, mm-hmm, tawagin. Kumbaga, hindi yun garantiya, mm-hmm, na pag-iinom ka ng mga suplemento natin, eh, okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, eh, wala nang problema.
0: Aha.
1: Hindi po ganun, ha? Mm-hmm. Okay, mga ka-wellness, sa pagkabalik natin, eh, atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes,
0: mm-hmm,
1: na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer, ha? At kung paano din yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-up up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong mag-atubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text nyo lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. So, lang po mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Vitamin X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Pagkape, dapat Zalton Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zalton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
6: Zalton Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
1: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin ano, patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kaubayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kaubayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
0: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
1: Yeah.
0: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Mm-hmm. Ngayon, paano gagawin yan? Kung mahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong detox, cleansing and detoxification program para mabibigyan po kayo ng panglinis sa pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din kailangan nyo ding piliin na tumigil tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially dun sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka-problema na nagkukos yung tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function. Mm-hmm. Actually, it destroys brain cells. Yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag-indi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan. Especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, ito sa pagkain number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yang antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored na mga pagkain. Mm-hmm. Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant. Kamatis, merong lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, isiniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas mangustin, ng santon, ng mangustin. So, doon po yun nakukuha and that is one, ang extracted form yan, yun ang nilagay po natin sa atin pong Santon Plus Gold and sa atin pong Santon Plus na capsule. And that is the reason why a lot of people people na nagbibigay ng testimony nila na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga mahili kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer.
1: Mm-hmm.
0: Also, especially yung mga mahili kumain ng tokwa or ng tofu.
1: Ayan.
0: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent ng tinatawag natin ng cancer cells sa colon.
1: Oh.
0: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na natin sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. Yeah. And tingnan din natin yung body weight natin. Mm-hmm. Kailangan natin na ma-check palagi yung body weight natin. Kasi kapag merong excess na mga genes doon sa katawan, and also yung tinatawag natin inflammation. Kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
1: Tama.
0: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung polarity ng mga cells or ng mga cells natin doon, and that causes cancer cells sa ating katawan.
1: Oo. So napaka-laki ng contribution ng physical activity sa pag-control ng cancer or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na Santong Plus Gold. Paano ba ang taong pag-inom ito? Gano'ng karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention sa mga cancers?
0: Ito na pagtitake or ito na dosage, especially doon sa merong mga history or family history na tinatawag natin na cancer cells. Especially sa mga may breast cancer and tinatawag natin breast cancer and prostate cancer and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take Santon Plus Gold 2 capsules 2 times a day.
1: Mm-hmm.
0: Dalawa sa umaga para sa convenient din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo hindi.
1: Mm-hmm.
0: So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take Santon Plus Gold 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede kayo mag-inom ng 2 for convenience. And lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng Santon Vitamin C. Napakalaking tulong din ng Santon Vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa tinatawag natin na cancer cells? Because yung alcohol is toxin sa ating liver.
1: Mm-hmm.
0: And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system.
1: Mm-hmm.
0: So that means, kapag kayong mga toxins na yun, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra processed foods which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukosin tinatawag natin na cancer.
1: Mm-hmm.
0: That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Mm-hmm. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history ng tinatawag natin na cancer history.
1: Oh. So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo if ever meron kayong family history.
0: Mm-hmm.
1: Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
0: cells.
1: If meron kayong history talaga na nandun sa family ninyo, tapos yung lifestyle mo pa, kung hindi ganun kaganda yung diet na kinalakhan mo, malaki ang factor din kasi nung dokron.
0: Yes.
1: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan in order na maka-coop up yung mga cells sa iyo pong pangangatawan. Ha? So yan, mga ka-wellness, isama po ninyo ang ating suplemento, especially yung Ultimate Trio natin.
0: Mm-hmm.
1: Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet, lalo-lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer ha, sa iyong pong pangangatawan or mataas yung chance ninyo, no, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness. At maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, ay text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: The secret of health.
9: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, huwag pumahiyang magtanong. Text lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, batingin ko lang, Doc Ron, ha? Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa ating pong programa, sa ating pong Facebook. Ayan, maraming sa pakikinig kaila Sir Ding Estrella. At sa mga kasamahan po ninyo dyan, ha? Ganun din kay Doc Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. Yes. So, hindi nakasama dito sa ating pong talakayan, ano? Mm-hmm. At ganun din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng na mga nanonood sa ating pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba, natabunan. Mm-hmm. Ito, Doc, may katanungan dito. Mm-hmm. Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
0: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng ano, no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney. Mm-hmm. O baka mataas yung uric acid po ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig.
1: Yun, no.
0: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pa-check po kayo kapag pag ganyan ang problema ninyo, mas maganda ipa-check po ninyo yung uric acid ninyo. Mm-hmm. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mm-hmm. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. Mm-hmm. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Mm-hmm. Or kung may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda magpakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Mm-hmm. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka-possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. Mm-hmm. And iwasan yung mga pagkain ng nagpapatas ng uric acid, especially yung mga lamang loob. Mm-hmm. Grabe yung mapatas ng uric acid. Tilapia, mm-hmm, bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, mm-hmm, at yung mga dilata na mga pagkain. Mm-hmm. Of course, yung mga matataas sa sodium. Iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats. Lalo na yung uso yung tuyo, uh-huh, at saka yung bagoong. Mm-hmm. So, iwasan niya mga pagkain yan. With regards sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggang hindi po bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then, kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
1: Oo. Mailigtag ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, kadalasan nagkakaroon ng wear and tear, mm-hmm, doon sa atin pong mga cartilages, mm-hmm, o doon sa mga sinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. Mm-hmm. At minsan pagka napupudpud yun sila or else pag tumitigas yun, mm-hmm, due na rin doon sa uric acid, mm-hmm, kasi isa rin yan na factor na naaring nakakapagpa-hardened doon sa atin pong mga cartilages, sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo. Ano? So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa iyong pangangatawan, especially yung may mga collagen, mm-hmm, at meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, mm-hmm, yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
0: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng ano ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung ano, napakaganda din yung tinatawag natin yung certain vitamins natin para makatulong diyan. Kapag yung sa wear and tear ng ano ng cartilages.
1: Oo. So drink kayo ng Santone Vitamin C, tapos higop kayo ng Santone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen na yan.
0: May collagen.
1: Since pagka umedad na Doc Ron, talagang bumababa yung production ng collagen sa katawan natin. Ano? Kasi yung collagen, naturally, pinuproduce ng katawan natin. Kaya nga kinakailangan ng vitamin C para mas maging maganda yung production. Pero pagka umedad na, minsan kinakailangan mo ng sources. Kumbaga, ano, back up, sa labas.
0: Yes.
1: Yan. Para maging maganda yung ano,
0: production
1: ng collagen sa ating pangatawan. Ano? So, sa paghigop ng Santone Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At iba't ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Ano? So, take care nyan. Santone Gold Coffee Mix, nakakapagkape ka na. Nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa ating pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Dok, yung Santone Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang maitake sa isang araw ng ating pong healthy coffee?
0: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda. So you can take tatlong baso sa isang araw. Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, walang pasobra, kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
1: Yan, ha?
0: Walang overdose.
1: Pero yung usual na pagkakape natin, di ba?
0: Yes.
1: Yung iba, 2 times a day, nagkakape.
0: Yeah.
1: Yung iba naman, 3 times a day. So, yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, wala pong problema yun. Kung meron kayo mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan. Like for example, may diabetes sila, may hypertension, may acid reflux. So, yun yung mga usually nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po, mga ka-wellness, kasi marami na ang sumubok na meron silang ano, digestive issues, meron silang diabetes, meron silang hypertension, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung experience nila sa pag-take ng Santone Gold Coffee Mix natin.
0: Walang kaba talaga yan sa diabetic yung ating Santone Plus Gold, kasi ang ginamit na sweetener dyan is steviol glycosides.
1: Yes,
0: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That is why it doesn't raises our blood sugar, and also you get benefits from Santone Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce ng blood sugar level.
1: Oo. Eh Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen. At ito, 2 o'clock po sila nagigising maghapon, maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock ng gabi. Ayan. Nakapag-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid. Minsan masakit ang binti ko at namamanas. Jane po ito ng Puerto.
0: Puerto Princesa. Yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
1: Yeah, so,
0: as mentioned already, Santone Plus Gold and Santone Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic, kasi meron tayong additional na mga supplements para mas mabilis yung ano, mas mabilis na makarecover.
1: Tama po.
0: Kasi yung ano, yung mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon sa ating pasyente. Kaya puntahan niyo na lang si ano, si ang clinic natin diyan sa Puerto Princesa. Nandiyan naman si ano,
1: Doc Gemar.
0: So Doc Gemar, at sigurado 3 to 4 days wala na yang sakit at himay pagka si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
1: So pwede yung bisitahan yung wellness clinic natin diyan sa DZRM Plaza. Diyan po yan sa ano, Barangay San Manuel. Kung nagkakamali, ano? Right side along North National Highway. So, pwede yung bisitahan ang ating pong Yastra Health Wellness Center dyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? Sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan nyo po, mga ka-wellness. Ano? Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, modified program specifically sa condition ng iyo pong pangangatawan. No? Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na in-offer sa Astro Health Clinic natin na naaangkop din sa iba't ibang problema ng ating pong mga ka-wellness. Ayan, kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Paano, Doc? Napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Okay, well, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Lanog-lanog ang inyong mga tingog dre sa Amon sa Mambato, Himamaylan. Nang hatag daw sa mga radyo dito ang XFM. Well, kanami nga pagpamati sa inyo sa Himamaylan, sa Tooy Himamaylan. But anyway, mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw. Mga ka-wellness, magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yun. At maraming salamat, Doc Ron. Ha? Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakatabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. At wala na naman nakakuha ng atin pong mechanics. Sayang, ha? So, sundin lagi ang mechanics natin, mga ka-wellness. Ha? Kung gusto niyo pong mapili at mabahagian natin ng Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Well, sa mga susunod na programa natin, i-check natin kung meron ng mga kasunod sa atin pong mechanics. Ha? Madali lang naman yung mechanics natin. I-share nyo yung atin pong live streaming, i-comment niyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating mga produkto at huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Okay? Paano po mga ka-wellness? Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa ngalan po ni Doc Algie Bacna, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ang Panginoon nawa ang siyang patuloy ng kapalakas at kapalusog ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.

0: balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, mga babe. Alauna, 36 na sa kaudtuhon. Ang atong oras, atod ka nato sa Zanthone Gold Coffee Mix. Kung ikaw diha, babe, mahilig ka magkape, pero gusto ni mo nga healthy, pilihan ang Zanthone Gold Coffee Mix. Formulated with powerful natural ingredients like mangosteen, malunggay, spirulina, para i-boost ang imuhang immune system, plus collagen and glutathione for beautiful skin. Perfect taste, zero regrets. Don't just drink regular coffee, upgrade your cup with Zanthone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga Yes to Health clinics nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma. Ako, ginungon kay kunin.
3: Promise?
2: Promise.
3: Ako po, gimingon na ni mo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
6: Diba, i-give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
7: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
6: Ayok!
3: Ayok na.
2: Sabon. X-Rated.
3: Moritz!
6: Uy, yan, karon!

47 na sa kaudtuhon mga babe. Okay, isa to sa mga favorite song na ko. Moonlight Over Paris. But revision lang to siya. Mayong udo sa inyo ang tanan sa mga babe na to nga ganina pa. Nagpamilya.

0: Mina, nagsubaybay sa tuang programa karong hapon ang mga nag-atang na diha para sa tuang X-Rated. Maayong udto sa inyuhang tanan mga babe, sa mga karong pananiud to, maayong pagpaniud to. And welcome, uban-uban tahantod alas tres sa kahaponon. Sit back and relax kay ako gihapon ang bahala sa inyo ha diha mga babe. Kalmahi lang, chill lang mo diha. Kay si Babe Zabrina gihapon ang maglipay. Grabe sa maglipay, no? Anong, hapon na lagi. Ano mang, anong gini akong kautuhon? Sa mga babe nato diha, good afternoon. Mayong hapon sa inyuhang tanan, sa mga nag-monitor karon sa tuang Facebook Live. Ingon man, naminaw silang tag sa mga karadyohan, yung mga orasa. Sa nagkadaiyang XFM stations Visayas and Mindanao, live na live po tayong mapapakinggan sa XFM 89.1 Davao, XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jensen, XFM 99.1 Mati, at sa XFM 101.7 Bukidnon. Madunggan usab kita diri mga babe sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, XFM Ipil, ingon man sa XFM San Franz, XFM 99.9 Tacloban, og sa XFM 88.3 Cebu. Kung asa man ka nagpaminawan diha, i-plaster na imong kaugalingon. Ready na ba ka, babe? Ready na ba ka sa tuang pagpanaguban-uban karong hapon. Ako'y bahala mo, kuy-kuy. Ako'y bahala. Grabe sa... Ganong naingon, anak, babe, nga ka nang mukuy-kuy man. Dili pwede nga ka nang maghatag og lingaw. Lingaw lang, dili mo kuy-kuy sa inyuhang kahaponon, mga babe.
1: Isi,
0: kalma sa... Hay, kalma sa inyo mga kaugalingon diha. Oy, sa mga babe na ito nga gusto magpaabot sila mga mensahe, komento, reaksyon. Grabe sa komento. Bakit? Bakit may pa-comment? Sa ilahang mga greetings, shoutouts, and of course, sa mga babe na ito nga gusto po mag-request of music, mga love songs diha. Inyuhang advice po para unya sa ito ang letter sender. Pwede po na ninyong ipaabot sa tuang text line 0969-333-0537. Utrohon ko mga babe, 0969-333-0537. Pwede po mo, unya mo tawag ha, sa tuang hotline, same number gihapon, para sa inyong advice sa tuang letter sender. Unsa na pud kahang istorya sa kinabuhi ang atong ipadangat ya kaninyo mga babe? Unsa na pud kahang istorya sa kinabuhi ang atong madunggan karon na makahatag og inspirasyon, makahatag og pagtulun-an, and of course mga babe, na makahatag sa tuwa og mga idea, no? Pag-abot sa panahon, kabalutado na'y posibilidad na mali day ang padulngan ana, so dili nato subayon kana nga dalan. So, kana lang ito ang mga dapat huna-hunaon. I-prepare at huwag kaugaling. Prepare talaga. Ayan, babe, pwede dahil minin nyo makita ha. Kung gusto nyo makita inyohang Babe Zabrina na live sa Facebook. Kasi may mga sister stations pa tayo na naka-live ngayon sa impeachment trial. So, sa ato sa mga gusto diha magtanaw kung unsa baginaw ani ni Babe Zabrina, babe. Kaya, basin og ano ba, kanang malahi pa na yung dagan sa istorya. No? Kasi mahangyo pa na yung nato. Pwede mo magtanaw sa ito ang Facebook Live. Live na live na ninyo nga makita sa XFM Davao Katropa Digital. Matrohan ko, babe, ha? XFM Davao Katropa Digital. So, tanawa lang na ninyo diha. I-share na lang po na ito ang live. And of course, i-follow ang amuang official Facebook account diri sa XFM Davao. Sa mga babe na ito diha nga nagpaminaw karon, pwede na mo maghigop sa inyo ang kape, kanang healthy nga kape. Kaya I know for sure na daghan kaayo og Pinoy, no? Kitag yun mga babe. Ang mahiligon kaayo mga babe, bisag init ang panahon. No, anong jud ka na nga coffee lover mang yun ang Pinoy. No, bisan ako, no, grabe ko ka coffee lover. Siguro bahala na lang yun diha og magkamuritsing. Nakahurot siguro kog at least mga 4 to 5 cups nga kape sa isa ka adlaw. Sometimes mga gabi, mga 9 to 10 magkape gihapon. Pero makatulog man gihapon ko. Nalami man gihapon kayo akong tulog. Of course, Xanthon Gold Coffee Mix gud akong ginainom mga babe, no. Kanang kape nga healthy, kape nga dili makapalpitate, and of course ang kape nga imbis nga ang uban mang good coffee dili ka patulogon. Ang Xanthon Gold Coffee Mix lami na hinuon ang imuhang tulog. Grabe, the best kaayo, no? Para sa mga babe na to diyan nga dili kaayo makatulog or dunay mga insomnia. At the same time, doon na pag-in siya collagen and glutathione. So, I know for sure na mga babe na to diha, mga di malikayan, nga kita no, ma-conscious to sa to ang mga pamanit, sa to ang, ako gani, conscious gani ko. Conscious gyapon ko kasi live ta karon sa kasadusando pud sumura jo kana
1: isi
0: kanang feel na feel ko talaga ngayon mga babe. But anyway, no, sometimes kita mga babae, labi na sa mga babae, doon natin mga insecurities, natin mga, sometimes conscious kaayo ta sa tuang barog, sa tuang pamanit, no. Labi na kung grabe itong trabaho, and kana nga trabaho, makahatag too much nga stress sa tua. To the point, na grabe na kita ka, guard over Zaza talaga. So, mas maaya to ng higupan og kape. Kaya ang kape nga Xanthon Gold Coffee Mix doon na kining glutathione and collagen makatabang para ayuhon ka ng mga cells nato diha. And mo pa, pahimisong sa ato. Kabalo pa mo sa meaning sa kanang manghimisong. Ay kami mang good diri sa, ano, sa XFM Davao. Mo dyan na ang amuang kwan is manghimisong yud me. Basta makahigop mi og kape atong Xanthon Gold Coffee Mix. Manghimisong, which means mag-blooming. Mag-blooming na siya mga babe, ha? Hindi yung iniisip nyo dyan. Anyway, sa mga wala pa kaila diha, kinsa ba ni nagtingog karon sa inyong karadyohan? Sa mga gipang mingaw na kay DJ Ray na Chinita, pagpasensyahan nyo na po. Wala na talaga kayong choice, mga babe.
1: Easy.
0: Oo, ako na lang yun ni. Managin ang pinaka-best nga mahatag na anyway, mga babe, kung wala pa mo kaila sa ako, adina, mag-ila-ila ta. Pwede mo manawa. Charis lang. Pwede mo mag-pakigila-ila sa ako. Anyway, this is Babe Sabrina. Ang babe ng bayan. Ingon pa gani nila, amoy pa lang ulam. Naino, ay, marag utruhon siguro na ito, Tobi. Marag kuan siya. Parang hindi siya feel na feel. Amoy pa lang ulam na. Amoyin mo nga ako, babe. Ay, nauna, 55 sa kahapon nun, mga babe. And di na nato dugay-dugayin, kaya I know for sure. Ready na ito, mga babe, diha maminaw sa tuwang X-Rated Drama. Karong hapon na. Bika-bika na. Panangahigda na diha, babe. Plaster na diha kay atuan ang ipatingog. Ania na. Sugdan ko na. Isulod ko na. Ang atuang X-Rated Drama.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

0: Ρίκο, σαχματοπανάνε.
1: Unsay buhaton imo ang hait kina baha?
2: Mauni ang butul sa inyong kinabaho. May sobra ka tukiro. Putlon kuni ang matatagbalang tanan.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

X-Rated.

0: adlaw kari nyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated, dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon, kiningo sa kababaeng taga Surigao del Sur. Kining mo ang tampo karon, atong giuluhan og walay buot. Dear Bay Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og cha-cha. 21 years old. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa akong kinabuhi. Aron inyong hisabtan ang tanahan? Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanahan.
1: Hoy, Chacha! Panapo ko no!
2: Ma?
1: Niabay ka sa gawas o naingon anang imong porma? May pongko lang ka diha o naway manapo? Ay! Huwag ka gibuot imong cha-cha ka, ha? 18 naman ang taong imong edad.
2: Ma.
1: Sa kanito sa taas?
2: Ma.
1: Hoy! Muato ka sa eskulan? Mo na imong hitsura?
2: Kay nga naman da, Ma.
1: Kay nga naman da imong mata, ha? Huwag ka magtanaw, ha? Panamin ko, no? Ah, nayo? Nagpote, labay lang naong ni mo. Over na sa board boss.
2: Oh.
1: Onya, wabagani ka manudlay ay. Kakagkag ang buhok ni mo.
2: Mama, uy.
1: Tanawa sa samin. Buot lang yun, yung mong bata ka. Wadyo kay buot, bisan unsaon. Lakaw na to. Kay basi kang maliit sa eskulahan.
2: Uma.
3: Day.
2: Luta.
3: Ay, langkot kalain ha. Kanang usahay, mugawas man yun ang makaway buot good.
2: Ha?
3: Lain ba kahit tanawon?
2: Sige nga inigid ko. Di man na nakutuyoon be.
3: Mauman ka ni pag-usab na. Nakatunag yun kang kauyab oh. Naingon anak gihapon ka. Huwag yapon kay buot.
2: Ambot pa oy. Basta, ngun ini lang yun ko. Di man na ako tuyoon nga wako'y buot. Ay basta good. At akong gibuhat. Para na ako okay raman.
3: Maulagi. Okay para ni mo. Pero sa upan, di na okay. O kana mo'y angan ni mong usbon. Kinahanglan nga magmat nun ka sa sunod.
2: Luta.

Naglagot ko sa kong kagalingon. Naglagot ko. Ganun, di man yun ako kapungan. Naglagot ko sa kong kagalingon. Naglagot ko.

0: Oi, Caca. Getah enggak melangkah, oi?
1: Ma?
0: Gisogok ka og asin. Ang imong gipalit, bitsin. Gahapon, sab? Gisogok ka og uling. Ang imong gipalit, saging.
1: Ma?
0: Tanga ka, yun, bisag unsaon. Tanga ka. Unya, wak pag-ibot.
1: Ma? Manguyab kong daghan.
2: Unsa?
1: Nga naman eh, huwag to ang akong uyab. Ako nang buhaton. Aron di na mo makaingon ako nga way buot. Ipulaan ako sige ingon ako nga wakoy buot. Wakoy buot. Maong bahala na. Manguyab kong daghan.
2: Cha-cha.

0: Bogan ka nimo?
1: Ta, lingaw-lingaw raman tong ako. Ug matugan sab ko nimo sa tinuod. Duha man mo sa akong kinabuhi.
0: Unsa?
1: Wa sab ko'y lab nimo. Maong mabuwag na ta.
0: Lain na nimo, Choy?
1: Klaro naman siguro akong gisulti. Buwag na ta. Ug ayaw na pakita nako. Nakasabot ka?
0: Chacha!
1: Buwag na ta, ha?
2: Ambot lang yun, di mong babayhan na ka.
1: Ngano naman, sab?
2: Huwag ka maluoy ni Iboy.
1: Nganong maluoy man kuniya, no?
2: Naghilak in town kay imong kibuwagan. Ibog ba kayo nimo?
1: Da, ako man siyang giprangkahan. Ngawa ko mahigugman niya. Ug nga lingaw-lingaw ra ang akong pagsugot niya.
2: Unya, sakto ka na imong gibuhat. Nga imo lang kipasakitan ang lalaki.
1: Da, tuo ka man, uy. Sagdi na to, uy. Lang yun. Huwag yun ko makasabot sa mga tao. Mingon wa ko'y buot. Nya, mingon sab nga. Over sab kay ko. Ay! Maglibog na ko. Maglibog yun ko. Unsa man yun ang angay na kong buhaton. Aruntarong yun ko sa ilang pagtanaw. Unsa man yun!

0: Uyab na sad mo ni Jimboy?
1: Oo.
0: Imo na sad nang pasakitan.
1: Ay, lingaw-lingaw ramang kudna.
0: Ah, dapat magyud og lingaw-lingaw. Naunsa man taong katsaoy?
1: Luta, sa ako nang kikaingon nga ako ra nang gibuhat ungko.
0: Na. Di gina mo di
1: Luta.
0: Ikaw gyud makasulbad anak day.
1: Ha?
0: Oy. Lahi na sa nang imong uyab. Si Kano naman sad na.
1: Ma.
0: Binuang na ning imo.
1: Saman dahin yung gusto, ma. Nga magmadre na lang ko. Mauganin ang akong gusto nga manguyap ko og daghan para matao ko. Di na kuway buot niyong tawgon.
0: Hoy, poor Diyos! Di ni mo ang age arumahin mo kang tao, cha-cha. Dili ang mag-ilis-ilis og uyab.
1: Ma.

0: kuyog ragun ako, cha.
1: Asa man ta no'y lando?
0: Ay, basta kuyog lang ta. Doon ako ipakita ni mo. Dali, eto ta sa amo. Doon ako ihatag ni mo.
1: Unsa man lagi na?
0: Ayan, doon lang kita ta sa amo. Dali na.
1: Noy, mag-unsa man ta dinis inyo?
0: Ay, kabalaka. Ataganti kag kwarta. Dali, dali. Ato tas kwarto na. Ako rabi taong usa dinis, bay.
1: Di ko, Noy, oy. Mupauli na lang ko sa amo.
0: Ayaw ko balibagot. Dali na.
1: Noy, buhay lang ko, Noy. Buhay lang ko.
0: Ayaw paglugnot.
1: Noy, Noy, ayaw. Ayaw, nanggagustang ko ka, Noy.
0: Ayaw pagsapa. Ay, kapala ka. At agad di kagdagang kwarta.
1: Di ko magpiyog. Noy, Noy, maluwi ka, Noy. Ayaw, Noy. Ayaw, Noy.

0: Just read it. Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!

0: Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Lili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Yan naman.
8: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga ka.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: Vitamin C. Santon Vitamin C.
1: Imbis na himo na kang malipayon, nagbaha na sad hinuon ang mga himantayon.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: X-rated sa XFM.

0: That was Through the Years by Kenny Rogers. Atong oras mga babe, alas 2:28 na sa kahaponon. Kumusta naman mo diha? Nakaplaster na mo? Nakaready na ba mo sa inyohang itambag? Para sa to ang letter sender karong hapuna. O, kanilang yung usahin, no? Kanang, sige lang tagkadungog na mga istorya nga sakit kaayos sa tua. Hinahinay na siyang mudulot, mga babe. And eventually, kung mauna po na itong tuuhan, kanang mga ginapangingon sa bang tao, eventually, mauna siya to ang buhaton. No? Kumbaga, depende mangun na siya sa mindsetting po, mga babe. So kung sige, taghuna-huna, ngayon anag, siguro ko, ngayon anag, siguro ko, mupod na ito ang mahimong karakter pag-abot sa panahon. So sa mga babe na tadi hanga gusto na mo tawag mag-advise sa ito ang letter sender karong hapon na si Babe Chacha, pwede na mong mutawag ha sa ito ang hotline sa 0969-333-0537. Ayan, nasa ito ang pikas linya, itong unang-unang caller karong hapon na, grabe. Kanang abtik pa dyan kayo ni sila sta ng abtik ba? Mayong hapon kanimo diha, babe.
1: Yes, hello, babe.
0: Maayong hapon.
2: You see.
0: Kumusta mga kaliha?
1: Actually, babe, okay ra kayo, babe.
0: Okay ra ka.
1: Asa ba? Kumusta mga babe?
0: Okay ra, biya. Pud ko, babe. Lumalaban pa rin sa buhay.
1: Ala, jing, babe. Laban lang, babe.
0: Oh, okay ra man ko, bisag way nagpangga.
1: Ay, nagpangga ni mo, babe. Ako, babe, andam kayo kumupangga ni mo, babe.
0: Oh, ba? Kabalo ka, babe, ka nang ingon na ba nila? Anda mo pangga. Kabalo ka, sinugdanan rabia daw na, babe.
1: Pero sa kwa, babe, gusto pag sinugdanan, babe, hantog-hantog, babe, andam niya po.
0: Aba, sinugdanan, hantog sa katapusan. Andam ko nga palang gaon. Kinsa ka itong pangalan? Kinsa to pa? Pangalan, babe?
1: Si Kyle, baby, babe.
0: Babe, Kyle, asa mang ka nakaplastar ka ron, babe, Kyle?
1: Dinira ko sa kwaan, babe. Dinira ko sa Bunawan, babe.
0: Bunawan, Ningdak ba yan sa Davao? Tama ba?
1: Yes, babe.
0: Aba. Taga Davao. Dabawin nyo lang po dahil ni si babe, Kyle. Babe,
1: ito,
0: Kyle.
1: Ito, babe. Nag-asa man ka, babe.
0: Hala, naminaw siya. Except, babe, huwag siya kabalo kung asa ko. Kasi una ko na yung muhambok ton ka ron. Nara ko diri sa Davao pud babe, no, XFM Davao, but naka-simulcast sa itong mga sister stations, Visayas and Mindanao. Di ra ka malain kung taga Davao ra pud ko?
1: Hindi,
0: duwa raman kayo, babe. Oh, no, gani. Ano mga pasalig sa mga lalaki, mingon og palanggaon, niya karoon nakabalo nga taga Davao, kulbaan.
1: Pero single pa ka, babe.
0: Secret para bibo. Babe, dili ako aning kaswa tampo atong taga-agpagtaga diri, babe, ha? Makulbaan taani. Babe, naminaw ka sa, ano, sa kining kinabuhi, no? Storya sa kinabuhi ni Babe Chacha. Unsa ba yung ika-advise sa iya, ha? Nga tungod lagi anab itong mga istorya sa palibot, and then naging mindset niya, niabot sa punto nga nagpasakit na siya og mga lalaki, and then karon hapit pag yun siya nun na panamastamasan tungod lagi kay ang tanaw sa iya, ha? Usa ka tanga, usa ka kinibitaw nga gitawag na tugway buot, ingon na, babe. Nga mga sakit nga mga storya, unsa yung ika-advise?
1: Para sa COVID, no? Siyempre, sa iya ko po, inahan ko, babe, grabe po kayo mga kuwan po yung inahan, babe.
0: Ang mga inahan, manggit, babe, yung mga grabe, manggit sila mga baba, no? Lupigan pa man ang M16 rifle, babe.
1: Manggit, babe. Lupig pa yung M16 niya, tatapit
0: din. Si mama din na to, babe. Si mama din na to. Dili dahil yung ana.
1: Dili man, babe. Dili man si mama na, babe. Mama na to, babe.
0: Dili ba? Kuan lang siya ka ng hilom-hilom lang siya.
1: Kuan naman, babe. Dili ba lang ingan akong mama, babe?
0: Pero kay ang mama ni Chacha, kay kuan man, Jody, grabe mang yod.
1: Dapat punta sa mama ang tani Chacha, babe. Pero kuan pununta ba? Nang dapat siya mo guide siyang anak na kuwan, ayawan na anak. Hindi kayo sige, yaw-yawan. Siyempre, unsa pagka, kuwan na pagka matkunog, matured na iyang anak. Kung permitin rin siya, sige, gingana, sige, yaw-yaw.
0: Masad.
1: Si Chacha po, siyempre, bataon po kayo, gisuguan kayo ni
0: Asin.
1: Asin, palit.
0: Hala, babe, makarelate ba ako, ana, babe? Ay. Sugo ko sa una og kuan, asin niya, bitsin ako napalit, naku si Angug ko.
2: Isi.
1: Blanco ba? Blanco muna ako na. Marami taong ka ng layo kay pangdungo
0: pa. Pero bata pa, mapagato. Apang batay buot at to, no?
1: Mga po, babe, kay siguro, bata pa mapagod siya. Siguro mag-mature na mag ang tao. Ang tao mang good, pag-abot sa pagkakuan na, mag-mature na mag-good.
0: Di ha, mag ginapaingon.
1: Pero ang saya lang po, gusto mo siya mag-mature, hindi. Like, kaya, gano'n niya lang pa...
0: Pero para sa imo ha, babe. Para sa imo ha, babe, ma-describe ba ka nga usa ka matured nga tao kung daghan kag uyab, ana, makaingon ba ta ana?
1: Dili pud din. Ginuang lang po ng daghangi kag uyab, ma-mature ka na. Dili man po, ikaw din mismo kapabag-o sa imong kaugalingon.
0: Ingon man daw sila, babe, nga experience man daw ang the best teacher.
1: Ambot lang, babe, kay... Dili mo ko yung anak, good day.
0: Aba, diha na po. Alsa bangko na po lagi na yung tanong.
1: Dapat masaya kay siya. Mag-mature na siya. Dalaga naman po siya. Tapos siya, magpapalit na siya pa-sexy. O ng mga kuwan. Talawa po niya ba kung nakampat ba yung ngaw? Ano ba? Nga, dili man po magbasi na kung nagkano ni mong uya, mag-mature ka. Talawa rin, hapit na kamalugusan noon ni Angkol.
0: Oo, si ano, si... Ay, si Angkol. Yeah.
1: Mapag, si Tatay Lando.
0: Si Tatay Lando, mapagsamantala po, no? Lami po kay kusiun ang bugan.
1: Pag nanasa po to, kay, siyempre, dalaga na ko ni. Ang kuhan ko sa iya, babe, is, kaya na yun na ang kuhan, babe, nga makigrelasyon o daghan-daghanon pa. Kay, dili man ta, kuhan po, dili ta magkuhan, baka mag-collect and select sa to ang kaugalingon.
0: Oh, okay. Grabe talaga mga terms si Babe. Ay, ka na mga may paingon ana pa nga mga klase sa collect and select pa, no?
1: Huwag nga ni Babes kay... Guwan mo kung Babes ka na...
0: Oh, sige. Kanang nga tininood na ni mga advice diha kay Murag. Nitingog na nga. Nitingog na nga tong background, babe. Ang tininood ni mga advice diha. Kanang makahinuklog na yun si, ano, si Cha-Cha ni Hangibati karon, no? Kay, dili man sa yung tuod nga permisyang inagaway buotog tanga. Pero ang kinibitang reaction or ang actions niya after siya naignanad to, di ba? So, ato siyang tudluan na, babe. Sige, tudluin na siya, babe, para di taka makusian.
1: Para sa mga babes, no, ikaw na Cha-Cha, minaw man ka, tanawa pa yung mong kaugalingon, ikaw na yung mismo makapabagoan akong angay baka nga way buot or mawala na siya mo ang imong pagkaway buot. E, ikaw na minagdala siya mong kaugalingon, ikaw, so ikaw ang mong decide na pagkuhan, pagpakita o pagpakita og maayo sa imuang kaugalingon, magkuan ba ka, magmatlo na ba ka sa mga pagkabata, ilin mo nga isip bata. Ilikayin na guna, ay patagag bilang ka, dalagan na ba ka. Imuaga, usab ba ang imuang sarili, ipagawas ang imuang pagka-mature, ana lang git.
0: Grab. Tininood yun yung iyahang tambag mga babe, no? Kanang ipagawas ang pagka...
1: Manambag ko, babe.
0: Otrong tao. Tinood yun na, no? Mogid na ang tinood, babe. Actually, ang mga kanang mga kusog kayo ng tambag, kanang mga maayo kayo manambag, labaw pag gita sila mga tambagun.
1: Mogid, babe.
0: Pero bitaw, babe, pila na din mo edad, babe?
1: Paano ko, baby? 37 ako, baby.
0: 27.
1: 37.
0: At 37. Ngayon, murag bata pa man imong tingog, babe. Murag, murag na pa sa mga 20s, ano.
1: Oh, hindi, 37 ako, babe.
0: 37.
1: Tingog lang na, babe. Tingog lang siguro na ikaw, babe, mga maalaan pa tangay nga ng edad.
0: Sana all. Ayan, babe, pwede ka magtanaw sa to ang Facebook Live, ha? Naka-live ta karon sa XFM Davao Katropa Digital na Facebook page para maka-follow po ka sa to ang page. Okay, amping diha, babe.
1: Yes, babe.
0: Masila kay gusto i-greet.
1: Shoutout sa ako, babe.
0: Sige, shoutout na na yung mga, ano diha, yung mga friends, relatives, mga loved ones, tanan, kompletuhan na siya.
1: Shoutout na yung kay Julius, mga taga-Pakibato District.
0: Kung
1: kay Miss G9, aka Cherry, taga-Agdao. Then kay Fatima igay Master Fugi.
0: Aba.
1: Then og kalara babe og sa mga naminaw sa imong programa babe.
0: Oo, oh, nga nung feeling na okay ka nang magkailhanay lang mo, no? Kanang, kamo nila Fatima, di ba? Murag feeling ko mga friends-friends lang kayo dito sa on-air.
1: Pagayon din.
0: Sana all. Ay, abit ako, thank you so much, babe. Sige, ito mo nakalimutan ako sa pangalan. Si Kyle, oh, di ba? Babe Kyle, thank you sa imuhang... tambag para kang babe chacha og sa imuhang oras sa gigayon ni gihatag diri sa XFM. Nalingaw ra pod ka babe.
2: Easy.
1: Babe?
0: Nalingaw ra pod ka.
1: Nalingaw ra pod ko si mo babe. Nalingaw ra pod ko sa programa.
0: Nalipay ko ka, nalingaw ka.
1: Siyempre, dati pa ako nalingaw si mo babe. Kuto pa tong sa putay.
0: Oh, putay sa gabi. Nagapaminaw dahi ka ato.
1: Nagapaminaw ko to, babe. Always kini ko nagapanawag sa mga ato gani.
0: Murag, dugay-dugay na mag-guto, oy. 3 years ago na mag-guto. So, nang yung mga butang, ang kinahanglan na to, kalimtan, bisag sakit sa tong dughan.
1: Ako, babe. Wala pag ko nakalimot ato, babe. Aba. Kung
0: bitaw, babe, thank you kayo, babe, ha, sa imong advice, sa imong time. Amping ka nuna, wala rin ba ko diya para ampingan ka? Katropa mo!
1: Exciting!
0: Lami mong kay exciting kay, ano man kayo, kanang tagling, di ba?
2: Easy, so, easy. Kanang,
0: tinong kayog tingog ba? Exciting! Oh! Ayan sa mga babe pa na ito diyan nga gusto mo tawag mag-tambag, mag-advise para sa tuang letter sender si Chacha Karon kinsa na ngayog tambag kung sa bayang buhato no kay Lando lagi. Ay, kinipos sa Thailando. Niyapod lagi ko si Un sa bagta. Ayan, sa mga i-save na ninyo daan diya, ito ang hotline ha, 0969-333-0537. Kung dili masulod inyohang tawag, babe, pwede mo mo-text para sa pag-paabot na sinyohang tambag. Another caller, good afternoon, babe. Kumusta ka diha? Asa ka naka-plastar?
3: Hello, good morning, DJ Zubrina.
0: Ganun, good morning. Asan ka pala ngayon?
3: Good afternoon, may
0: ka ng baby Sabrina. Oo, na baby na tag-ahat ani. Sana all mo baby na to.
3: Loud and clear ang iyong signal rin sa XFM Katrupa Digital Davao City. Kaya ila rin sa imo.
0: Asa man...
3: Nawag sila di awag. Saka?
0: Kinsa man nanawag nga wala kailan ako di ay?
3: Atong inawag.
0: Ano nawag ka ganina kay nakaila man to siya kaganina sa ako ah si Babe Kyle kay daan na siya nagapaminaw sa tuang putahe sa gabi.
3: Gani nga nung nungutana mo to siya nga tagaasa ka taron nga naman sa ICFM na Katrupa
0: Digital Davao City. Sige, easy. Kalma. Babe, unsa tong pangalan o gasa gani ka nakaplaster karon?
3: Sa Paragay, Sumbat, Pakimato District.
0: Ah, si Babe Julius, tama ba?
3: Oo.
0: Parang mag-ila-ila na gita din eh.
3: Pakibato, ganit ko.
0: Taga-Pakibato. Babe, unsa imong advice kay Babe Chacha? Nga nun ay naunsa man to iyahang kinabuhi, oy.
3: Ani, nanguyab ba siya daghan, no? Pagka, unya kay, para makuwando, para di na siya ingon o buhay buot, manguyab siya daghan, di siya kuyab. Dili man nga na nga kuhan yun. Ako ang advice ni mo siya, ayaw ingon nga manguyab gagdagan kay para mahimo kan di ka ay bot. Ikaw may natukalong kari mo. Ikaw may ikaw.
0: Nawa ang tingog ni Babe Julius.
2: Isi.
0: Babe Julius, asan ka na? San ka na napot? Nawala ang signal mo dyan. Sibo gamay, saka gamay, dras may punuan, oh. Oh! Wala, yun, wala, good siya. Okay, sige, ito. Try lang tawag balik, babe, ha? Magtubag taglaing call. Hello, good afternoon. Hello. Kamusta ka diha, babe? Ay, pinatay ang aking damdamin. Ayan. Babe, mayong udto sa mayong hapon kani mo diha babe. Asa ka naka-plaster? Sa tong pangalan? Hello. No. Ano wala wala ila mga tingog, babe?
4: Na ko dire.
0: Ay naara di ay naara di ay.
4: Lagi din si Bo.
0: Oo, asa ka naminaw karon babe og as kining unsa tong pangalan?
4: Sa station
0: ninyo
4: sa XFM Cebu.
0: XFM Cebu. Oy, good afternoon. Mga may hapon na sa mga babe natin dito sa Cebu.
4: DJRC.
0: Mm-mm. Murag na dunggan tika. Last caller ata kaniya sa last niya nga na pag on air, no?
4: XFM from Dalaget.
0: Yes, oh, di ba? Alam ko, no? Babe, oh, unsa tong pangalan, babe?
4: Miss M from Dalaget.
0: Si Miss M. Oo, tama, si Miss M pala yun. Miss M, nadunggan ako kung paano ka mo advice, no, sa mga previews na mga letter senders na to.
4: Palayo ko sa monitor kay delay na gyang kuan.
0: Oo, delay kay monitor. Medyo layo manggutan nata diri sa Davao, no. So naka simulcast lang karon ang XFM Cebu. So medyo na siya'y mga 3 minute delay, dili lang ko sure. But unsa ba ka tong i-advise, no, kanang pang malakas ang advice nimo para sa tuang letter sender karon.
4: Para sa ako, murag na man siya buot kay kung wala pa siya buot dili unta mahunong tong i-attend man siya grip at tong tigon. O, gihailan siya kwarta na siya buot o lang usahay murag maayong siguro ipakonsulta kay murag na ni siya murag di ko ka-explain na na. Mm-hmm. Pero mas lindot nga ang psychiatrist mo. Di na taingon nga buang siya, di man siya buang. Mm-hmm. Kaya kung wapas siya sa saktong pangunaw na, di na niya mababagan ang tao nga gusto mo rin niya.
0: Oo.
4: Oo. Ako alam niya, mangunta na siya kung asa ang pwedeng mag...
0: Nawala si Miss M.
4: Mm-hmm.
0: Ayan. Oh.
4: Sila rasat ang nakasabot.
0: Baga, mag-seek siya o kaning, kaning help from professionals or health professionals, Miss M.
4: Then sa iyong pangutana, pwede ba niya mareklamo? Dili na pwede kay 2 years naman. Yawa man sa tunay na yun.
0: Mm-hmm.
4: Maulat ako.
0: May mo advice.
4: Didi Abid Sabrina. Sigan, kaya salamat din pwede mo request.
0: Sige, sige, babe. Ano sa iyong request?
4: Paan nga lang, I can't say goodbye to you.
0: I can't say, grabe, kay kisa mo na ni mo i-dedicate na imuhang I can't say goodbye to you.
4: Ako nang ito yun naman ni Gino Gabriel,
0: tagal gihonan
4: ni
0: Gros. I can't say goodbye to you. Ito siya ang pangitaon. Ang nagkanta si Helen, ready. Tama ba?
4: Yes, Sabrina. Ganding salamat.
0: Para sa imuha, mahal sa kinabuhi, tama ba? Sana all. I can't say goodbye to you. Dapat napod ko yung unanano ka na. Ano ko'y dedikitan ba sa ko ang kanta na ano ka nang tukso layuan mo. Tukso layuan mo ako. Pwede ba na?
5: Tukso layuan mo ako.
0: Pwede ko magdedikit. Okay. Grabe sa dedikit. Miss M, thank you kayo sa imuhang time. Gihatag sa XFM. Mag sa imong advice kay Babe Chacha.
4: Yeah. Yes, Babe Sabrina.
0: Amping diha ka nun,
4: nai. Exciting.
0: Ayan. Oo, katropa mo. Exciting. Grabe ang energy sa to, mga babe. No, naka Zantone Gold Coffee Mix ni sila karon mga babe. Ay. Alam nga, sila na magdidik. Grabe sa didikit. Magdidikit ko og song. Ako ang kanta para sa ko ang mga tukso, mga temptasyon, palayo kamo kanunay. Ito mga babe. Alas 2:47 na mga babe sa kahaponon. Og mo naging siguro ni ang panahon nga ako na po na muhatag og tambag mo kay ato ang manggong ginatanaw ang oras mga babe. Basig mapigado na punta. Kay kabalubi ang mga niya itong tambag usahay. Kanang pinaghandaan nato ni mga 5 days ago. mga 5 days po ako naghanda para sa ating kaninga tambag sa suwatampo nga itong nadawat karon. So atangin ninyo mga 10 minutes. Nga tambag ni sa mga babe. Kay matod palagi daw ni Madam Lucy Dayadas. Ama ba? Diba ko makasabaan ni Madam Lucy sa iyahang apelyedo ani? wala ba na torture ihang apelyedo? Matod pa niya kay pang ano daw kay ko kanang pang basta dugay daw kay kumuhuman og tambag. Muna to nang hinahinayan mga babe nga to ang tambag para sa to ang letter sender karong hapuna. Grabe man atake sa to ang tambag. Kanang pang ano man kayo oy. Kanang pangkaraan kayo ang ato ang atake mga babe no. Sige lang. Kay mo out of reach kaayo ang babe cha no kabalo ka babe samtang naminaw ko sa imong istorya. Nakaingon jud ko nga hala nakarelate ko. Kay somehow ingon ana pud ko katanga. As in. Ingon kay ko kaganina, di ba? Muraga last, ano pa siguro to? Muraga high school ata. Ako gisugo, gihapon kong asin ang akong gipalit. Bit sin. So, nakaingon dyan ko ganina. Hala! Sounds family. Oh, sounds family ka. Wait, ano? So, samtang namino ko, kanang nakaingon ko bang makarelate ko somehow. Oh, makarelate ko, maka-feel na ko kung sa gid ang kanay mo hang gibati karon no kanang dugay na nimo gidala-dala nga murag gi-judge ka na sa tibuok kalibutan. Gi-judge ka na sa mga tawo nga nakapalibot sa imo even imong family, imong mama nga imbis unta moy mo guide sa imo hang cha magtarong ka ingon ani imong buhaton my dear pero dahil naman good sa unang panahon ingon ani bukbukon gyud ka no kanang pag magdinungol gani ka or kanang di ka kabalo or tinanga kabukbukon. Karon mang good kay my dear, it's not like that. No, this is how you do it. Mga ganon na mang good ang atake. But anyway, no, so kanang pirmi ka tawgon nga walay buot, tanga or kanang di ka kabalo maghunahuna. No, I know for sure makaapekto na siya no sa usa ka tao. Labi na kung sukad gyud pagkabata pa mo na ato ang pirming madungog. Gani, usahay, kung pirmi nato madungog kini nga mga negative na mga butang, nga feeling nato mo'y mo-define sa tuang pagkatao. Magsugod ta og tuo ana mga babe, no? Sa, dili lang ako ha, but I know for sure na apoy mga namino karon. Kung unsa bitaw nang masilsil sa tuang alimpatakan, ma-mindset nato ba? Or kanang ma-condition atong mind na ingon ani gid siguro ko somehow bitaw magsugod na tagtuo nga ingon ani gid ay siguro ko og sa dihang mutuo na taana babe mahimo na nato na siyang buhaton no nga mga desisyon nga mo lead sa tuo nga mabuhat inoon tong mga butang nga wala na hinuon ni align. Baga mahimo na to ang buhato ng mga desisyon nga dili na sakto, no? Kay gusto lagi nato somehow nga mapamatud-an sa atong kaugalingon sa ubang tao nga dili tinud ang ilahang gisulti. Mo siguro pod nasabtan ako nga nakaabot ka sa punto no nga kanang nagunahuna ka nga basig malahi ilang pagtan-aw kung daghan ka og uyab. It's not like that my dear. Pinagi sa pagbuhat nimo ato nga daghan kag giuyab, daghan kag napasakitan, you thought na imuhang mausab ilang pananaw sa imog, makay sa mature na gini siya kay daghan siya guyab. Dili ingon ana my dear. No? Walang ganon. Ang nahitabo na hinoon, nausab na gini hinoon ng ilang pagtanaw sa imo. Instead na maging instead nga respetuon ka, muraga na shift na hinuon sa punto nga nawala ang ilang respeto sa imo. Cha-cha, isa lang po ako maingon. Ang tinuod, no, ang bilis sa usa ka tao, makita na siya sa iyang pagrespeto sa iyang kaugalingon. No, kini ato ang self-respect. Sa ato ang mga desisyon sa pang-adlaw-adlaw o sa pag-atubang nato sa kinabuhi, bisan unsa pa na siya kalisod. Ingon ana na siya makita no, ang bilis sa usa ka tao. Sa latter part, no, katong bahin sa imuhang Noylando, nasakitan pod ko, no, bahin na tong istorya nga nahitabo ka to. Dili lalimpod nga makaagitaw gingon na nga situation, hulgaon, pugson, no, kanang panamastamasan. kana bitong ni mga oportunista kayo ng mga tao, siguro nakita nilang imong kahuyang o ilahatong gigamit against you.

0: dili lang ikaw ang nabutang sa inyo na ang sitwasyon. I know some and I even experienced that myself, babe cha-cha. No? So, dili lalim. Ug usahay, bisan nilabay na ang dugay ng mga panahon, mubalik gihapon na sa tuwang huna-huna. Magbalik-balik gihapon na, labi na kung wala na to na siya na-address o taro. So, normal lang na masakitan gihapon ka kung mahinumduman mo to. Normal lang ang mangutana gihapon ka kung anong hangtod karon na agihapon ang imuhang kahadlok, kabalaka, kasuko. Okay, bisan pa man for others, gamay kaayo to siyang problema, pero para sa uban pod, para sa imuha, dili to sayon imong naagian. Pero isa lang po na kayo pahinomdom na wala po kay sala, no, sa nahitabo. Bisan pa man, og maingon sila nga, consequence na siya sa imuhang action, nga na naka-trigger ka sa uban, tungod sa imuhang binuhatan, ayo i-blame imuhang self. Na dili tungod sa imuhang kapakyas, no, sa kanalaging giingon nila nga walay buot. Na doon na po sila katungod nga muhimo ana sa imuha, kanang pagpangabuso sa imuha. So sa legal nga ano...
1: 95.9. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santon Plus Gold, 3 times a day, na-feel na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-start.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
7: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM. Exciting.

0: XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
2: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatigda na ako sir nga ninggamay ang bukol o niya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang yun mo sa Santron. Maayog yun, epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
3: Santron Plus Gold.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santron Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santron Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santron Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
0: Santron Plus Gold.
5: Ako si Andrew, ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Santron Plus Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santron Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santron Plus Gold.
0: Santron Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santron

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with Elul Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elul Year. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Elul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro.
7: X.
5: XFM.
7: FM.
6: Exciting bro.
7: XFM.
8: Exciting.
9: This is how we do it.
10: Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
11: Yes! Yes!
10: XFM. General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
12: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
10: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits.

0: FM.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Aileen o sa Kasals Clare Tibok Adlaw nga tindo. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santol Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, katong wala pa kung naminaw og XFM. Tawgon ko nilang bayot.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Pang? Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot na yung kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor tulon pag kabulan wala kakabayan?
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting!
6: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

Ako si Aileen, usa ka sa sclerotibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santum Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.

0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM
2: Santo Basco.
3: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na kag inamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi og regular pod ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpanya og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI og regular na pod ang akong menstruation. Epektibo gyud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Ania na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka maminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pero karon, sukad na ka maminaw ko og XFM! Weh!
8: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
7: Pag-uha diya! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Pwe! Makalagot! Exciting, eh?
1: X.
6: XFM.
1: FM.
7: Grabe naman ang exciting, oy!
2: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
9: Exciting!

0: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sa kanyang namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banding pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pemuligin.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: It's 18.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Santo Plus. Ang ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni mama, nagingi na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pagstand.
0: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: X.

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Yan ang mga balatian. Tungod kay mupakusog, Coffee Mix, ang kape nga dili lang benefits. Santo ka.
1: Paminawon.
2: Sako sa siyudad sa Malaybalay. Sako kabal-habal driver. Kulintayt pa. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Yerman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Visionix Plus Capsule kay kasi makatabag ni sinyo.
1: Plus, ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika.
3: A violation of Republic Act Number 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: ba abot nako?
1: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
0: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
1: Ipa wala. Pero ako naa.
2: Ha

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM.

0: 95.9
1: XFM.
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ako ginamag soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santo Blas Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santo Blas Gold.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, na yung gamugot mo na imong dagway.
2: Ah, oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
1: Nga naman.
2: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.

0: tingnan nga to itong mga anak?
1: O sige! O ano kaya ni gusto nimo?
0: O sige! Kung tungaw na to itong mga anak, ako ang gwapo o ako ang gwapa.
1: Eh, bagaan ni mong naong uy, piliyon pa yun ang dili mo ah. Ha?
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen. XFM.

Higala, kumusta? Mayong gabi or mayong hapon kaninyong tanan? Mayong gabi, no? Kaninyong tanan, mga katropa, mga kasilinganan, mga kahigalaan, mga kaparintihan. Sa asang bahina ka man karon na himutang. Ato nga gipanghinaot nga nini mga orasa, ato agi pon nga nabatnan ang kapiskay kabaskog sa ato ang mga panglawas. Well, nindapit sa kagabion, Brother Junard, ikunar gihapon makig-uban kaninyo hangtod gihapon taon niyang alas 7 nindapit sa kagabion. O kasama sa gihapon mga kaigsunan, ato gihapong hisgutan ang mga butang nga dunay dako kayo nga kalambigitan sa ikalambo sa ato ang lawas nun, utok nun o espirituhan nun nga pag-uswag. Live ta karon ninyo madunggan, Dennis 89.1 XFM Dabao. Ato nga ginatimbaya o ginapaabot ang ato ang mga pagtimbaya, mga kaigsunan, labi na yun sa mga kasilinganan o ato ang mga kahigalaan nga naka-tune in karon din ha sa may XFM. Jinsan, good evening and happy listening kaninyong tanan. Makaingon yun taga, praise the Lord, hallelujah, no? Bless the Lord, oh my soul. Ogar, mayo nga pagpaminaw sabog may gabi sa to ang mga listener nga naa karon din ha sa may Tagum City, lahos na dito sa may Mati, no? Ato nga gitimbaya ang ato ang mga staff, mga technician, labi na gid sa to ang kinakusgang manager na sa may Tagum, no? Sir Arnel Cortez. Mayong gabi sa inyo hang tanan din ha. God bless sa inyo ha. O ga siyempre ni po ni paulahi ang ato ang mga staff din ni sa XFM Davao. Kauban na to karon si Sir Jeff. Sir Jeffrey, no? Na kauban na to Sir Jeffrey karon. Kauban po si Sir Marvin. Bragmingaw kay mi din he. Kay pilara mi kabok din he karon. Na aga daghan kayo nga salamat usab. O ga sa inyo nga pagsunod o pagpaminaw, labi na gyud sa to ang mga listeners and viewers ina sa may Marilog District. Praise the Lord jud kayo tungod kay nagian na gyud one way lane na ang kondisyon or kahimtang din ha sa may Marahan. Magian na gyud tungod gyud no nga karga sa kakanaog sa imuhang kargamento. Nya amping-amping yun ta kanunay mga kaigsunan tungod kay kaganina raba na kasi natin napuntag nga di man kayo hinoon ko sa pagkaog of it. Mayong pagbiyahe. Okay, so mauni mga kaigsunan, no, ang ato ang programa karon ng tingog sa reformasyon. Gimugna gyapon ni siya, no? Gituyo ni siya pagmugna alang sa pagdasig, pagpahinomdom kanimo, higala o gigsoon nga nagapaminaw karon nga sa ato ang kinabuhi kaakib ang espiritual nga ayaw ginaog kalimti ibutang na to sa to mga hunahona sa to ang mga no? Dili murag wala tay kalinaw, wala tay peace of mind na binagyod kung wala tay Ginoo sa to ang kaugalingon, na binagyod sa matag pamilya, no? Atong hinumduman ka ng minsay sa awit nga when Jesus in the family, happy happy home. So muna nga ibutang na to sa to nga si Kristo sa to ang pamilya, labi na gyud sa to ang pagtrabaho atong ioban, sa to ang paglakaw ato ang ioban, kung asa man ta nga mga transaction, mga kaigsoonan, unsa man ang atong ginahimo sa uma ba, sa office work ba, o bisan unsa nga mga online transaction, mga kaigsoonan. Please don't forget, no, usa ni siya ka pagpahinumdom alang kanatong tanan nga atong ibutang kanunay ang Ginoo sa ato ang matag usa ka mga hunahuna tungod kay siya mo ina-guide, nagtudlo, nagpahinumdom kanimo kung unsay angay nimong buhaton o nagtudlo, kung unsay angay natong pilion sa pagpili sa maayo o pagsalikway sa daotan. Maayong gabi, usab, sa ato ang mga kaigsoon.

Kristo kung unsa ang maayo or unsa ang pwedeng buhaton, labi na gyud kung adlaw ang ipapahulay ang imuhang isgotan. Karon, balik ta sa usa ka pagtulon-an nga gilapas ni Ginoong Hesukristo or iyang gibungkag ang kasuguan. Sa ako nang gikaingundaan kagaya ng mga kaigsonan, usan niya siya ka direct nga mi contradict sa sulat sa Matthew Kapitulo 5 versikulo 17 hangtod na sa 18. Na, muna nga kung ikaw unsa gaha no, kung ikaw may pangutan-on ni mga orasa unsa gaha ang imuhang ikaingon? Na unsa pod gaha ang imo mga opinion, unsa imo mga suggestion or unsa imo mga panlantaw interpretation mahitungod ani nga ato ang gihisgutan karon. Now, atong testingan sa pagbasa ang nasulat sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 17, mga kaigsoonan. Ang kininga pulong is mismo si Ginoong Hesukristo mo'y militok ani. No? Usbon ako, kininga pulong, mga kaigsoonan, mismo si Ginoong Hesukristo mibungat ani. O sa iyang gingon, dili kamo magunahon na nga ako miani sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna. No, wala ako muanhi alang sa pagbungkag kundili aron sa pagtuman. Okay? Dini sa tapos ta kadali. Sa to alang sa tuang kasayuran usa sa mga katuyuan sa pagani ni Ginoong Hesukristo ibabaw nini nga kalibutan is paghatag og tino, klaro og insakto nga pamaagi sa pagsunod og pagtuman sa balaod sa Ginoo. O gani, usa sa iyang pinakaunang statement sa maong versikulo, ayaw daw, dili daw kita magunahon na nga mianhi siya sa pagbungkag sa kasuguan. Una, ikaduha sa mga manalagna. Kay sumala pa niya, wala daw siya mianhi alang sa pagbungkag, kundili aron sa pagtuman. Sa 18, kaysa pagkamato, nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan, bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. Take note mga kaigsoonan, inighangad nimo karon, inoon, ngit-ngit man, inighangad nimo, makita pag ang imong langit, lantawa, hinumdumi ang giingon sa Ginoo. Nga mas mahanaw pa man ang langit ug ang yuta kaysa walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit bisan usa ka tulpok. Kung sa tua wala na ni pulosoy katuldok na gud pwede ganita di magtuldok no sa tuang sentence wala gay kamakama diretso-diretso na gani ang imuhang pagsulat. Pero gitagaan ni siya og dako kaayong bili nga to ni Ginoong Hesukristo o gigamit niya kini ingon nga ilustrasyon nga mahano pamanggani ang langit ug ang yuta og walay pagkasayloan bisag kudlit ni tulpok. Usbon ako ha, bisan kudlit bisan usak ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Disclaimer lang mga kaigsunan, kini pagpasabot lang nga kita wala ta nagtudlo nga pinagi sa pagtuman nimo sa balaod sa Ginoo mo nay basihan para ikaw luwason. Kundili pinagi pud si imong pagsupak sa balaod sa Ginoo mao pud na siya'y istandarte o basihan sa Ginoo nga ikaw paga hukman. Kay kung magto buka sa balay hukmanan mao man gamiton no sa Ginoo nga oy dinhi ka nakalapas kapatay ka o hukman pud ka pinagi sa pinasikad sa kung unsang nasulat sa balaod. Kung walay balaod, ay siyempre, klaro kayo nga wala gyoy kay nalapas. Bura gubitaw diya sa highway, nga parking ka bisag asang, pagway nakabutang nga signboard nga no parking out anytime, anywhere. No? Pwede kang parking. Pero nakabutang nga ni din na ang usa ka signage. Ana din na sa may Uyanggurin, daghan kayong signage din na. Butang na din na nga no parking, nga tisingin parking. Simpre, ticket na yung kalargo. Unya,
obligado kang muhatag sa imuhang penalty. Bayad din kadto City Hall. So inana ka simple mga kaigsoonan nga angay nako nga ipasabot sa inyo ha. Or nakasabot naman ta ato lang ipahinumdom nga si Ginoong Jesucristo is pinaka simple nga statement nga iyang gihatag sumala pa sa sulat sa Mateo kapitulo 20 Mateo 5 no 17 hangtod 18. Labi na gyud sa ato mga listeners dina sa may patag no or dina sa may kampo ono. Shout out nimo kang Toing Soon, Brother GC Kasantaw. May gabi, may pagpaminaw kanimo din ha. Sa mga lectioner atong gisgutan karon. Nga usa ka sayop nga deklarasyon nga motudlo ta nga dili na binding ang balaod sa Ginoo sa ato ang panahon karon. Dili na sa existence sa ato ang panahon karon. O gani usa ka butang nga buhi nga pagpamatuod nga ang balaod sa Ginoo mao pay gigamit ingon nga batakang balaod sa ato ang panggobyerno karon unsa man lang mga gipang trial karon no usa sa mga estandarte or basihan nga gigamit nila is pag mangawat ka sa kabal ng bayan no pag mangurap ka na kay kaso nga Flander dawat kag mga suhol. Siyempre, ang balaod, mugukod sa imuha. No? Bantay na ito mga kaigsunan, kaya ang napulo kasogo sa akong ikayong gabi, gitawag na sa law of protection. Karon, ikaduha niya ana is law of freedom. No? Kung sunod ka, gawas nun ka. No? Gawas nun ka sa imuha nga kinabuhi. Inigawas ni mo sa balay, di ka burag kawatan. Inigsulod ni mo, burag di po ka kawatan. Bantay mo ng kawatan. Na muglingi-lingi daan ayha mo gawas kay basig na ay nagtan-aw no basig na ay nag robing-robing nagpahipi na no basig na ay nag hupo-hupo din ha mo na nga dili malinaw nang imong kinabuhi mga kaigsoon kung wala kay balaod nga gisunod kay ang balaod is a law or ang Ginoo is God of order but ipasabot gusto niya nga hanay testing dia sa may bangkal na traffic light din ha. Pag walay traffic light mga kaigsoonan, dili ma-organize ang dagan sa tropiko, no, sa traffic. And then ala iya-iyahay na lag palusot, iya-iyahay lag diskarte. Gubot pag lukot kung ang uban may pasultion. Pero pag dunay law and order or rules and regulation mga kaigsoonan, din makita nimo ang hanay, hapsay kay kuan man ka ng imo ako man na pag human sa imo aw ako na pod or imo ako ila kay basig na intersection ba no musulod ka ikaw una mo left turn mo left right na no liko ka sa right di ay no so mo na nga ang Ginoo mga kaigsoonan subay pa sa tuwa nga gisaysay is the God of order gusto niya nga hanay. But ako ipasabot mga kaigsunan, kita or kami, wala may nagtudlo nga pinagi sa pagtuma na tos na pulo ko sogo, muna'y basihan nga kita luwason. No, maluwas ta, pinagi kang Ginoong Jesucristo, bugtong ngalan nga nasulat, no? Or bugtong ngalan nga gihatag, ibabaw sa langit. Ang ngalan ni Ginoong Jesucristo, nga mo'y makaluwas ka nimo. Karon, sadyang kita or ikaw luwasonon, maluwas ta pinaagi sa pagsunod o pagtuman sa kung unsa ang gisulti ni Ginoong Jesucristo. Dili lang kutob sa ngalan. Dili lang kutob kung pag-ingon niya nga, Ginoon, sa may akong buhaton, aron mabat na lang ko ang kinabuhi, nga wala'y katapusan. Eh simpre, pag-ingon ni Ginoong Jesucristo nga tumana ang sugo, ikaw po nga nangayo o tambag, usa sa imuhang katungdanan is pagsunod sa tambag nga imuhang gipangayo. Once gani nga ang tao mangayo siya og tambag, nagpasabot na siya, nangayon na siya guidance. But ipasabot, dunay mga butang nga iyang gikalibgan, dunay mga butang nga dili kanya matugkad, nahanglan siya og guidance. Muna nga sa tuwa mga kigsunan, dili ta makaingon nga unsa na gyud ka makinaadmanon, unsa na gyud ka taas ang ato ang naabot kung mayingon ka knowledgeable na jud kayo. Remember, no? Nga tao lang ta.
Doon ay kinutoba ng ato ang panlantaw, ang ato ang unahona, ang ato ang mga pamalanse, ang ato ang mga desisyon pwedeng masayop. Muna nga, agto ka sa mga men of experience, mga tana ta dito. Nate problema, Brad, na wala gibalaod. Siyempre, agto rin ta sa ato ang textbook. Ang ato ang itawag na to og, say, tawag, ane, balaang kasulatan, mga kaigsunan, orang ato ang manual. Agto rin ta dito. Pag imo ang locate din ha, ngayon nga, oy, wala man daw ningon si Kristo nga iyang bungkagon ang kasuguan. Yan eh, pagay siya aron sa pagtatuman ni ini. Kay bisan gani, napagani ng langit og yuta, buti pasabot, dun ay gitawag na to continuation sa pagsunod nga matuman na ang tanan. Gikan sa tagna, kina matuman. No? Kung magto ka sa prophecy mga kaigsunan, ang tagna nga si Kristo dunay bata no nga mapakatao paganlag Emmanuel no paganlag Jesus siya may magaluwas sa iyang lungsod no? Dunay mga prophecy dunay prophecy sa iyang kinabuhi unsa iyang kaonon no unsa ang iyang lifestyle mga kaigsoonan niya dunay prophecy nga mamatay siya para sa tibuok katawhan way gipili ikaw ug ako apil ka ana igala og igsoon no karon ano to ta kinanglan ato maklaro mga kaigsoonan tungod kay duna po yung mga pagtulon-an di man po nato ma ilikayan nga doon na po yung mga interpretation sa balaang kasulatan na bisan gani kita no usahay laom na kaayo nga mga pulong nga nasulat sa balaang kasulatan nga maglisod ta og tugkad pero pasalamat po ta sa balaang espiritu nga may mugiya sa ato ah. Now, ang nga tumasabtan mga kaigsuunan nga si Ginoong Hesukristo wala niya o wala siya muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Gani, iya paning gipalawman pag-ayo saibot pasabot kanang iya panging gitagaan og o iya pang gipabroad ba gipa lapnag pa niya ang kahulugan sa matag kasuguan nga nasulat sa balaang kasulatan. Kung mulaktaw ka sa Matthew Kapitulo 5 versikulo 21 mga kaigsuunan doon lang may Biblia din ha pwede nyo na pagabasahon Matthew 5 versikulo 21. Nangingon, hingdonggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka magpatay. Take note, kanang word nga dili ka magpatay, nasulat ni siya sa Exodo 20. Usa ni siya sa napulo kasugo. Si Ginoong Hesukristo mismo nag-ingon nga hingdonggan ninyo nga ginaingon sa karaan, dili ka magpatay. Og bisan kinsa nga magapatay, mahiagom sa paghukom. Apan ako magaingon kaninyo nga ang tanang nagapanuyo sa iyang igsuon sa walay hinungdan mahiagom sa paghukom og bisan kinsa nga magingon sa iyang igsuon kwanggol mahiagom sa Sanhedrin og bisan kinsa nga magingon buang ka mahiagom sa inferno sa kalayo. Okay, so take note mga kaigsuon kay dun ay mga sakit nga mga pulong din he. Doon ay mga below the belt nga mga pulong nga pwede na itong ginagamit matag-adlaw labi na yun na ata sa ilalom sa kasuko. No? Dili mo makontrol ang imuhang kaugalingon, ana. Tungod kay under man ka sa imuhang emosyon. Suko, nagugkay ka. No? Karon makabungat na ka o mga sakit nga mga pulong kanyang kwanggol. No? Yung ngayon nga buang ka, no? Buang maning bataan eh. No? Buang man siguro ka. Kana nga mga pulong, mga kaigsoonan, bantayin na. Tungod kay Duna kay Tulubagon ana. No? Duna kay Tulubagon ana. Kay ang pulong mga kaigsoonan, bantayin na to niya kay Samarabani siya sa duhay sulab nga motdulot bisan pa sa pinakauyukan. Sa imuhang kasing-kasing, wala man ka gibunalan, wala ka gilaparo. Gisultihan ka og sakit nga pulong nga midulot gyud sa imuhang pagkatao nga gani ang uban matandog gani ang garbo no mo na nga
Bantayan na ito mga kagigsunan kay pwedeng gamitin na ito ingon nga hinagiban ang ato ang mga sinultihan, ang ato mga pinulungan. Nagbantay-bantay na ang inyo mga ngabel. No? I-try o consider kung makaayo ba ni ang ako ang ilitok karon or ako na lang yung pugnan. No? Kaya nga naman, si Ginoong Hesukristo lagi nagpasabot nga bisan kinsa lagi nga magsulti o mga dili maayo. Ato na lang itibo, dili maayo nga mga pulong. Sakit nga mga pulong, no? Ang uban pa kung sa boxing pa, below the belt naman ka. No? Wala naman ka, na sobra na ba? Yeah. Muna nga, kinidi ay nga mga pulong mga kaigsoonan under ni siya sa kategory sa dili ka magpatay. No? Ang pagpatay mga kaigsoonan, dili na kinahanglan nga posilon ni mo, dunggabon ni mo, para ma-charge ka, nagpatay ka. Sa mata sa Ginoo ha, pero kay diri manggod sa kalibutan o no, sa tuwa nga panggobyerno, wala manggod po yung napriso nga na iniingon nga kuanggol. No? Wala po iniingon na, why napriso nga ginagbuang ka? Wala pa mo ko nakakita, ang putangga kung doon na ba tayo, doon na ba yung konstitusyon mo na o si tawag anak, no? Doon na ba yung roles anak mga kaigsoonan? Doon na ba yung Republic Act? Hinoon, doon ay mga na ay nasulat sa Republic Act na to nga gitaw ito o bullying. Kanang sulti ka o dili maayo nga pulong nga to sa imong isig katao. Siguro na ana, no, na ay akta Republika nga nasulat ana mga kaigsunan. Pero balik ta, kung dito ta sa Ginoo, unsa ang gusto nga ipaabot nga nganhi ka na to? No? Kung sa'y gusto ipaabot ni Kristo, alang ka na to sa to ang panahon karon. Ang karaan lagi nagingon, wala giwala, no? Wala gi-erase, wala gani gi-amindahan, kundili gidungagan pagyod o lawom nga pagpasabot. Nga ang pagpatay di mga kaigsoonan, wala lang ni siya nagpasabot o dili lang ni kutob sa pagpatay physically. Nga to sa imuhang isikataw, kundili ang paghisgot po di ay o mga dili maayo nga mga pulong. Like for example, kwanggol, no? Like ang sunod buang ka nya kinira pa nga mga bad words nga imong ilitok. Sumala pa dinhi mahiagom do kuno ka sa Sanhedrin. Now, ang Sanhedrin mga kaigsoonan or gitaw na to og kanang higher level sa religious organization, no? Higher rank na ni sila. Kung sa office pa ni pa, sa offices pa ni is higher office na ni, dito ka lateralon, dito ka hashasan, dito ka dadon, dito ka questionon, no? Nganong nakasulti man ka ni, nganong imo maning gisultihan, kabalo ba ka nga, sa mara nga imo ning gipatay, no? Tungod kay nawala ang iyang moral nga pagkatao, no? Nawalaan siya pagsalig sa iyang kaugalingon. Muna nga mag, pag-ingon pagyod nga ang ikaduha ka nang buang ka mahiagob daw kuno kana sa imperno sa kalayo. Nya kinsa man gud sa ato akaron nga gustong maimperno nga sakit man gani lang mapaso. Muna nga let us be careful in every words that we utter. Dunay mga pulong atong ginalitok. Bantay eh. No? Muna gingon nga think 7 times. No, before ni mo na siya isulti, before ni mo na ibungat, before ni ka mo brought out ana, think wisely. Huna-huna as makapito. Pag di nagay makaayo, aw pugngin na. No? Labi na yun kung di po makaayo sa imuhang pagkatao. No? Yeah, may unta nga, kana siya ba? Tiguang naman unta, pero huwag mong niya po'y batasan. Nga po'y buot mga istorya. Burag wa kasabot siya ang istorya. No? O sana siya ka mga butang, mga kaigsunan nga, angin na to nga i-consider. Tungod kay si Ginoong Hesukristo nagpasabot nga ayaw ana. No, ayaw ana. Ayaw gamita ang mga pulong nga iyang gisulti din he. No? Kay under na siya sa kategory nga dili ka magpatay. Sunod, unsay giingon din he, hinunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka manapaw. Apan ako nagaingon kaninyo nga tanan ka to nagatanaw sa usa ka babaye sa pagkaibog kaniya nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing ikaw mismo.
So, bot ipasabot nga under yapon siya sa usa sa napulo kasugo mga kaigsunan ang word nga dili ka manapaw. Unya, combination biya ni siya sa duha kasugo. Dili pug ka maibog. No? Sa diha daw naibog ka, ni commit ka og pagpanapaw sa imuhang nga kasing-kasing. No? Tungod kay siguro wala may problema nga mo appreciate ka. Siyempre, naaman tayo mata, makatanaw man ta. Pero kana bitong ang imong panlantaw burag ni burag x-ray bitaw nga ni labdas bitaw sa pagkatao sa imong gitanaw. Both party ni siya, vice versa, lalaki man ni or babaye. Lagi palag gipalaw man sa Ginoo mga kaigsunan nga ang kanang gitawag og pagpanapaw usa ka ka lalaki or usa ka ka babaye, bisag nagtan-aw lang ka, wala na ka, wala tay gitawag og physical contact, wala mo nagkuyog, wala mo nagila, ang imuha lang is for your eyes only lang, no, mo bitaw na nga for your eyes only lang, tama lang sa imong paglantaw. Pero gibutang ni mo si imong kasing-kasing, unya duna na kay mga bad imagination, mga laway na kayo nga mga una-una, din maunay ginapalikayan sa Ginoo mga kaigsunan. Ang pwede siguro, purag appreciation, no? Pwede tayo ma-appreciate nga to sa usa ka binuhat, no? Kaya nga tayo, gwapaha ginaniya, ay. Ang mga lalaki po, mingon po siya, ang mga babae po, mingon po, gwapuhan, yung kayo ko na sa iya, no? Appreciate yung kayo ko na sa iya. Labi na yun kung buotan pag yun, ha? Pero, nung ka nga sa imuhang kaugalingon mga kaigsunan, kung sa Tagalog pa, doon na kay pagnanasa. Sa may Bisaya, gana, no? Doon na kay, sa ilay na gusto ba? Or doon na kay, basta sa Tagalog na mga kaigsunan, kamuna isabot, no? Doon na kay pagnanasa, no? Doon ay mga daotang plano mga kaigsunan. Muna nga, kining ato ang gitun-an karon bisag mubo lang ni siya, pero nagpukaw ni sa ato ang atensyon nga ang matag balaod diay sa napulo kasugo nga existing og binding usab sa ato ang panahon karon nga gigamit ingon nga estandarte para pag tan-aw or pag hukom sa tao maayo ba or daotan, no, ang napulo kasugo, ang matag detalye, matag usa ka sugo, nagkahulugan kini siya o nagsanga, doon na siya sanga, no? Matag usa ka sugo, nagsanga-sanga po ni siya. Muna to itong gisgutan ka ganina. Duha lang ganito, no? Duha pa lang ganito. No? Nga, ang pagpatay, wala na siya nagkahulugan nga, imuang physically nga patay. Nawala siyang kinabuhi, bisag buhi pa na siya mga kaigsunan, pero imong gisultihan og mga dili maayo nga mga pulong, makapasakit nga mga pulong, sama ra na siya nga nagpatay ka, no, sama ra nga imuha nga gipatay nya pagkaibog, tan-aw ka sa usa ka binuhat, no, naibog ka sa imong kasing-kasing o naibog ka kaniya, nakapanapaw na, no, sa iyahang kasing-kasing. Mga simple lang kaini nga mga butang nga kinahanglan nato i-consider kay basig mo ato ang practice, no, basig mo nato ang practice, ambot lang gaha kung sa Bohol, no, mo kuan maghapod ni ambot lang gaha sa Bohol kung mo gana pagha ni nga mao nga pulong, tungod kay lahi ra ba ang mga bulanon, ambot kinsa ba yun na ba yung mga bulanon to mga listener karon. Labi na yun kung mag-abot na na, ignon yung kagbuhi, pamalik ang jawaa ka. No? Muna nga, ambot lang ha, kung binding ba ni, or naa ba ni, mugana ba ni sa ilaha? Or ilaha ba ganing na, yun mag-istorya, no? Pero burag, okay naman, burag normal man. Pero, wa takakahibalo, wa takabantay, nga, doon na na kay tulubagon. Doon na kay manubag ka at tubangan sa Ginoo mga kaigsunan, pinagi sa mga pulong nga atong gilitok nga wa na to gihunahuna, wa na to gitimbang nga makaayo ba ni or makadaot.
Now, time check. Ang ato ang oras, alas 6:55 na nindapit sa kagabi o mga kaigsoonan. No? Nini mga orasa,

0: FM.
1: Exciting!
0: X FM.
2: Exciting!
3: Ako si Roy, usa ka K-12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa GP

0: all sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Mag-Santol Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santol Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya, sakit kayo ilakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kaayong salamat. Tagadigos dayko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
4: X FM.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soy. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwela ha.
2: Kita na imong pante, wala may nakita akong pante.

0: Mix FM.
1: Adlaw ug dili ka makainom bi. Sulay ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butik.
2: Ay, nayong gamugot mo na imong dagway.
3: Ah, oh, sakit kaya kung tiyan lula.
2: Ngano man?
3: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala na po dun yan. Nawala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yun ko yan yung Vision X Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo. Kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipasalamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuli sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Niligyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Ah, pisot pati si papa.
9: Pisot pag yun yung taon.
8: Daw gawa, papa eh.

0: si mong papa.
1: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Nano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer.

0: Nationwide, a quality product of Yes to Health.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Daytong sa kalihan.
6: Kalahian?
5: Oo. Kalihan ba sa supper o dinner?
6: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
6: Pero kanang supper,
5: sige, yung sa mga.
6: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
5: Exciting!
7: 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, gibati na nako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa undi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
10: Anin mo aton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
2: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.

0: FM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Texted by 23 years, taga-Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Sundown Plus Gold! Mag-Sundown Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: X FM. Sundown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sundown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sundown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Sundown Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Tilapia! Tilapia mo diha!
8: Uy, miss!
7: Kuya, tilapia?
8: Tilapia?
7: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
8: Yeah. Mo nang nitilap ko.

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Texted by 33 anyos taga Marco de. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. Oto ning dangop ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacoles sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong itawag nilang terijom. Muna pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
3: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kap! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
5: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
4: Ah, uyab raman na.
6: Mm?
4: Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
5: Ha? Unsay Tiramid 500?
4: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
7: Exciting! 95.9 XFM Jensen.
8: XFM.
7: Exciting!

0: FM.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Exciting!
3: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 years, taga-Mako din. Kini akong tutunlan, ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayogin akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Saman? Under the saya man daw kayo ngayon sa itong mga salingon.
8: Di ko under the saya eh. Huwag agbalo akong asawa. Bago na ako itong gikasaban.
7: Ay, ano naman?
8: Isaw ko magunyang ang mamalansya.
7: Ah.
8: Buto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting! Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold. Kasi mira sol, ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol, natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Jan Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya Santon Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: Vision X Plus User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. This is how
3: we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
4: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
3: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
5: XFM.
6: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, gihulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?
7: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
8: Exciting!

0: presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
1: The boy is mine.
0: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
2: XFM. XFM.
3: Exciting!
4: Santo Blasco.
5: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santo Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
4: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: Isang relax na linggo. Dala ang mga kantang nagpaibig at nagpayanig sa nakaraan.
7: Kansas City.

0: Music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!
0: X-

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo po lugar. Ganoon na rin ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa atin pong programa na maghahatid po sa inyo ng impormasyon paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
1: Mm-hmm. Yan, so mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Dok. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
2: Tama.
1: May trangkaso
2: iinit
1: pa ba?
2: Iinit, tapos biglang kukulimlim at uulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
1: Ayan. Kaya sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw. Lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
0: The Secret of Health.
1: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga impormasyon dyan, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha. Search nyo lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan. Sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa atin pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong pong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santone Vitamin C. Mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na
5: butik. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Secret of Health, Health Info.
1: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Ako, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie, kung ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
2: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung kumbaga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila no, o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamalan din na parang psychological. Hindi may kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siyang huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So itong fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterized nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue, yung tulog natin di normal, parang may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin, apektado. Pati mood. Ha, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia.

0: ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia. Pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga walang definite . Minsan maiisip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ano? Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam. Ano? Mm-hmm. At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Mm. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome, kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. Minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi, di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
1: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman at mga simptomas nito, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman nito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis.
0: Mm.
1: Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Dok, na nandun yung inflammation kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
0: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala nang injury, parang feeling mo pa rin may pain.
1: Nandun pa rin.
0: So, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem dun sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
2: The Secret of Health.
1: Ayan, sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
0: Oo, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, yung ating brain and spinal cord processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, yung mga triggers na na-identify na nila gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede ring genetic. O for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Meron ding physical trauma. Yung mga taong gagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay, diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman pag masama ang loob mo sa sakit ng katawan mo?
1: Meron, Dok. Meron.
0: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging

0: angkos sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
1: Mm-hmm. Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng kung pahiwatig ano na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta kaagad, ano, sa pinakamalapit na mga paggamutan sa inyong lugar, or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga paranakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
0: Oo. Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya yun yung fibromyalgia. So kung ikaw ay nagpi-painkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Mm-hmm. Pero kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Mm-hmm. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. So yun yung tinatawag na chronic condition.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas ng fibromyalgia, magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po, ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule, mabibili sa mga butika.
6: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit uminom ako ng Santol Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santol Vitamin C.
6: Santol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Santol Plus Coffee.

0: Maganda sa kalusugan.
1: Sunful Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago.
2: Ako si Carla, hirap akong humiga. Feeling ko laging may tumatusok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
1: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang program po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nagkataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves. Ano? Kumbaga sa wire, meron silang outer protection ano? Na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit, mga kaibigan, ano? Or mga grounds, kumbaga, ano? So, sa ating nerves, meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yan siya na myelin sheath, mga kaibigan, ano? At ang yung mga MCTs, meron po yan siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, ano? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganon din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na rin, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jekos Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
5: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyo pong lugar para makapagpa-check up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan, Dok. Ano? Napakabilis ng gamutan, lalo na pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan. Kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, ganoon na rin sa bulsa, Dok.
6: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano? Ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
3: Mm-hmm.
6: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
3: Mm-hmm.
6: No, minsan kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas mm-hmm. yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mm-hmm. mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin, yung detoxification or mm-hmm. cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na mm-hmm. tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment rin tayo, tools na ginagamit katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nagiiwan ng malaking tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya.
3: Mm-hmm.
6: Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangang i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangang gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
3: Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, no, yung pagpunta sa atin po mga Yes to Health Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. No? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano?
6: Mm.
3: Dok, bakit na tagal ko nang umiinom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
6: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation. Yung circumstances behind.
3: Mm.
6: Yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Mm. Lifetime yun.
3: Yun nga.
6: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Mm. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi yung tinatawag na timeline kung kailan mag-re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama.
3: Mm-hmm.
6: Kasi napakarami din naman na nabibeya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Dami. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba? Yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba, napepeke eh. Nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos.
3: Mm-hmm.
6: So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health. Another services na pwede naming gawin po sa inyo. Counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
3: Ayan. So, puntahan po mga kabayan, ha? Ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Pag tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic at sa pag-take ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
0: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
7: Domingo Aquino.
0: Taga saan po?
7: Taga Cugio, Antipolo.
0: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
7: Opo.
0: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
7: Dati ako po lagi akong hinihingal. Kasi minsan po ako ay nadala sa ospital.
0: Hmm.
7: Sabi sa akin ng doktor, wala ba doon nakita sa akin sakit?
0: So ibig sabihin sir, hinihingal kayo, hinihingal. Pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
7: Mayroon po. Sa awal na Diyos, wala mo po sa akin nakita.
0: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
7: hingal pa rin po. Siya. Opo.
0: Kahit negative sa mga test.
7: Opo. Ngayon, simula pa ako uminom ng Santong Plus saka Premium D3 saka yung vitamin. Sa awal na Diyos po, inawala naman.
0: So ibig sabihin sir, yung hingal mo dati, after nung nag-take ng product ng Yes to Health, ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at Premium D3, nawala yun?
7: Opo.
0: Nawala ang paghingal?
7: Opo.
0: Wow. So before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold lang?
7: Yes po.
0: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
7: saka yung vitamin,
0: yun, sinabay mo na
7: sila? Opo, sinasabay ko po ito yung umaga.
0: Wow. Sir, anong masasabi mo sa Premium D3?
7: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sa awa ng Diyos po ay nawala naman.
0: Nawala yung pagkakas?
7: Yes po.
0: Okay. Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
7: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santong Plus Gold.
0: Wow. Ano nga ulit pangalan din sir?
7: Domingo Aquino po.
0: Taga saan po?
7: Taga Cubio, Antipolo.
0: Thank you sir.
3: Yan, si Tatay Domingo. Maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo dok, ano? Pagpunta sa clinic natin. Mm-hmm. Talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, nagpapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, kaya Sir Domingo, okay, puntahan na po pinakamalapit ng mga Yes to Health Clinic diyan sa lugar po ninyo mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now Doc, walang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka Doc ng mga mensahe sa atin po mga avid listeners.
6: Okay, tandaan po natin na ang sakit huwag niyong titiisin. Ano? May pamamaraan na pwede makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center. Si Doc Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michel Quinas. Pansamantalang kapaalam, bukas po ulit magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito lang yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloy na pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: XFM.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Sansol Plus Gold.
5: Ako na si Gary. Grabe katas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sansol Plus Gold. Akong ibanatan na ginom. 3 times a day gin na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santong Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe ka-epektibo sa Santong Plus Gold.
6: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.
0: Exciting! Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teko 2.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: Mo na dia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir pud og kaon. Exciting.
1: XFM.

0: FM.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
4: Mag-Sansol Plus
3: Herbal Oil.
4: Garantisado.
3: Maaasahan.
4: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Sansol Plus
3: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
4: Sansol Plus
3: Herbal Oil.
0: XFM.
5: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog.
6: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
5: Historia eh. Laini pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving loving kay misis.
6: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig o pang long lasting.
5: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
6: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
7: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Zanfong Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: XFM.
11: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake, tungod sa akong high blood. Girekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
12: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
13: Ang Republic Act No. 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
14: Kung mamino ka sa XFM.
15: Weh, sauna! So wala pa ko ka paminog XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pweh!
16: Hoy, Pulding! Labining mga habulog. Lampin dire.
15: Pag-uha diya! Wapag ko na wag panglaba dire. Unyang taon-taon, manghugas sa sagong plato. Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
0: XFM. FM.
15: Grabe naman ka exciting, oy!
17: 95.9 XFM Jensen
0: XFM 88

0: naman.
1: 95.9 XFM Jensen. X.

0: Music. Balikan natin yan. Dito lang sa number one sa inyong mga puso. XFM 95.9 General Santos City.
1: Exciting!
0: Express!

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:31 na sa buntag.

0: balita sa buntag. Express balita sa buntag. Alas 6:06 na sa buntag, mga katropa, sa ulahang tuding sa itong mga balita, una sa top stories.
1: Headlines.
0: Malacanang gisuspende ang trabaho o klase kanong adlong Webes.
1: Headlines.
0: Sa balita lokal, magnitude 6.4 nga linog na sinatian sa South Surgeon Region kagahapong adlawa. Klase o trabaho gisuspende.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional UR nga nikonsumo sa duha ka pangumangkon priso, 1.3 million pesos, girekomenda nga piyansa sa korte.
1: Headlines.
0: Samta sa balita national, Escudero wala conflict of interest sa papel ni Michael Poa sa impeachment trial.
1: Headlines.
0: Samta sa balitang international, Qatar nagpadayon ang pagpanikamot aron matapos ang gubat sa US o Iran.
1: Headlines.
0: Samtang sa sports news, Carlos Alcaraz miatras sa Cincinnati Open tungkol sa samad sa pulso.
1: Headlines.
0: Samtang sa showbiz news, Dennis Trillo na flatter sa pagkumpara kaniya kang Jonathan Bailey.
1: Headlines.
0: O sa balitang ekstraordinaryo, ginang gikalingawan sa lihang nagpadayon sa pagkaon og halo-halo, luyos na sinati ang linog sa Jensen.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapas pa

0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sok Sergeant, maayong buntag daw sa kaninyong tanan. Welcome sa pagparag-uban sa programang Express, balita sa buntag.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Ning adlaw nga Webes, petsa sa isla sa bulan sa Hulyo o sa Agosto, 2026. Kini yung nagat sa kahanginan ka tropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo ang mga mainitulog labas kabalita ning adlaw.
0: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Kini nga bahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Nago na diyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Air Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Ocam Fission X Plus.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Amang nasapit ka produkto mga katropa, ang proven and tested na umay-umay nang nakasulay ug nakapabatuod. Busa sa pagginahulat ninyo tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Adunay 10 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Inanatunugayon pa mga katropa. Ania na mga detalye sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. Sugdang imong adlaw nga himso ka panglawas ug maanyag ka pamanit aron ma-achieve ang kutis artista, tumar na og Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
1: Gisuspindi sa Malacañang Palace ang trabaho sa mga opisina sa gobyerno ug mga klase samtang ang-ang o anaa-ang Metro Manila. Og ang 22 ka mga probinsya sa Luzon karong Huwebes, Agosto 6. Tungod sa gipaabot na kusog nga ulan nga dala sa Tropical Depression Maymay og ang gikusgan ng Southwest Monsoon kon Habagat. Gawa sa Metro Manila ang suspension naglakip sa mga probinsya sa Abra, Apayao, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Occidental Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac o Zambales. Sumala sa Malacañang ang mga lokal nga panggamhanan sa mga lugar nga wala nalakip sa direktiba mamahimo usab nga magdeklara o suspension sa klasik trabaho subay sa mga balaod o regulasyon sa nagalungtad. Ubo sa Memorandum Circular Number 122, ang mga ahensya nga naghatag og frontline services lakip na ang kantong anaa sa serbisyong panglawas, pagtubag sa kalamidad og uban pang mahinumdanong sektor. Gipahimangnuan nga ipadayon ng ilang operasyon aron masiguro ang dinalian nga pagtubag sa mga nanginahanglan sa publiko taliwala sa maayong panahon.
2: XFM. Top Stories. Top Stories.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Alas sa to weather update mga katropa, adunay 12 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Hatod ganato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas ka nun ay ligon. Tumar na og Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Mga katropa, naglandfall na ang Tropical Storm Maymay sa lungsod sa

0: Signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, na kumbahin sa La Union, amihanang kasagpan sa Pangasinan, Abra, kasagpan ng bahin sa Apayaw, Kalinga Mountain Province, ingunman sa amihanang kasagpan sa Benguet o bahin sa Cagayan. Alain bahin na usab na sa signal number 1 na naaubang sa umang bahin sa La Union, Pangasinan, Apayaw, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Mainland, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, bahin sa Zabales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora o gabagatang bahin sa Babuyan Island.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Balitang Dugan. Balitang Sakta.
0: 13 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tumbalitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa sa Batang Buntag Kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili lang ka nakakape. Apa natabalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Dali nga gisuspende sa mga local, municipal o provincial government units sa Sokserjan Region ang mga klase sa mga pampubliko o pribadong tulunghaan. Ingon man ang trabaho sa tanang sektor, sukad gagahapon sa hapon, human masinatian ang makusog na 6.4 nga linog, kundiin ang epicenter na siren sa Balut Island sa Rangani, Davao Occidental. Lakip sa mga nagsuspindi mao ang General Santos City, Coronadal, Kidapawan, Sarangani, Sultan Kudarato, pipila ka lugar sa South Cotabato. Tumong niini nga masiguro nga luwas ang tanan ugaling makasinati na usab of aftershocks. Samtang gipahigayon dayon safety o safety assessment sa mga eskwelahan, building sa gobyerno ug mga infrastruktura. Kahibanuan nga nakabati dayon og kabalaka ang mga residente tungod sa nasampit nga pagtayob. Nagpabilin ubos sa red alert status sa tibuok rehiyon aron masiguro ang padayon nga pagmonitor, koordinasyon o pagpangandam sa tanang hintundan nga mga ahensya. Subay sa Office of Civil Defense Region 12, walay natalang nga casualties o mga dagkong epekto apan gilauman ng mga aftershocks. Giawhag usab sa lokal nga panggamhanan ng mga residente nga magpabiling kalmado apan alerto o padayon nga musunod sa mga opisyal nga pahimangno sa gobyerno.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang sa laing pang detalye sa tumbalita lokal, duwa ka menor de edad nga nanungkit og santol, patay human nga magkuryentihan. Adunay dugang detalye sa katropang Cherish League Head, i-express balita mo.
1: Express balita, express balita.
2: Mitaliwan ang duha ka menor de edad nga lalaki human makurintihan samtang nanungkit og santol sa ilang panimalay sa Barangay Luma, Kiamba, Sarangani Province ning nakalabayng adlaw. Gila maghigala nga si Alex Palmes og Clyde Glenn Tercio, pulos 11 anyos nga estudyante og residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa pamilya nga nanungkit lamang unta og bunga sa prutas nga santol ang duha aron gamiton sa culmination sa ilang Nutrition Month celebration. Panasangit sa live wire ang sungkit hinungdan na kuryentihan ang duha ka bata. Una matud pang nanungkit sa bunga sa santol si Alex apa na kuryentihan ug dali kining gitabang sa higala nga si Clyde hinungdan nga nadamay. Gibisita ni Maito Mayor James Triganit ang pamilya ug haya sa mga biktima aron magpaabot og pahisubo ug hinabang. Gikasubo gayud ug maayo sa mga pamilya sa duha ka bata ang ilang gidangatan nga wala gayud nila damha. Mga katropa, alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulayi ang Vision X Plus alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Dugang pa sa to't mga detalye sa balitang lokal. Dance group sa Jensen nakaabot sa semifinals sa 2026 World Hip Hop Group Dance Championship. Ano ni dugang detalye si katropang Chris Legaspi, i-express balita mo.
1: Express Balita, Express Balita.
3: Mapasigarbuhon ang hip-hop group nga gikan sa General Santos City nga NDDU Generals sa dihang nakaabot sa semifinal round sa 2026 World Hip-Hop Dance Championship ug naghuman sa ika-14 nga pwesto nga gilusad sa Phoenix, Arizona, USA. Gikabutyag sa grupo nga sukad nakaabot sila sa Estados Unidos, naghinubra ang suporta sa Filipino community hilabi na sa matag performance nila. Kini ang unang higayon nga girepresenta nila ang Pilipinas sa international stage hinungdan abot hangtod langit ang ilang pagpasalamat sa tanang nitabang kanila aron makabot ang maong kalampusan. Minuto lang ang ilang performance apan di mabayran ang binulan nga training ug practice nila. ang NDDU Generals gilangkuban sa 35 ka membro nga nakigbatok sa 3,000 ka mga dance

0: group gikan sa 55 ka nasod nga naglaban sa junior, varsity, adult ug mega crew division. Nakaangkon ang representante sa Pilipinas og kinatibok ang 6.52 nga score sa semifinals sa kategorya nga adult division. Ang World Hip Hop Dance Championship gikonsidera nga usa sa labing prestigiosong kompetisyon sa street dance sa tibok kalibutan nga nagpasundayag sa mga elite nga grupo gikan sa nagkalain-laing nasud og naghatag og plataporma alang sa mga mananayaw aron makigkompetensya sa kinatas-ang level. Aron magpabiling healthy karunay magtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legazpi, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Samtang Police Station 4, padayon ang pag-locate sa armas nga nakaigo sa 9 anyos nga bata. Biktima ana karon sa tanan dugong kahimtang. Ano na dugang detalye sa katropang Lovely Toquero? I-Express Balita mo.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Nagpadayon ang ginahimong pag-recover sa San Isidro Police Station sa kalibre 38 nga pistol nga nakaigo sa 9 anyos nga batang lalaki nga si alias Vincent, residente sa Puroknyere, Barangay San Isidro, Jensan, nga natigayon ni atong Lunes sa gabi. Sigon ni Police Major Fermin Felipe Sudaypan, hipi sa Police Station 4 nakigalayon na sila sa mga partner agencies para sa pag-locate sa maong armas nga aksidenteng nakapusil sa minor de edad human nga gidulaan sa iyang higala nga si alias Jimboy, 13 anyos, samtang gadula sila sa panimalay sa uyuan ni ini nga si alias Rostom nga usa ka Army Reservist. Samtang nagpabilin sa Balay Tambalanan ang biktima nga sa pagkakaroon anaa sa ICU. Tungod iangkon ni alias Rostom nga napasagdan ang pusil, hinungdan na dulaan sa iyang pag-umangkon, andam gini makighusay. Gikumpirma usab nga anaa sa ilang kustodiya ang reservist para sa padayon nga ginahimong imbestigasyon sa Police Station 4 o para na usab pag-recover sa armas nga lambigit sa insidente. Samtang ang pag-umangkon niini nga nakapusil ang anaa sa bahay pag-asa. Mga katropa, gusto ba ninyong mapalig-on ang inyong resistensya o magpadayon ng aktibong panglawas? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Toquero, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Sa katapusan detalye na sa itong balita lokal, gi-aprobar na sa committee level ang House Bill number 941 nga gihikay ni Jensen Lone District Representative Sherlyn Manes-Sugrales aron mabuhi ang usa ka dedikadong test district office sa General Santos City. Mato ni Manes-Sugrales, ang maulaka makapaspas sa paghatag sa mga technical vocational training programs o job opportunities sa mga kabataan o mga workers sa Dakbayan. Gipasabot niya nga tungod kay Lone District na ang Jensen, ang ilamang nga anaas nga naa sila independent nga buhatan nga direktang mutubag sa kinahanglan sa lokal nga mga komunidad at dili na maapektuhan ang silingan nga probinsya.

0: sa regional. Alas sa tubalitang regional mga katropa, 21 minutos. Ana kalabay sa alas 6 sa buntag. Inihatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga balatian tungkol sa pagpasagad sa imong kalawasan? Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Araw matagam taman ng healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients sa ining mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balitang sa regional.
0: Uyuan nga ni konsumo sa duha ka pangumangkon, priso, samtang 1.3 million pesos, girekomenda nga piyansa sa korte. Ano na'y dugang detalye ang XFM Bukid nun? Pinaagi ni katropang Jao Pagutayaw. I-Express Balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Nagtingkagol na kadusuhan ang usa ka uyuan nga ni konsumo sa iyang duha ka mga pagumangkon. Dihang gisilbihan kini og warrant of arrest sa patong-patong nga kasong niyatong Lunes sa hapon, Agosto 3, 2026 sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang akusado, giilang si alias Badoy, 24 anyos, ulitao og usa ka estudyante. Gidakop si Badoy, base sa mga warrant of arrest alang sa duha ka ihap sa kasong statutory rape nga walay girekomenda nga piyansa ug 11 ka ihap sa acts of lascivious business. Kisaran nga ang korte ni rekomenda o piyansa nga 720,000 alang sa 4 ka ihap sa act of lasciviousness ug 600,000 alang sa 3 ka ihap nga adunay kinatibok ang 1,320,000 pesos. Ang mga kasong naggikan sa mga allegasyon nga ang akusado ng abuso sa duha ka managsong minor de edad nga nag-edad og 12 ug 11 anyos niadtong 2023. Sumala sa investigador, ang akusado nga uyuan sa mga biktima giingong balik-balik nga gipanamastamasan ang mga biktima. Ang giingong mga insidente gitaho ngadto sa mga otoridad human gisugid sa usa ka mga biktima ang pag-abuso ngadto sa iyang magtutudlo. Ang maong kaso giduso na ngadto sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO nga nakigalayon sa mga otoridad sa pagpatuman sa balaod nga niresulta sa pagpasaka og mga kasong kriminal ug pagpagawas sa mga warrant of arrest. Mga katropa, aron healthy everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Kidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
0: 23 minutos sa nakalabay o 24 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa tubalitang nasyonal, hatod ka nato sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa dugang enerhiya o ligon nga panglawas at sulayi ang Premium D3 Soft Gel Capsule.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Gipatinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero nga walay conflict of interest ang pagserbisyo ni Attorney Michael Poa isip Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte. Bisan pa sa iyang pag-appeal sa meeting sa Commission on Audit kaniadto 2023 kabahin sa confidential funds. Ito bang ni Escudero nga pangutana ni Senator Judge Rafi Tulfo, isa ng utana kung adunay nagasumpaki sa interes tungod kay si Poa kaniadto, may atubang sa COA isip opisyal ng Department of Education. Patod ni Escudero si Vice President Duterte ang giatubang sa impeachment trial og dili si Poa. Busa, walay legal nga conflict sa iyang pagrepresentar sa depensa. Mihangyo si Poa nga hatagan siya kigayon nga pagpasabot sa baong meeting apan wala kini tugot ni Escudero. Gignan niya o gignan lang siya nga mahimo niyang ipresentar ang iyang katinawan sa hustong higayon panahon sa presentasyon sa ebidensya sa depensa.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Samtang gi-question ni Batangas Representative Leandro Legarda Leviste si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ngano wala matud pag itawag si Executive Secretary Ralph Recto sa imbestigasyon kabahin sa igong honey trap plot. Matod Leviste, angay usag magpangutan-on si Recto kung personal ba niyang nailhan ang talent manager o mga babaeng nalambigit sa baong aligasyon. Sumala sa NBI si Recto nga giingong target sa plano diin upat ka babae ang pahimuon ng taong peke nga salaysay bato sa mga opisyal sa gobyerno. Giingong gihimo ang entrapment operation sa Malate, Manila kung nasa nadakpan ang talent manager og nakuha ang testimonya nga nagingong nalambigit sila nga Leviste o si Leviste o kaning congressman Jing Paras. Apan parehong gibalibaran sa duha ang mga aligasyon. Sa pagkakaroon, wala pa'y motubag o wala pa motubag si Executive Secretary Recto sa pinakabagong pahayag ni Leviste samtang panayon ng investigasyon sa NBI sa maong kaso.
1: Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal. Balita sa International. Balita sa International.
0: May 16 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag alang nausab sa tumalitang international. Atong kanato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kaugmaon ug pananaw, sulay na ang Vision X Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Miingon ang Qatar nga adunay maayong pagsuway ang sa pagpanikamot sa mga mediator aron mahunong ang gubat tali sa Estados Unidos ug Iran. Bisan pa rin gipadayon sa Iran ang paglimon sa pahayag ni US President Donald Trump nga nagpadayon ang ilang direktibang negosasyon sa duha ka nasod. Sumala sa Qatar, nagpadayon ang koordinasyon sa pagta o sa mga tigpatiwala. Nakip na si ang Oman o Pakistan aron mapalambo ang dialogo o maablihan pag-usap ang Strait of Hormuz. Usa sa labing importante nga agianan sa supply sa lana sa kalibutan. Tungod sa paglaom sa kasabutan, mikunod sa mapresyo sa lana sa world market. Bisan pa sa maong kalambuan na pabinin ang tensyonadong ang sita ngat sitwasyon sa rehiyon. Ano na pa'y barko nga giatake doon sa Strait of Hormuz? Samta na palayon ang mga diplomatikong pagpanigamot aron malikayan ang dugang pagpalala sa panagbangi.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Laing pa detalye sa tumbalitang international. Temporaryong gitantang sa Apple ang Telegram gikan sa App Store alang sa iPhone ug iPad. Human adunay nakitang sulod nga panglapas sa ilang pulisiya batok sa child sexual abuse material o mga material nga may kalabutan sa sexual nga pag-abuso sa mga bata. Apan dali usab nga gibalik sa Apple ang Telegram human tangtangon sa kompanya amaong sulod o giblock ang user sa mga nag-upload diini. Agik tubag ipasabot sa Telegram nga dili tunod ang mga balitang nag-ingon nga permanenteng natangtang ang ilang app. Nahitabo kini pipila ka semana human ilakip sa Russia ang Telegram founder o CEO nga si Pavel Durov sa listahan sa mga giilang nining terorista o ekstremista. Samtang giatubang usab sa Telegram ang kaso sa Australia tungo sa gingong kapakyasan sa pagtangtang sa mga sulod nga may kalabutan sa terorismo sa ilang plataforma.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: May 19 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa itong balitang sports. Hatod kinato sa Turbo Man Enhancer. Aron dili makulangan si Missy sa imong performance, kinahanglan kanunay kusga ng imong panglawas. Sa mga uncle na ito, mag-Turbo Man Enhancer na para sa mas ligon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: May atras si world number 2 Carlos Alcaraz sa Cincinnati Open tungo sa padayon nga samad sa iyang pulso. Ano pa itong pangutana o nagtubag sa pangutana kung makaapil ba siya sa pagdepensa sa iyang US Open title karong bulan na. Wala pa makadula si Alcaraz. Sukad may atras siya sa Barcelona Open kaniyatong Abril. Tungod sa iyang injury, napakasasab siya sa pagdepensa sa iyang French Open title o wala maka-appeal sa Wimbledon. Ang Winston-Salem Open karong Agosto, mahimong katapusang higayon ni Alcaraz nga makadula sa usa ka torneo sa dili pa ang US Open. Apan hangyo hangtod karon, wala pa siya mupadayon kung mu-appeal ba siya samtang napadayon ng iyang pagpaayo.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: 30 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag alang nausab sa ato ang Showbiz News. Hatod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Gikapoy na baka sa mga skincare nga perti kabahalog wala effect sa imo. Dari na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing og mala artista nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Gikabot niyang ni Kapuso Drama King Dennis Trillo nga dako niyang pagpasalamat og na-flatter maayo. Kuma nagikumpirma na sa iyang o gikumpara ang nasampit kang Jonathan Bailey, ang British actor nga nailhan sa Bridgerton. Ato ni Dennis na kung komplemento ang maong pagtandi labi na nga giila si Bailey isip usa sa pinakagwapo o talento nga aktor na may maayo usab nga mukanta, musayaw o muarte. Dugang pa niya, makapanasig ang ikumpara sa usa ka Hollywood performer na ano ni daghang nahimo sa industriya.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
3: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alas sa tumalitang Extraordinaryo, mga katropa, 31 minutos na nakalabay o 32 minutos na nakalabay sa alas 6 sa muntag. Atod ka nato sa Santon Herbal Oil, natural remedy ba para sa pagparakit sa lawas o guman pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santon Herbal Oil na!
3: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Makaon ko sang halo-halo. Mao na lang ni ang naingon sa usa ka ginang sa dihang nakurat ang ilang nga lay mga customers sa usa ka fast food chain sa Jensen sa dihang ginala pagawas ang halo-halo aron makapadayon sa pagkaon bisan sa natian na ang magnitude 6.4 nga linog sa Sokserjan region. Makita sa video nga alas 12:30 sa udto kagahapon samtang ana sa sulod sa fast food chain ang ginang nga nagkaon og lamian nga halo-halo. Kalit kami tayog ang yuta. Hinungdan nga nagdali nga makagawas ang mga customers apan lahi ang gikakulaan aning ginikanan aning ginang. Tungod gawa sa pagluwas sa iyang kaugalingon, kinahanglan makapadayon siya sa pagkaon og halo-halo. Depensa pa niya, kinahanglan niya makakaon og halo-halo aron makapawala sa stress. Amang eksena nagdalag kalingawan sa ubang mga customers o sa social media. Bisan pa man sa kakulba nga ilang nasinatian sa maong linog.
3: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
1: Express! Balita sa bunta! Express! Balita sa bunta!
0: Mga katropa, marigil ang kuban sa itong programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Ang adlaw nga Webes, petsa sa isna sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngala na lamang sa Katibukang Puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong nagan sa kahanginan katropang Philip Olegario. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Exciting morning, Pilipinas!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod.

0: Mix FM.
1: Ikaw ba ato naghihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Pusimilisa nga taga-Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santol Plus Gold, 2 kapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubus na o nangin-normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Lex, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mutuwa na ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
5: Vision Lex, sulay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santol Plus Coffee Mix kamo.
5: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: unya naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
2: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Bisunix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
8: This is how we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika.
9: Yes, yes.
8: XFM General Santos City presents Extended Throwback. Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
10: The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine. The boy is mine.
8: Extended Throwback. Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended

0: Hits FM, Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:47.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Bumsay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum o lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bumsay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: sa kroon. Ang line-up po ng edisyon sa ito ang programa, sa ito ang tulumunod. Siyempre, kini ang Bullseye. Ando kita karoon nga Webes sa Agosto 6, 2026, mga katropa. Welcome sa ito ang programa. Kini yung mga makaubang karumbuntaga, katropang Roel Dumantay.
1: O katropang Chris Ligasby. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning.
0: Pagbuntag sa ito mga kaigilag, mga kaigsunan, labing pa sa mga katawahan dari sa Jensen, 26 Kabarangay, nining atong syudad. Good morning! Good
1: morning! Pagbuntag usap sa mga katropa sa Makima area, maitong Kiambaw, maasim. Good morning!
0: Pagbuntag po sa ito mga katropa, kariga paminaw! Labing pa sa ito mga katropa na sa may Malungon, Annabelle, Malapatan, and Glenn! Good
1: morning! Mga taga-tupi, upulumulog sa ako, tabato, kumusta mo na nandiyak? Pagbuntag, bayan gaga! Good
0: morning! Paibuntag po sa ito mga kaigsunan nga nadya sa itong social media karon, sa itong Facebook page, XFM 95.9 General Santos City. Good morning! Good morning! Sa mga nasa YouTube channel, good morning! Good morning! Mayong buntag kaninyong tanan mga katropa! Good morning! Bullseye! Bullseye! Siyempre, kiring at tulungan nun, itong kaniyong Santong Plus Gold. Kawa na ito na Santong Plus Herbal Capsule, Santong Gold Coffee Mix, Santong Plus Coffee Mix. Napo niya mga katropa, ito ang Santong Herbal Tea. Kawa ng Santong Vitamin C. Bullseye! Bullseye! O siyempre, mga kaigilaan, kumusta ang inyo ang adlaw karon?
1: Ah, giuyog, giuyog, giuyog, giuyog!
0: Sa yuha lang ginyo, giuyog na po na
1: Na-praning na ba tanan?
0: Oh, sa praning. Ay, huwag ka-praning diya ako. Ragwa naman gani.
1: Uy, kagapon. Murag na yun ang lipong, di ba?
0: Lipong, hunahunara na ninyo. Istoryahin ninyo. Aron lang nga na-istoryahan. Magsulti na yung nga lipong mo.
1: Dilahi, maginang batiyon kagkulba katropang Ruel.
0: Mm-hmm. Ano mga batiyon makagkulba? Hadyok kamatay?
1: Dili pa kamatay sa kahimtang sa atong sitwasyon karon sa nasod?
0: Ano mo hadyok man ko? Nga naman ko Ginoo.
1: Correct?
0: No, di ba?
1: Oh, Bullseye! Kalma lang.
0: Kadlok mo
1: presence of mind.
0: Madlok mo, sayo mo nga matay. Kaya magkaldepresyon man mo. Wa mo'y tumar-tumar daan ng Santong Plus Gold.
1: Ana lang.
0: Kaganina pag dinog, nagugusulod si R. Atay. Na, huga-uyog ban. Ah, linog ra ka. Hala ka diha.
1: Gani man.
0: Dami pa akong lingkod rin. Concentrate pa ko eh. Sig-sinamok diyang linuga ka. Tama nga katropa. Normal magyud na nga batiyon kitang kakulba. Apan mga kaigalag, mga kaigsunan, ayaw lang kay palabi si mong kakulba kay base unya katakihon kakaiblad. Okay.
1: Correct pa. Presence of mind lang nya, kalma ba? Ayaw kayog padalas mga pressures kalibutan. Na.
0: Kalma, baby kalma. Okay. Naigi pa maulan kay nagpikilbol daw kag abtan nag alas 12, tingala ko sa iyo kay ni PM. Okay. Sir, good PM. Yes? Wala po di-reply.
1: Atay. Abi na ako mudiritso siya duty.
0: Wala, oh, di siguro.
1: Di ba?
0: Lalasayis pa man siya. Kuyo kayo, ano siya pa siya? Bebebe, akong basahon para klaro. Ano siya? Tama giday ko, sir, good day yan. Thumbs up ko niya, yes? Gising mo, drako.
1: Di, good morning lang siya, ha?
0: Good morning lang dito. Okay. Alas 6.52 ang atong oras mga katropa. Uy, sa ito mga kagilaan, nga mga kaigsunan nato, diha karong mga tricycle drivers, may buntag dahil kaninyo. Kumusta ka mo riha? Sa ito mga mananagat, nagkapanagat na ba? Balik na ba sa normal mga katropa? Pero tiyo na mahalag ito sa crew doon sa aon man nato na karon.
1: Nagipait yung daga nila ba? Kabalo ko sa mga nag-depende diha kanunay sa kanang precious lana. Kabalo dyan ko sa inyong kabukaton diha mo nang inyo rin ihanok sa isda ninyo. Inyo makuha, umahal o kalit.
0: O, lagi tayo mabuhat na yun ha. Di man ito nakontrolado. Sa on taman. Sa mga gipalayas na diha sa merkado publiko, kumusta ka ba?
1: Uy, nakabali na bagdanan?
0: Wala pa eh. Construct pa.
1: Uy, katupong sa fishport na ito, na ay mga part diha nga wapag ginagamit kay, di ba, na apektuhan mas linog. Kumusta mong tanan diha? Naginaot ko nga okay ragyan po diha. Bisag na mo sa tulda, sa tent lang daw, namalinis tent.
0: Ang problema karon kung naabay trabaho o naabay klase.
1: Okay, kagahapon, ipapauli ba sila?
0: Oo, kagahapon, ako ang anak, yung nanabitaw nga, wala lagi naglagi kay nanay announcement nga walay klase.
1: Ano niya?
0: ipunggos ka itong iskilo, hindi, huwag ipasulod.
2: Okay.
0: Ras ka lang pamasahe.
2: Ayoy!
1: Ah, masig. Ay, ano mo siya nga, asa naman ka?
0: Lain mo na akong bata, kay to see is to believe, mangod.
1: Bagay na. Digit na kasupa ka na.
0: To see is to believe ba? Sige. Kala ka rin. Aras ay 54 ang atong oras. Uy, ato na yung kumustahon itong mga katawahan nga nagsweldo kagahapon kag dawa kay na may sweldo pizza 5 katropang Chris.
1: Nga diay.
0: Pero ni agi rapod sa kamot.
1: Automatic to kuan to remittance.
0: Remittance so bayad utang.
2: Okay.
0: Ana ang kinabuhi gitoy.
1: So bagay importante diha nga na blessing niya
0: bot.
1: Para makautang sa sunod.
0: Para gusto ninyo nga di mo malubog sa utang, bangita ka mog laing pamagi. Ana ra na. Sideline berada ba?
1: Ana gyud.
0: Pero sigurado wala nga eh pasag di buhang kasamtangang
1: ang imong mainline.
0: Main job or sa bagay. Unya na ni mo nabiyaan kung makasugakod na gina yung negosyo. Hinahinay ka ba? Hinahinay kang negosyo.
1: Correct, correct. Technique.
0: Kaya kung ma-failure ka na, parang gihapong kay isa. Ana man na. Di lang yun ka masulti nga na buhay kong trabaho, kay mo negosyo ko, successful na gina. Yung failure.
1: Di pwede.
0: Apply na pong kabalik.
1: Layo or just to know na.
0: Hinahinay ba? Kanunay? Ano ba? Kutog ka mukusog.
1: Kung sa sideline ni mo doy? Gatigong gugbakal.
2: Kada
1: wala man to ikon problema kay inig mo daghan ng bakal yara mo ibalik ya
0: ay patimbang rin mo bukat
1: na na patagpilar ang pagpilas bakal no
0: ara 6.55 ang atong oras mga katropa aray na karon ang atong word for the day
3: Bullseye
1: ang atong word for the day mabasa diha sa Galatians 6.9 nga nagingon and let us not be weary in well doing for in due season we shall reap if we faint not. Mga katrupa, kinibahin ni sa dilita mabalaka, dilita maguol, dilita ma, kanang magmaluya sa mga panghitabuos palibot. Lagi, sabi ni saya, atong baron, ayaw kapul-e sa pagbuhat o maayo. Bisan lisod ang kinabuhi o daghan ang pagsulay. Padayon lang katrupa, sa hustong panahon, panalanginan ka sa Ginoo, kundili kamuhunong. Kani katrupa, nindot ni nga balasahon karong buntaga sa Galatians 6:9 para ni sa mga taga-Galacia o gidasig ang matag-usa ni Apostle Paul nga dili magmaluya, dili muundang sa ginabuhat nga maayo tungod kay mauni ang makatabang sa kinabuhi sa matag-usa. Gani kung kahinumduman ang atong mandato gikan sa atong labawng makagagahom mao ang higugmaa ang imong Dios sa tibok nimong kusog, sa tibok nimong kalag, o sa tibok nimong kasing-kasingon man, sa tibok nimong huna-huna. Love your enemy as you love yourself, or love your neighbor as you love yourself. Kasi na, mag-ibang silingan nga at mga butang sa palibot. Pero katropa, mo nag-isulti nga love yourself, love your neighbor as you love yourself kanunay. Mo na nga, kining sugo, dili ni lisod, dili ni kanang makaingon ta nga malisdan ta sa pagtuman ini katungod kay nasulat na kini bahin sa atong pagka maayong silingan, pagka maayong mga steward sa kalibutan. Wa tulo ka puntos gusto na kong isgutan. Ang kalisod dili permanente, ang saad sa Ginoo permanente kana katrupa. Ang imuhang nga ginasinatian nga mga problema, mga hagit sa kinabuhi, mga trials kanang nga pag tabang kanimo nga mumubuon kas unahan kana dili na permanente, pero ang saad sa Ginoo permanente. Ang kagahapon atong gihisgutan ang for God so loved the world that he gave his only begotten son that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mo nag-ingon sa John 3:16.

0: og mo po nagi atong gisulti nga pinakabuod sa Biblia kung atong basahon ng Biblia. Mo na i-summary mga katropa. Apan lagi, kung dili ka mahinumdom ni anang butanga, walay bili ka nimo ang pagbuhat sa sugo sa Ginoo, gungod kay dili ka wala ka na interesado sa iyang mga saan. Kung ang saan sa Ginoo, nga pinakanindot alang ka na to, should not perish and have everlasting life. Unsa pa may mas importante ka na to karon? Kining kinabuhia, dunay katapusan. Pwedeng sunod adlaw, si katropang Chris, wala na sa kalibutan. Pwedeng ikaw nga naminaw karon, wala po takabalo o unsay kaugmaon. Apan ang sigurado katropa, ang saad sa Dios nga kitang tanan makabaton o kinabuhing walay katapusan kung kita ang atong kinabuhi, atong isurrender des Ginoo, atong iduol diya kaniya, atong ipangayog pasaylo atong mga kasalanan, o ato usab nga dawaton si Jesus Christ sa atong kinabuhi, nga siya nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo, pagkatulo kaadlaw, nabanhaw, gilubong o nabanhaw, o naglingkod o naa sa tuo sa Amahan. Katropa, kini pahinumdum sa matag usa nga kitang tanan adunay kaluwasan nga nakatagana sa matag usa. Ngunay promise sa Ginoo kanato. Apan kun dili kita mutuman ang kalisod sa kalibutan dili mahanaw o gani hangtod sa kahangturan kay nganuman di ka naman makadawat diha sa saad sa Ginoo nga ginaingon nga everlasting life should not perish and have everlasting life. Ngunay saad sa Ginoo sa matag usa. Karon na kay problema dili na mawala. Nakay suliran, nakay mga kanabang burden sa kinabuhi, di na mawala. Apan ang saad sa Ginoo permanente o kanakatrupa ang imong mga suliran mahanaw kung imong lantawon ang saad sa Ginoo nga magpabilin hangtod sa kahangturan. Sama siyang pulong nga dili mahanaw, dili mapapas, gumikan kay kini, magpabilin hangtod sa kahangturan. Ikaduha, ang pagpadayon bisan walay dayong sa resulta mao ang timaan sa tinuod nga pagtuo. Kanang dili ka mag-uol, di ka mawala ka, dili ka muundang kay nakabalo ka nga ang tinuod nga pagtuo imong giuban sa imong kinabuhi mao nang nagalaong ka sa saad sa Ginoo. Mao na katrupa, it requires a person faith for him to understand nga adunay Dios nga nagapangga kaniya, nga naghatag kaniya og maayong kaugmaon og nagahimo kaniya nga masligon batok sa bisan unsa nga mga suliran sa kinabuhi. Muna katropa, ayaw kalimot ang padayon bisan ang matag usa kinahanglan magpadayon bisan walay dad, wala dayon makitang resulta og mao nang timaan sa tinuod nga pagtuo. Ikatulo, ang ingon ani nga panalangin mga katropa, muabot sa hustong nga panahon alang sa dili walay katapusan mga katropa. Ingani gyud, ang panalangin dili mundang sa dihang ikaw magsugod sa pagtuo, sa dihang ikaw magsugod sa pagsalig sa iyang provision sa imong kinabuhi. Managiya ingon namo, ayaw lag ampo. Lihok sab kay ang paglihok mo nay timaan ngang imong pagtuo imong gikinabuhi. Yeah. Ngang imong kinabuhi imong gipakita nga adunay dakong kahimuan ang pagtuo nga naa diha sa tumbuhi nga Dios.
1: Yo. Ang pinakaimportante the sacrifice. Na biblical man gunagod.
0: Oh.
1: Kinahanglan lang sa nimo mo sakripisyo, dili man kumo nga ni ampo ka. Makabot na ni mo dayon. So, kung iyan naman ang peg sa itong kinabuhi mga katropa, wala ay maglihok. Magsige na lang tag-inampo nini.
0: Ang ampo is basic. Pero ang lihok, kinahanglan din mong buhat. Yeah, basic
1: po na. Buhi nga
0: basic po na siya.
1: Kalibutan sa mga buhi.
0: Oh, kung espiritu na ka, pwede mag-ampo lang ka forever.
1: Ay, naglihok.
0: Di na po ka makita.
1: Mabito na, nga kailangan sa nimo mo sakripisyo. Pagulat yun, you have to work out na dili nga ang baba ra nimo nagasulti. Ka trabaho man ko.
0: Oh.
1: Meron di man makita sa buhat.
0: Ang sige trabaho rin mo.
1: Di man makita sa buhat. Sige kaya sulti. Trabaho ko. Sakto ba? Ang ibuang gitrabaho sa ibuang ginadawat. Meron ka na ba? Anyway, that's for the mga naga trabaho. Sa mga negosyante po, paabot lang po. Kano sa iyo ka mo? Discarte, yun.
0: Oh, i-alaw mo na si Ginoo sa iyo. Basig posible.
1: Marketing strategy ni mo.
0: Oh.
1: Paningkamutan ni mo na. Research ka. Mulihok yun ka.
0: Mm.
1: Nga ampo ka, nga tabangan ka, nga tagaan pa ka. More wisdom Kana pang panghunahuna nga tarong aron makadiskarte ka go unsay dapat pang diskarte, di ba?
2: Tinuod na, tinuod.
1: Nya ampog yung tanga unta Lord, dili ko magsawa unta Lord. Tabangi ko nga dili ko buundang. Tagaay ko dugang kusog. Ana dapat yung mga po dili nga Lord tagaay ko kwarta unsa. Unsa ka?
3: Atay.
2: Kani magong word
1: Lord, for the... padaoga kog luto.
2: Atay. Kani magong word for the day na to katropang Ruel, explain na nako nga amo ni ang gihabilin ni Paul sa iya mga disciples dito sa Galicia nga dili ta magmanuya, dili ta maguol. Kaya moabot rang panahon nga magmadaogon kita kun dili ta muundang.
1: Yeah. Ayaw gigundang. Be consistent enough. Dagya to sacrifice hoon sa mana sa dagan sa imuhang gustong makabot, dagya na sakripisyo dihang dapita.
2: Nangutanang uban nga, akatropang Chris, na nahitabo wagid ang saad ni Paul, suma, naabot man karon ang pulong sa Dios kanato. Kung wala sila nag niundang, di ba? Nakita na to, nasabda na to nga, ang importanteng pulong naabot kanato kay sila wala may undang sa pagsangyaw.
1: Yeah. Alas 7:04 ang itong oras. Santang mga katropa! Kada nga mga pahinumdom, pagtulunan na ito kayo yung Santong Plus Gold, kaoban na doon yung Santong Plus sa Coffee Mix.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Arin na karoon ang itong mga balita!
4: Bullseye! Bullseye!
1: Una sa itong mga balita, Representative Libiste, kikwestiyon ang NBI sa gikaigong handy traplet.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Gikwestiyon ni Batangas Representative Leandro Ligarda Libiste. Si NBI Director Melvin Matibag kung gano'ng wala ipatawag sa Executive Secretary Ralph Recto sa investigasyon kamayon sa gikaygong honey trap plot. Matod ni Libiste, ang ayusang pangutanon sa Recto kung personal ba niyang kaila ang talent manager o mga babaeng talent nga nalambigit sa mga plano. Una nang ipadayag ni sa NBI nga sa Recto mao'y giingong target sa mga plano. Arong nga pugso na mga talent sa paghimog-himog pasangil batok sa mga opisyal sa gobyerno. Di makakinoon ni Libiste ang tanang pasangil batok kaniya o giagit sa Recto nga musaysay sa tinuod.
4: Bullseye! Bullseye!
2: Uyaw, galing bangis to ha, no? Lalum-lalum na
1: iba. Lalum na ni? Lison na gini ka ng dati, good mong magkaila.
2: Alam ko yung baho mo, ano?
1: Connection daan ba? Nga mag-away, mo gini pinakalison. Ayaw mag-away ka.
2: Amigo, amigo na lang, good. Bahala na lang sa magkalainan ko. Huwag din lang malautanay.
1: Basta ako, bisa pag unsa ta kabigo, kung mag-away tando ha, wala yung kayo na gin sa imo. Kaya ano man.
2: Amigo man sa una.
1: Amigo man tatoo na. Once and for all.
2: For the sake sa inyong friendship.
1: Nakahimulos ka sa kuha, nakahimulos po ko sa imo ha.
2: Gigamit ka.
1: Gigamit po ko ni mo. Bawi-bawi lang. Sanay mo ni ay. Diba? Mauna, ayaw kita waya.
2: Gani ba? Okay. Don't break bridges.
1: Mungkin pinaka the best niya.
3: Atay.
2: Correct, correct.
1: Ayaw gid sulugan ang tulay nga nag-connectar kaninyo mga katropa. Oh, okay. Wala ka sa dagan sa panahon.
2: Masig bawat pa na, masunog na imong tukaran. Oh. Asa mga kamdagan.
1: Diba?
2: Putol na imong gisunog na imong tulay.
1: Wala, nakibalikan.
2: No. Oh.
1: At kinabuhin na ito, cycle. Ang ganda usahay mga kailangan. Karong kalaban mo, ugma. Amigo na po, muwala lang.
2: Managkanta na yung British
1: Spears. Dili na sulti ka magkalaban mo personal.
2: Gani?
1: Magkalahi mo ka ng tinuuhan, magkalahi mo, magdabagi mo sa inyong mga opinion. Pero naaragyapan yung panag-uban. Rana ba?
2: Correct. Di lang mo magka-alyansa karon kay lahi man ninyong panlantaw. Ana lang.
1: Ana lang. Pero personal, wala away personal.
2: Sunda lang itong kanta ni Britney Spears.
1: Sa kaya ito?
2: Sometimes I run.
1: Ay, sometimes I hide. Ako ginahuna-huna magunga kanta niya. Hit me baby one more time.
2: Oh baby. Ano di ka?
1: Ano, mapailang ko rin tahaw na ginawa. Paila, ragit mong kurintahon. Uy,
2: dili na
1: speaking of mga 40 years old pasaka, na iprograma pala sa inyo alas 3, kutob alas 5 sa hapon. Paminaw mo sa inyo mga radyo diha.
2: Oh, muna siya ang time para...
1: 95.9.
2: Mm.
1: Aron, ma-reminis ninyo ang mga dating music na inyong ginapaminawan.
2: Gani. Uy, bumo na itong kuntahaw.
1: Nakahinumdum pa mabong Shania Twain. Nakahinumdum pa mabong Natalie Imbruglia. Di ba? Nakahinumdum pa mabong Alanis Morissette. Diba?
2: Si katong Waka Waka.
1: Waka Waka, si ano, si...
2: Itong Brazilian.
1: Shakira.
2: Shakira.
1: Oh, di ba?
2: Si Juan. Si Ja Rule.
1: Ja Rule. Jennifer. 90s,
2: diba?
1: Jennifer Lopez.
2: Ah.
1: Di ba? LL Cool J.
2: Correct.
1: Oh, di ba?
2: Si 50 cents, daddy, ka?
1: 50, mga late 2000 na sila.
2: Late 2000 na naman.
1: Late 2000. Katong namatay nga si Tupac Shakur. Yan na ba? Kinsa pa ba? Ang nagkanta sa I'm a Barbie girl in a Barbie world.
3: Atay.
1: Diba?
2: At katong nag-Asian day, katong M2M.
1: M2M ba?
2: Katong managsuon nga tulog kabuok. Nga hangtod karon si Kat Japon.
3: Atay.
1: Hanson.
2: Hanson.
1: Diba? Ano nangyayana nga kanta ba? Mao na yung mga kanta nga badunggan ninyo kada hapon mga kaigalaan.
3: Atay.
2: De, kinanglan gyud nimo nga hinumduman kay ma-energize ka kung makahinumdum ka sa mamaayong panahon sa kahapon.
1: Alas stress na siya kuto para 5 sa hapon mga katropa diha sa inyo mga radyo extended throwback.
2: Og sa Domingo sa kung ganahan sa mga
1: kanang Domingo pang edad na nimo.
2: Grabe mo kay Sunday.
1: Kanang Domingo kay mga 70s, 80s, 60s mo na mga music.
2: Actually mo na kung ganahan.
1: Kani pang edad ka rin.
2: Nindot po na sa Domingo, malahi lang inyong
1: ang amo ang
2: timpla.
1: Edad, ang amo ang pang-edad ni Chip dito sa mga 90s.
2: Okay.
1: Ay mo pang 60s, 70s na ka.
3: Atay.
2: Dili na may mga edad o parihara sa atong edad, pero lahi ang taste.
1: Atong bata ka, gakanta ka ka ng ano no. I saw the light when the night by a pastor window.
3: Atay.
2: Dilay la. Mga na. Matt Monroe.
1: Pero wala na ka ni Kantag My Way.
2: Wala na. Wala na kay nadunggaban ako eh.
1: Labing pa sa video kihan.
2: Kung gilig ako na, nadunggaban ako eh. Dugir ha.
1: Mga Eddie Peregrine na.
2: Mga gubang dughan ko.
1: Mga Pinita Corrales.
2: Mga na. Mga Ken Rogers.
1: Mga Marco Sison man ang imuha.
3: Atay.
2: Sige lang, okay ra.
3: Banat!
1: Sige, doon ka pa sa ito mga balita.
4: Bullseye!
2: Kanhing DPWA Sekretary Bunuan motestigo batok kang Senator Revilla sa Sandigan Bayan.
4: Bullseye!
2: Motestigo si kanhing Department of Public Works and Highway Sekretary Manuel Bunuan batok kang Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan 3rd Division karong Agosto 12 may kalabutan sa giingong manumaliang flood control project. Iatagan o pagtugot sa Associate Justice Ronald Moreno ang hangyo sa prosekusyon nga mupagawas o sa pinaaron nga obligahon si Bunuan sa pag-atubang sa korte. Atol ni ini sa pag-baong pag-taral sa kasong malversation of public funds batok ang Revilla kinsa giakusahan nga nangayo o kickback gikan sa gisundan nga proyekto. Samtang padayon ang husay gimakak senador ang tanang pasangil batok kaniya.
4: Bullseye!
2: Norman, langan kinsa naman mo amin nga diba? Kasuhon pa gani.
1: Dito man pa ngayon sa kontraktor ngano si Bunuan man ang state witness.
2: Basig ko na siya'y knowledge nga gipangayuan magud ng Revilla sir mo naggamay na mong trabaho sir.
1: Dili oy dili man siya ang direct ano kay ang
2: second person siya kung kumbaga sa information.
1: Second hand information na siya.
2: Oh, dili siya.
1: Dili siya tong
2: first hand.
1: Diba kay from government to contractor man na.
2: Oo, so, i-award mas contractor.
1: So, contractor na karoon diha, ang makasulti kung nanghatag ba siya dito, wa?
4: Bullseye! Bullseye!
1: Simpleng ano eh, kaning ombudsman ba, wala, giklaro ni ba?
2: Pero kalaban pa rin. Kabalo naman ko nga mura na reconciliation na ng Revilla ba? Basa na, basa. Basa na sa iyong monitor.
1: Try para ito mga balita. 12 pesos kada litro ng fuel discount sa mga Jeepney o QB Express.
4: Bullseye!
1: Mabuta sa 12 pesos kada litro ang fuel discount. Alang ganto sa mga chuper o Jeepney o QB Express sugod na karong Agosto 15. Kanisubay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagdugangan ng diskwento sa petrolyo o mahatagan o dakong tabang ang sektor sa transportasyon. Bukabat na ganito sa 1,800 kada simana ang matagamtaman sa usa ka driver. Diin mas dako kini kumpara sa 10 pesos nga diskwento nga gisugdan niya itong Abril. Nadesisyonan kini sa usa ka tigom sa Malacañang ubos sa pampanguna ng Executive Secretary Ralph Recto aron panalimtan ang ekonomiya batok sa epekto sa tensyon. Sabi no sa Middle East.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Okay.
2: Salamat ta kay nasa na'y gihatag sa ito ang abanid.
1: Nga driver, ang mga pasahero di ay.
2: Ang kama ito pasahero, nabito mo iyo da.
1: Ang mga motorista di ay nga ikaw galing yung motor. nga wala ka commute, saan man imo na? Ah, unfair ng gobyerno.
3: Atay.

0: kay diri na lang sa OEM. Tantang, salay na ito mga balita.
1: Bullseye. Bagong buhay sa ilim nun, babe, og luxury items, gihangyo aron punaan ang kulang nga kita sa gobyerno.
0: O, di ano yung pamaslak, sakto na.
1: Ariay, gihangyo sa Department of Finance ko DOF ang pagpataas sa buhis sa mga tamis nga inumon, ilim nun, ingon man na e-cigarettes og mga ilim nun magkahubog, plastic og mga luho nga butang, aron nga mabawi ang gibanamanaang 67 billion pesos nga mawala sa kita sa kagamhanan tungod sa giplano nga tax relief. Gisugda na sa House Committee on Ways and Means ang pagtuki sa bang progress package samtang gipasidanan usab ang mga magbabalaod nga posibleng ang posibleng epekto nini sa mga ordinaryong konsumidor o ang resgo sa smuggling.
0: Okay ko diya.
1: Duda lang na ninyo nga na smuggling. Kamu na magyapoy gabot.
0: Wala ko problema diyo. Bito ko gainom.
1: Wala ko problema kay wala bito ko kisigarilyo.
0: Problema wa man kung kapabalik to mga luxury items.
1: OEM lang.
0: Shopee-shopee rami na ako.
1: Depende lang sa dano. Ana na gina.
0: Kamu kaya kanang sulob. Ano ka? Pilar ni 325 upat na kabuok.
1: Na. Shopee! Mana dahil?
0: Ba? Kaya akong jacket. Abin ninyo ka ng ano ni. Sus, barato rin eh. Wa pa ni kabot o 400.
2: Atay.
0: Di ba? Kaling dagway, kani wala ni...
1: Hindi, mapalit na yun.
0: Palit ni...
1: Original, gina siya nag-imo.
0: High-end. High-end, bahala.
1: Wala kayo makitang lain na ni.
0: Bahala.
1: Nalay ka mukha, si Brandon Vera.
2: Atay.
1: Pero international to ha, UFC fighter.
0: Brandon Vera o sa katong model sa Mr. Clean.
2: Atay.
1: Brandon Vera.
0: Alas 7:15 na katong oras mga katropa sa lain pa na itong mga balita.
3: Bullseye.
0: Certification sa security chief dili makaprobar sa mga

0: ihan. Eh, siyempre sunog tong bisag kinsa pud siguro ay ako imong informant. Di ba?
1: Mm.
0: Ya siyempre mo alias ko og Chris Legaspi.
1: Para dili ka masunog.
0: Oh, para di ko masunog ikaw ang pagitaon. Di ba?
2: Atay.
1: Sige na, ako yung pangitaon.
0: So, ang ako, ang talents me, Tresita, tanahan dito na Chris Legaspi, yung Miss of Ruel Dumantay. Pero ang tinood pangalan sa kanangan ni Perma, nana dito sa boat. Oh. Ngunit question kaghapon ni Panpilo Lakson.
1: Nga dili matubag ni
0: Ramil. Dili, nitubag siya. Nga tinood yun niya dito, wala siya access.
1: Ani ni Kwan siya, ni admit siya.
0: Diba? So, dito palang daan, wala na, sunog na ang prosecution na ni.
1: Dapat dili si Panpilo ng tana ato.
0: Muna nindot kayo mga kagilaag. Maminaw, gid mo. Kasi maminaw, gid mo. Makasagap, gid mo. Kanamang ano ba? Mga ideas. Kung sa pagkitinuog yung nagkakitabo. Kay, kung di magunta maminaw, mamahimutan ka ng one-sided lang ang ato. Labi pa kung di arata pero may makanunay magtanaw sa mga mainstream media. One side of story lang ato madunggan. Always nga prosecution. Yeah? Pero kung maminaw ka sa impeachment, para na kung nag-headset ra ka diha, samtang nag-story-story mo, sunod ba na si Bung Utok pa si Kunsa ano eh?
1: At least, dili ka second hand information.
0: Direkta ka ba? Ana ang peg.
2: Atay.
0: Antang salayan na itong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
1: TESDA District Office Agencyan, giaprubahan na sa committee level.
3: Bullseye!
1: Giaprubar na sa committee level ang House Bill number 941 nga gihikay sa Lone District Representative Sherlyn Banyas Dugral. Mabuhi ang usa ka dekada nga kundi usa ka TESDA District Office sa General Santos City. Bato ni Banyas Nograles ang maulakang makapaspa sa paghatag sa mga technical vocational training programs o job opportunities sa mga kabataan o mga workers sa Dakbayan. Gipasabot niya nga ang tungod kini kang Lone District o kon ka sa Lone District sa Jensan angay lamang nga naa sila'y independent nga buhatan nga direktang mutubag sa panginahanglan sa lokal nga komunidad nga dili na maapektuhan sa silingang probinsya.
3: Bullseye!
1: Ay, Benny. Kering natin kagalingong TESDA District Office.
0: Okay, syempre, Lone District naman ko rin dyan. Sandili na siya, ano ba?
1: Oo.
0: So, dapat na siya ihang kagalingong TESDA.
1: Okay, para daghang training siyang mahatag sa taga-jinsan.
0: Nindot ni nga balaod nun, unta, mapasan eh. Ang problema kay kontrapartido man.
2: Atay.
1: Dili siguro lang tanahon eh.
0: Ha?
1: Dili siguro lang tanahon.
0: Unta. How we wish.
1: Busy man sila sa kuan impeachment.
0: Okay. Alas 7:20 atong oras. Atong pagbalik mga kaigalaan, atong giskutan ang kanibang Octa Research.
1: Hoy.
0: Ay, pagawas ng Octa Research, mas labang puno, mas nanguna si BP Sara. Sa bagay Sara for 2028 na gini.
2: Atay.
0: Na, magkabuang gini tao ni.
1: Di ba kung tanahan na, karasa man ni Daog ng iyang kakuntran taon sa mga research. Uy, bisag sa ako para nilag maniobra.
0: Di, mudaog na ka ng hapit ng eleksyon kayo. Commission survey naman siya. Non-commission. Karoon, non-commission pa ni.
1: Okay.
0: Non-commission. Karoon, padulong na ng eleksyon.
1: Ginaduol nilang gintang, no?
0: Dool na. Aron nga, mukomission na. Pag-commission na, so, hold po na kapit.
2: Atay.
1: Dapat na ibutang commission da, para mabala na mo.
0: Ana. Pero din na ibutang, wala na na siya. Ano na lang, Octa Research na na. Ana.
1: Kamu na rin magkami yun sa day mo.
0: Kwarta-kwarta na rin yun sa day mo dahil. Wala na masangil ha. Samang nabala na nato na. Pero kung dili tinuod, mas mayo. Mas mayo. Ano siya, 21, no? Umaling pa kita. Kinikabayan na itong kariyo sa Santon Plus sa Coffee Mix.

0: Revolution X Plus Soft Gel Capsule. Ang naginusarang kapsula, nga Duralutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene, o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: XFM.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal

0: Malapit na butika.
1: XFM.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nilson Timpo,
4: taga Samal Island.
3: Ako dahil usaka trabahante sa Davao City Water District.
4: Ako na-assign sa field.
3: Ang akong trabaho, hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
3: copy daw nga
4: Premium
3: D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho,
3: kapoy kay pag-uli.
4: Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit.
3: Ang akong
4: kakapoy sa akong trabaho, nawala.
3: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
4: nawala sad.
3: Usa, epektibo dining
4: copy day.
3: Dining Premium D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
3: nga nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli,
3: istingin yung inom ning
4: Premium.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
2: Para sa dynamis?
1: Para sa turn nyo ni Mrs.
2: Tour?
1: Oo, sir. Turn nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
2: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
3: Exciting ba?
1: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
2: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
4: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: XFM.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Girekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sino mang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2. This
8: is how we do it. Balik sa dekada sa pinagkakaguluhang musika. Yes! Yes! General Santos City presents Extended Throwback. Ang inyong paboritong 90s tambayan sa hapon.
9: The boy is mine.
8: Extended Throwback. Bringing back the ultimate 90s hits. Extended Throwback.
5: XFM.
10: Anong magsakit man akong dugan? Kung inom kong tuba?
11: Mm?
10: Pero kung libre bitaw? Dili magsakit akong dugan.
12: Ah, kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
13: Exciting!

0: 47-58 lang atong oras, mga katropa. Bullseye! Siyempre, kaling bayina, atong kaninyo sa Santong na Plaza Gold. Kabalumang kita, karong panahon na mga kagilaan nga ikinanglag ginato ang igong proteksyon sa atong kalawasan kay perting mahala na tanang katropang Chris. Mm. Siyempre, kung magkasakit ka, gasto na pod. Nga, mabawasan ang imo ang ganabang budget para sa pagkaon.
1: Savings day.
0: Ang savings mo, mga hurot yun ang yun. Diba? Muna nga, ang pinga na daan imong lawas. Kung ano naman kay ginakalingawan karon nga mga bisyo, ipadaplin sana.
1: Kalimti sa naroon kay crisis karon.
0: Or di man nimo maundang, bawas-bawas si gamay, niya paggahin og budget para sa Santon Plus Gold.
1: Correct.
0: Mauna yung pinaka-importante sa tanan, aron mapunan imong lawas o mga vitamina at minerals. Importante ang vitamina at minerals. Ang Santon Plus Gold, dili ni siya tambal. Mudugang lang ni kaninyo sa inyong lawas o mga vitamina, mga minerals, mga nutrients. Mm-hmm. Nga ka na bang makuha na gapon ito sa mga pagkaon o maunay mo puno sa atuang kalawasan nga muligon.
1: Lagi.
0: Diba? Kay kung kulang kang vitamina, kulang kang minerals, kulang kang protina, kulang ka tanan mga kagilaan, weak yun ay buong lawas. Mauna nga kikinanglan itong punan. Pinaagi sa Santong Plus Gold, siyempre, balansi po niya pagkaon.
1: Kanagyan.
0: Niya exercise. Mm-hmm. Na importante yung kaya na.
1: In short, healthy lifestyle na.
0: Healthy lifestyle. Oh. Santong Plus Gold, paparit sa paborito niya mga butika, always they available. Sa tanang branches, mga katropa, sa Rodion Pharmacy.
2: Bullseye!
0: Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una!
2: Bullseye!
0: Unsa ang imong tan-aw? O unsa yung tan-aw, mga katropa? Mula husba sa kadaugan si Sara Duterte umubalik sa momentum, umubalik ang momentum kang Lenny Robredo sa 2028.
1: Mm-hmm.
0: Kay karon ang Okta Research nagpagawa sa survey for presidentiable.
1: Okay.
0: Niya ang ginatandi si VP Sara Duterte o kanhing Vice President Lenny Robredo.
1: Mm.
0: Kaya kung yung mong huna-unaon, there's no other choice, manggod. Kung kinsa gyud mamuno sa duha o sa bagong mahimo pangulo sa 2028.
1: Na. Pero, kung muna siya ang pinakareer po nga, no ba? Puro babae ang presidentiables nga ginapilian, no?
0: Oo, oh, wala manggod sila yung masunod. Speaker Martin Robaldez is out of the picture na. Kay,
1: oh,
0: na-involved man sa kabuang.
1: Ay, ginabuduhan pa pag-ayos sa PGMN, di ba?
0: Oo, Senator Bongo, hilaw. Dili pwede.
1: Oh.
0: Pwede siguro siya mag-vice president.
1: Pwede.
0: Robin Padilla, could be, yun nila. Mm. Pero
1: wala siya sa quality sa pagka-presidente.
0: Wala siya sa quality sa pagka-presidente.
1: Oh.
0: Kung mawala si Inday, medyo tanaw na to, masimula man si Lenny Robredo. Kaya kung mawala si Inday, I am sure, ang ipulihan ni ini nila, it's either Baste Duterte or
1: Pulong
0: Duterte.
1: Di yun ta masipyat.
0: Di pa man pwede si Kitty kay...
1: Bata pa.
0: Bata pa, dalaga pa.
1: So, enjoy pa sa life.
0: Enjoy pa sa life. Uyan pa niyang apo ni Singsun. Sa baday mo rin?
1: Apo to Singsun to?
0: Ang apo to ni Chabit.
1: Cool ba day?
0: Apo to ni Chabit.
1: Tuduan pag ayos lulo.
0: Tuduan. Tuduan. Ambing lang kakitik. Ano ba yan sa mga babae?
3: Atay.
0: Ang pamilya. Bata pa kay Skitty dati nung karoon. Pero tinandalaga ha.
2: Bullseye!
1: Lang, bago itong panahon nga...
0: Magdalaga po ka.
1: Hindi. Nanay, anak si Kitty.
0: Ah, okay. Alright. Pero dali tabalik na rin mga kagilaan. Gawas doon na karoon nga gisgutan sa katawan ang posibleng paglansad lagi sa mga dagkong leader sa atuang nasod. Humang gibutyag sa labing bagong survey sa Okta Research. Ang karibang nagpadayong pagpanguna ni Vice President Sara Duterte o former Vice President Lenny Robredo alang sa 2028 presidential race.
1: Mm.
0: Sa iyo pa man iskutan, mga katropa, pero naa na magunta padulong na.
1: Mm.
0: Bisan pa mga kaigilaan, og bius-us og jutay ang labaw ni Sara gikan sa 11 ngadto sa 9%, nagpabiling gihapon nga ligon niyang numero 11 na sa rehiyon sa Mindanao og Bisaya samtang hugot usab ang gipakita nga kompetisyon sa Balance Luzon og NCR diin nanguna usab og dakong suporta si Robredo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Apan ang mga maong numero, dili pa garantiya tungod kay dako pa ang gidaghanon sa mga botante nga nagpabiling undecided o wala pa'y pinal nga desisyon. Ang paggimaw ni ining maong mga senaryo sa sayong bahin pa lamang nagpakita nga ang dalan padulong sa 2028 puno sa hagit o gapag-usab-usab sa hinuusang baruganan sa publiko. Hinungdan nga kinahanglan pang sutaon ang tinuod nga pulsos katawan samtang nagkaduol ang piniliay.
0: Tama. Unsa ang nagunang hisgutanan sa pinakabag-ong tugon sa masa survey sa Octa Research sa Balay Pangutana? At tumagya, ang posibleng forecast sa labing bag-ong tsyansa sa 2028 presidential match-up tali kang VP Sara o former VP Lenny. Pero mga katropa, nalang ko isa ka butang gustong isingit na rin. Padulong naman yun sa katiguan si former President Rodrigo Duterte.
1: Digong.
0: Chinta na ko na. What if pagkaabot sa 2028 niya, wala na impeach si Sara?
1: Niya
0: namatay ang dating Pangulo. Dili kani mapareho sa senaryo
1: sa mga
0: sa nahitabo kang anhing Noynoy.
1: Noynoy
0: Aquino. Ay Pinoy day.
1: Noynoy kay ang Pinoy katong anak man to.
0: Gani, pagkamatay sa iyong mama ba?
1: Ay tama, tama. Corazon.
0: Pagkamatay ni Cory, nikusog si Pinoy. Ha? Moto na pildis gibo.
1: Ang tawag ato sympathy vote.
0: Sympathy vote. Dili ka mausab ang senaryo nga magkaangkon og sympathy vote mo sa motong kakusog. Ang atong ikaduhang pangulo. Kani siya, di man ta political analyst to, pero ato ara maning panglantaw.
1: Pangagpas.
0: Pangagpas. So pwede na siyang mahitabo mga katropa.
2: Bullseye.
1: Unya sa ikaduhang ang gihimo nga kining ikaduhang quarter gihibuhat ni atong Hulyo 4 hangtod 11 ning kasamtangan
0: tuig. So tuwi. Latest na siya.
1: Latest survey.
0: Latest na Octa Research alang sa 2026.
1: Bala pa ni katropang Ruel. Sa to
0: non-commission.
1: Non-commission ni siya. Klaro gina na non-commission. Pero kung commission na, sultihi lang mi ha. Para...
0: Nakakuha si Sara Oga 43%, then Lenny Robredo 34%.
1: Okay.
0: So, taas-taas yun.
1: Nagbali-bali na silang duwa, no?
0: Nga, syempre, ang undecided rin, taas-taas po. Napan siguro sa mga 19 ang undecided?
1: 22
0: ba?
1: So,
0: 22 ang undecided. Undecided, 22. So, taas-taas pa po nga porsyento. So, kanyang mga undecided.
1: Mo pa na sila ang swing puhon kung maka-desisyon na sila.
0: Or mao lang ni ang dila na kung gusto isulti kung kinsa akong butuhon.
1: Ana ba? Bantay lang mo inigabot sa 2028. Muna yung pinakadelikado nga ang mga tao sa Pilipinas karo panahon na.
0: Pero kung muhisgot pang kag masa, wala gyud. Lamang gyud ang mga Duterte.
1: Oh, kay grabe man.
0: Nakuha gyud nilang heart sa masa.
1: Yeah. Adi, tanaw na nato sa kada adto sa lugar. Sige mo ato si Robredo sa usa ka lugar, mo ato po si Sara. Sige, tanaw na to kung kinsa ang dugukon. Kamo, unsay tanaw ninyo? Sayop ba nga moingon ming Sara Duterte?
0: Mura po na siya dari lokal ba? Kung namay mo bangga kang Mayor Lori ni Pacquiao, mura maglisod. Kaya nga naman, nakuha ni Mayora ang masa. Siyempre, tungod na mga ayuda ni Given. So, kung namay mo bangga diha, mo andam yun nung Mayo. Di ba? Kumbaga, mananom-tanom na yun or nakatanom ng daan, pwedeng ang ibang ka ninyo, pwedeng dating mayor.
1: Ako, akong naibug at kalaban ni Mayura, dili si Ronel Rivera. Para kinsa man? Si former Congressman Jun Acharon, kung kanay mong mayor.
0: Hindi na silang maglaban siguro?
1: Amot lang ha, kay murag nakita na ako sa mga posting po ba? Na ay mga naga...
0: Chismis!
1: Na ay mga chismis ba? Pero, atangan na to, kinsa yun, di ba? Kay nakadungo po kong istorya nga di na dabudagan lagi ang atong mayor, kanhi mayor sa siyudad si Ronel Rivera.
0: Nakadungo po kong istorya nga nagdeklara na.
1: Si
0: Ronel? Mayor Ronel.
1: Uy!
0: Kana mga pangagpas pala na.
1: Soon
0: mga,
1: to be found out.
0: Baka istorya pala na. Pero balik na rin sa nasyonal.
1: Okay.
0: Ay, isa lang sa lokal, para baho sa muna, sa mga pilasin sa nasyonal. Ay, sa mga pilapil, dari sa ta. Actually, di baba gamay ang rate ni BP Sara Duterte from 46 to 43. So, nabawasan siya 3%. Actually, depende man guna sa survey good. Kaya di bang gina siya pwede nga steady kay lahi-lahi mga tao ang gina-survey. So lahi po ng timingan nga, lahi ang panglantaw sa gisurvey, so maglahi po ng resulta. Kaya di man natibok Pilipinas ang gisurvey, naroon naman sa mga 1,200 correspondent, I am sure.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero kasi pasainganin ang resulta ba, mabalaka gaya po ng administrasyon. Consistent pa ni, wala bang gini-bali-bali.
0: Ang problema, si Lady Robredo, wa po ni Saka, ni Baba po rog 1%.
1: Kay tungod man po siya pronouncement nga na siya mudagan lagi. Kada sorbera nang pamugos lagi. Sige, sulti ang tao nga di ba kung mudagan ay.
0: Ang problema, nga taga Mindanao mag si Sara, nga nung natabla pa sila sa NCR?
1: Mao na di.
0: Ha? Nakakuha 34% sila pareho. Normal, manguna mag si BP, former BP Lenny sa Balanced Luzon. Manguna gina siya. Pero, perting layo apakabot po diri sa Mindanao.
1: Gilampaso po sa Mindanao po.
0: Di ba? Sa Mindanao, perting dakuha sa nakuha ni Sara. 76%. Saan ni muna?
1: Perting taas.
0: Nya, unum lang ka porsyento si Robredo.
1: Di, given nga si NCR, na sila yung mga kanabang dali nga atensyon sa nasyonal nga gamhanan kinaman dito. Pero ang Mindanao karon kay gibati na nila nga daghan mig flood control projects nga wala matuman, daghan mig mga proyekto nga wala gid mig katilaw, arang-arang jensan kay pag hitabos linog na ang national government ang ubang lugar.
0: Pero bisan pa ay tabang diri jensan, wala kabalo man kita ang jensan do 30 country man gid.
1: Aw kana,
0: whether you like it or not, whether you deny it or not, amping yung kadari. Kay klaro yung kay Duterte, it was being proven ano nang apil di ang mga charun. Di ba? Mauna siya ang atong timang ilhan.
1: First time ever.
0: First
1: na.
0: Time ever nga wag yun bisan pag nasa tingkas partido nga charun, wag yun kadaog.
1: Wala kadaog.
0: So mauna yung timang ilhan. Nga ang kuya o dari katrupang Chris, kaya Bisayas. Naglamang gaya pong sinday. 51%.
1: Knowing si former speaker, si Romualdez, naampun si Bisayas, di ba? Iyaha man ng summer late, iyaha mo na. Pero nga nung wala kadaog diha ang administrasyon. Muna yung pangutana.
0: Ang kanikong atong basahon ng Kongta Research, Katropang Chris, ang Class D, 43%.
1: Okay.
0: Class D niya, so katuning mga pobre, pero di kayo pobre.
1: Okay.
0: 43%.
1: Mo na ang the new poor?
0: 36% si Robredo.
1: Okay.
0: Ang problema ni Robredo dari ang sa Class E. Karang yung masa, mao magiging masa. Actually, masa na ng DEOE. Pero pinakaano
1: gini. Mas ubos pag gini.
0: Mas ubos ng E. 51% ang nakuha. Ninday Sara.
1: Oy, para sa mga dili kayo aware ha sa mga classification sa kanang mga tao ba, masa o kanang mga high-end. Last A ka tong...
0: Ang DEOE, mao na siya ang masa. Ang ABC, mao na siya itong mga arang-arang na kinabuhi o mga dato. Diyan na siya.
1: Ang A, oligarchs.
0: Wala na. Wala naman nag-i-anong... Isa na naman na sila, ABC. ABC na sila. Ang gilik lang, ang DEOE, ang E. Ang D, Manggod, na para siya dito sa mga arang-arang ang kinabuhi. Pero dili dato.
1: Kanang mga sugakod lang ba?
0: Mga sugakod.
1: Ang tawag na pobring ha mo gaway.
0: Ang E, mao ginitong way trabaho. Kanang bang naglisod og kaon sa isa kadlaw
1: kanang struggle sa ilahang kaugalingong kinabuhi.
0: Struggle sa kinabuhi. Ang ABC, mao ni mga kinabuhing ha mo gaway. Kanang hayahay. Labin pa ang A. Ang E katropang Chris, 51%. Sinday Sara.
1: Grabe no?
0: Niya si Robredo de 31 lang.
1: Tanawa mo sa kaimta sa Pilipinas. Category A, category A.
0: Ang akong gikanangadaan sa ABC, naglamang gapon si Inday.
1: Tanawa. De, ang explanation na katulpang Ruel, kay ang ABC mo tanaw sa kahimtang sa D&E. Baon ang lamang gapon si Sara sa bisan pa sa A, B, and C.
0: Ang ABC, for example, ang ABC para masabtan sa katawahan, mauna na silang na nag-iya sa kumpanya.
1: Kana.
0: Mauna sila na nag-iya sa kumpanya.
1: Mga managers.
0: Mga supervisor, mga manager. Kaning nasa D, mauna sila to mga rank and file. Mga rank and file.
1: Mga team leader.
0: Ang mga E, mauna sila to mga street sweeper. engineer,
1: mga kusay, unemployed pa yun.
0: Contractual o unemployed para masabtan sa kadaghanan, ha?
1: Mm.
0: Kani mga ABC, kani mga Aldurahan, mga gini. Na negosyo ni, na rin mga MSME, so sa pariha. Mm. Nakakuha pa si Inday diha og 36. Robredo, 27.
1: Na, pildi niya po si Robredo.
0: Mauna kong katigadaan sa class ABC, which is daddy, ha, mga oligarchs.
1: Ah.
0: Siguro, ang 27% halos oligarchs, 36% nabutang dito kang Inday Sara.
1: Mm.
0: Ang problema, katrobang Chris, sa edad 18, kaya ito mga millennials, Gen Z na ay tawag na ito, 18 to 24, labang gyapon si Duterte.
1: Grabe. De, normal, good. Kaya nga naman, ang Gen Z, well-known ka na sila sa pagtindog sa ilang kaugalingon nga panlantaw. Para nang si Congressman Liviste, di ba? Mabalaan mag-demo nga very independent na klaseng congressman, si Barsaga. So, dili di mo magawangan ang tingog nila kay mupatig babaw sa ilang gibati. Mo po nag-isult, gibuhat karon sa mga Gen Z.
0: Mm. Ang isa pa ka problema karon ni Lenny Robredo, kung mudagan man ni siya, ang 25 to 34 years old, nakatala og 61% nga butante si Duterte.
1: Da. Di ba?
0: Ah.
1: Grabe, bro, padaog
0: mo. Mauna sila ang mga young professionals.
1: Mm.
0: Tubago lang nag-graduate ni sila, mga nakatrabaho. O basta 25 to 34 years old, mga millennials siguro ni. Di ba? Ah. Nakakuha lang si Lenny Robredo, nanguna siya, pero di kaya nang labang sa edad 55 patas.
1: Ah, kato mga, kwan siguro ni, mga, lang, mga old loyalist.
0: Ah.
1: Kada mga amigo, mga sa unang panahon, nga di na yun kayo mubakwi ba?
0: Mm.
1: Di na mubalihin o loyalty.
0: Ah. Ang margin of error di ini mga kaigiluan, 4.2%. But pasabot, pwedeng ubos, pwedeng taas ang mong resulta nga digawas. Kaya na may 4.2% margin.
1: Anong plus minus, no?
0: Plus minus.
1: Mm.
0: So, unsa may kinatibok ang mensaheng direksyon na ini katrupang ko sa survey sa pagkakaroon?
1: Sa tinuod lang, nagpakita kini og pagsukod sa hiniusang kasing-kasing sa publiko. Apan kiniusa lamang kagiya o dili pinal nga resulta alang sa 2028.
0: Pero abong masulti lang, dili ta magbase sa mga survey sa pagpili nato og kandidato.
1: Eyo raw, gamita raw.
0: Gamita ang yung utok, gamita ang yung kasing-kasing.
1: Mm.
0: Ay kabalo magkita pagkabot sa eleksyon, mahimong dako gyud ang mamahimong kausaban, labin pa kung kwarta na ang istoryahan.
1: Tinuod na
0: dili na sa nasyonal. Nagakahitabo na even sa atong lokal.
1: Pagdawat nimo, hunahon na nimo. Mao ba nitong gibuhat na ko sa una, ha? Tama ni dawat ko kwarta to. Muna nag-antos ko karong tuig. So sa umabot din ako dawat. Muna gana ba? I-remind mong sarili nga na kay nahimong sayop sa una, muna di na mo dapat usbon pa. Ano araw na?
0: Abalo ka para maudaog mo ang mga presidente mo.
1: No.
0: Ligawan niyo mga barangay tanan.
1: Dagan ka kwarta eh.
0: Barangay tanan.
1: Bobo pundo.
0: Pundo. Sabagay, kung makadaog, malita na may katapat, ana.
3: Atay.
1: Sabagay, pero sugot pa mo, kamo na minaw. Gisulti na mo, ha?
0: Yeah? Di man takabalo sa dagan sa mga utok nini mga pwedeng mo daog.
1: Lagi.
0: Ato lang itanawon ang background. Kung ato lang untang itanaw, wala talag padala sa ining unit team.
1: Mm-hmm.
0: Dili yung tatamasipyat siguro buto.
1: Mm.
0: Kay kung tanaw na to ang background sa mga Marcos, di lamang gigmayo ang leadership gikan sa amahan.
1: Gani man, murag nag-tago sila sa shadows mga Duterte.
0: Actually mo, yun ay nahitabo sa miaging eleksyon 2025.
1: Mm.
0: Ano? 2022 eleksyon. Diba? Mawag yun ay nahitabo. Whether aminon man na sa administrasyon Marcos o dili. Pero siyempre, lahiyon maging nila ang naratibo. Na labing pa si kisa tong si Sultig Bobo nga na disbar nga abogado.
1: Sakit po.
0: Si basta ka tong na disbar ko nga abogado kasi si ano? Si Sultig Bobo.
1: Kalimot ko na si pangalan nato.
0: Ya? Nga iyang giingon nga nakisa si ang Duterte daw nakisakay agi katawan kas Mindanao.
1: Dili man malumot bis malimot bisa pag imo nang daoton nga kuada man siya kadang fuck na ba dili na nimo pwedeng gubuon pa
0: dili kay kung nakisakay ang mga Duterte mas labang unta og butong nakuha ang presidente kaysa kay Inday Sara.
1: Oh, kada isa pa sa picture diha.
0: Nga ana ra man ko simpleng analysis yun, eh.
1: Oh.
0: Diba? Kung nakisakay ang Duterte sa mga Marcos, wala unta namugos si ang igsuon nga si Amy Marcos nga sige kadtong Davao nga mag vice president kang Bongbong Marcos.
1: Na. Unya isa pa. Kining resulta ha sagpa ni sa katong sige ingon og bubo. Tanawag resulta o kapila na ka Octa Research Survey. Non-commissioned Octa Research Survey.
0: Siguro, layon siguro ninyo ang diskarte sa administrasyon. Kay ano yung ginabuhat kang Inday Sara? Nasamot man ang samot ka kusog?
1: Samot nung ka popular.
0: Nasamot nung samot ka popular? Kaya naman, sa iyong ginabuhat, nga wali klarong ebidensya, yung gina down perme, kabala mo, nagagawas ang sympathy vote sa iya ha. Di mo gina tinuod ka nagkakaita mo karon.
1: Tinuod.
0: Simpatiya ang nagauna karon kang Inday Sara Duterte.
1: Mm.
0: Nga si Inday Sara wala na ka tubag kayo, katrabaho. Nga ka mo sige katake sa iya ha. Naanay siya mga tubag ko sa hay, idala na rin yung binuang. Sama ni Anang nag-skincare na kuno siya. Kaya ang uban daw diha, na ano siya kailangan, 65 pa lang daw ang edad. Mura na daw 80 taon. Limang kaanan ng mga padungog. At ano bata pa Sinday eh. Wala pa 50 Sinday.
1: Wala pa.
0: 49 pa lang ata Sinday Sara.
1: Kwa kuha, gigini ang style siyang amahan ba no?
0: Oo. Di, mas kuyaw ni samahan, katropang Chris.
1: Oo ba? Hindi, ako malingaw lang ko ba kay heavy na mga iyahang mga atake sa iha ba? But still, maka-joke na gyapon siya sa mga bisag-unsang buhaton sa iha. Ginapaagi lang niya ang katawa. Very likely kasi ang amahan. Nga, sige pang kato ang nakinaya sa amahan magod, pamalikas o niya, sabay joke ba?
0: Ay, mali day ko. 48 day, katropang...
1: Anawa, 48 pa di ay.
0: So, kaedad lang silang GM. Pila si GM? 49? 48? Pila na GM? 48? Ah, kaedad silang Inday.
1: Kabas lang sila ba?
0: 1978, bago lang nag-48. Itong Mayo. Oh, so, bata pa. Tiguwang raday ni sa kuwaga.
1: Mapahimus lang, pagiging Mayo sa Pilipinas.
0: Tiguwang raday sa kuwaga ni Doka Tuig di ay.
1: Bullseye! Di ba, ang presidente magikan sa tong age bracket?
0: Hilig ding 90s music.
1: Dapat, inasyonal na yung programa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayaw, gago kayo. Hindi ka na-absent.
1: Ay, tama no.
0: Ano, Chip? Nung walang live, Chip?
1: Palong?
0: Walang live.
2: Bullseye!
0: Nag-relive ka? Okay, nawala din ganina. Sige. Tang-tadang-tang-tang-tang. Pakitaon sa nato itong relive mga katropa.
2: Bullseye!
1: Dito, kamudiha nga mga katropa na mo. Na.
0: I-reshare na lang ninyo mga kagilaan. Kay nawala din ito ganina. Karoon lang ako kabantay.
3: Okay.
0: Wala gina, kay withdrawal. Sige lang, good.
2: Bullseye!
0: Well, anyway, kung unsa man ang resulta rin ng survey, sama sa mong gingon ni Katropang Chris Carino, dili mag-matter dapat ang inyong pagbutar sa iyo. Pamangyong kayo sa kung unsa man ang resulta sa mga survey. Right?
1: Dapat gikan sa heart, gikan sa imong hunahuna.
0: Ano na ginan dapat? So, bumalik kita! Sa itong pagbalik mga kagalaan, at ang dawaton, kung wala na yung report, si Katropang Philip Olegario, yung atang inunyon niya, si Sir Noel Nacion sa SSS mga kagalaan, kaya itong giskutan ng uplift, kaya naka nag-yaw-yaw, nga nung wa pa sila yung notification.
3: Okay.
0: Yaw-yaw man ka, kasi 50 may mong sweldo, para rami din sa 20 paubos.
1: No, ay na mong reklamo, good. Good.
0: Sabang taon mo. Ay na mong kapil-apil ko yung mong sweldo ni 50 na na. Para na sa mga 20 mil
1: paubos
0: ang pwedeng ma-appeal sa uplift.
1: Basta pa sa dugang detalye at
0: agayin niya. Dari sa ito, nanay duha nga nakadawat og notification.
1: Nakadawat ng isa.
0: Si Ma'am...
1: Lovely.
0: Atong admin.
1: Oo.
0: Og si
1: Katrupang Ray.
0: Ang problema ni Ray, kay na-deactivate yung account.
1: Pira na, naging...
0: Pira na, naging bato pa. Okay.
1: Pero basig, pangutan na ito niya kung unsay buhaton. Kung na-deactivate. Basig, ipa-reactivate rapon.
0: Kasi yun sa man, bounce back pa rin ka rin, yun sa may pwedeng buhaton, yun sa may lakang na pwedeng paghihimuon. Alas 7.54, ang itong oras. Ato ka na pagbalik, ato sa balutso ng The Secret of Health. Ato makauban mismo itong President CEO Dr. Melito Oy. Kaya pre, kinigabahin. Ato kaninyo sa Santong Plus Gold.

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kidbuong pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
7: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
8: Santon Plus Gold!
7: Ang tinu

0: ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Visionix, daghan ang natubangan.
2: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 73-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Tech.